so bonana ma ke se seng sa di hlopha matseo ile ngore ke se thewa ma ke mafatlanyane me mafatlanyane ana ma ke akmona ma ka KZN ba ile ba hlela tlhulisano yani ya the idols ene hlabe hlela ma televisioning mona na ma ya ba mono hantse re shebile ma DJ ye nngwe ya ka monama ka KZN Devon a bona talente ya banana bana ba babedi, mme le gona jwale tjena e ntse e tlokoma talente ya bona, ba ntse ba bonagalama ka mosebetsi ya bona e tswileng matsogo e ba ba tswang sedikodikgweng sa mmino. Go na le nngwe ya dipinama tsa bona e bitswang Hamba, ke nngwe ya pinama tseo e leng gore di monate haholo. Go boele gape go be le ena e bitswang Pontsonono. Pontsonono ke nngwe eo e leng gore ke rata golo agologolo. Ga o le motho ya mona ya dumelang go tsena matsa marato, ke a go bolelela ngwana mme o ka e rata pina eno, e monate haholo. Ya dopala metsotso e re beya gantle go e masome a mabedi le motso o le mong ka moragora ena ya bobedi, ebile le mokgatlhelo wa pele wa lenaneo le monate la ditheoga dikaraneng. Gopola gore kgodi ena e goreng go yona ke mo re tlotlomatsang le gona go babatsa le gona go gopola mogale wa bagale. Ke bua ka Nelson Rolihlahla Mandela ka la 18 ke ha tswalwa kwa kakapa ena. Kakapa ena ma ke e tswala jwale he re ya mo gopola kgweding ena e hodimo, gobane he ke kgwedi e kgolo eo ke dumelang gore jwang kapa jwang bongata ba batho ba tla dibakeng tse ngata matsa thekologelo mono mo ba le tlhomphang mogale enwa Nelson Rolihlahla Mandela. Ka gopola dikokoredi tse setlhotshwana nka tlolola bo Robert Sobukwe, bo Chris Hani, bo Samora Michelle, Steve Biko, ba batla ba le bangata haholo ba banga ba batho ba lwaletseng tokologo ena eo re e fumaneng tsatsing lena la kajeno. Jale o bona re bua ka taba ya tokologo, ke ntho e batlang e namme haholo, batla e namme haholo le gore ke eng seo re se etsang ka tokologo ena eo e leng gore re e fumane tsatsing lena la kajeno, e re tswela molemo ka tsela e jwang. Gobane ga o le wa shebama ka mona le kamane ke ko go dubeile Aforika Borwa mona mmamedi, go batla go dubeile tsatsi le tšhabang le le tikelang batho ba tsamaya ba tshwile mona moo ba tsamayang teng, ba tsamaya ba tshwile mona moo ba tsamayang teng. Jale he go botlhokwa golo re utlwisise gore tokolo re fumane a na moruo go fumane na o matsong a rona. Ke yona potso eo ke batlang o e lebisa wena tsatsing lena la ka jeno, mme ha e le monama re tla re moruo re o fumane go ya ka maikutlo go fapana go o tshwere go kae, ke o kae mo go tshwereng teng, mo re kare mona re tshwere mona ha e bene le gore motlhomong ga ra o tshwara ntse go o phopoletsa o nagana ko o kae mo o re lokelang go lokisa teng. Ha re se ke ra ikenya polotiki re qoqe hantle fela o fahlollana gore nna ke nagana gore bothata ke bo mona le mona le mane, mme bone bo ka lekiswa ka tsela e tjenang le tjenang. Ke batla re tle ka tharollo, re se ke ra bua fela re tabola ka fela. Ha e le jwala se yona a se yona hoha. Ke tshongwe ke nngwe ya o bona ha o ya makeišene nngwe ya ka mogomo re tla beng re etsa dimatšhe ka teng, rona batho ba batsho ke dimatšhe ka mona le ka mane. Tsatsi le tšhabang le le etikelang ke dimatšhe fela, wa thubiwa makeišeneng mona, wa tšheswa makeišeneng mona, ke ntho tseo re di bonang tsatsi le tšhabang le le etikelang. A ke re bue mmameding go 086 000 3084 ke mo keleng teng, re ke re shebisane makataba ena ya gore a nna moruo re o tshwere na o ka matsong a rona, gobane go tloa selemong a sa 1994
ha re tloa pusong yane ya kgethollo kwano Afrika Borwa ke bo teng he ba tshwanang le nna le wena ba ileng ba tshwara ba ile ba tshwara jwale potso kore a na moruo go tshwere na ke yona potso yaka ya tsatsi le na la ka jeno e bang ke sa o tshwara ke o kae moge e lokelang go ka lokisa teng ke yona taba yaka ya tsatsi le na la ka jeno ha re bue o leng tonotono mono o le mosebetsing gotlhe le gotlhe mo ka tshwanga o le teng nna le wena ke re qoqe wena morwati wa tshebeletso ya lesedi FM nna ke letlhonelo tsholo ke tshepe e etsang modumo mogolo modumo wa tshepe ya Simpala e le konkele pile monnate gagolo e tlang go wena maka Throne Davis a re you made me beautiful mo lentleng a ke bookeleng teng wena morwati wa tshebeletso ya lesedi FM.

kitso e robedi pele re tlaoleng ya di ya boraro le kgatlhelo go apele wa lenane lena la ditheoga dipalaneng jale tsebe nako e o re leng le yona he ke nako yane e o fitlhela gore ga o sheba dintlha tse amanang le bo dijo di batla ehlile di le godimo gagolo di batla di le godimo gagolo ka monama ke mafura a koloi ka monama ke ntlo e o e lefang ka mona gape ke koloi eo e leng gore wa e lefa kgwedi le kgwedi a mang ke mabaka ao e leng gore a ama bana lapeng mane ke tse dingwe tsa dintho tseo e leng gore o tobana le tsona tsatsi le tšhabang le le etikelang jale taba yaka ya tsatsi le na la ka jeno ke gore moruo o nama eo e leng gore tikolo ena eo e leng gore ra e fumana go tloa selemongwa sa 1994 go fitlhelela gona jale jenana o bona e ntse e tsamaya ka tsela ya gore go na le ntho motlhomong e amanang le moruo e o re lokelang gore ge ka e shebisana kapa ga fatlholelana ka yona kapa ga e lokisa ke yona taba yaka ya tsatsi lena la ka jeno e re keng ke ya mamedi ba babedi ba bararo fela e be ka moramono ge hatela pele ka mmino bane tsatsing lena la ka jeno ka ha ke Boys Holiday Sheila's Day re batla re iketla golo ge qhanolla le gona go shebasheba lena le taba tseo e leng gore di ntse di hlelela mona le mane go potologa Afrika Borwa. Afrika Borwa nna ke letlhono letsholo o mametse lenaneo le monate le tlang sontahama seseng le seseng la ditheoga dikalaneng ya ke tshiswa ke taba ena gore ke re sontahama seseng le seseng ya se tlwetsa golo go ba mane sontaga jale ga o se o kena kaekae e qetelela e le gore ya o phelephanyetsa mataba eno o namolo wa thi wa tshebeletso ya lesedi FM o ntse o ikitlhela monate nanong la ditheoga dikalaneng e re konkele pele monate ya tendai a re white paperback mo leng teng ke bo keleng teng bonamolo wa thi wa tshebeletso wa lesedi.

mametse tshebeletso e monate ano ke le monate la ditewama di kalaneng metsotso e lebeya gantle go e lesome le metso e robonga pele re tlaoreng yane ya boraro gopola gore dipapadi tsentseng di tswela pele mothateng onama ke tsane tsa mogope wa lefatshe mogope wa lefatsheng o ntse o tswelela pele dinageng tse kopaneng tsa America mme he re a bona tlile ba tla tlile re lebile mane mo re tlo bonang se matla setlhopha ke tla ofa tsona gore di tsamatsamaya jwang tsamatsamaya jwang ke bile monyetla wa o boga papadi ya Argentina mmogo le setlhopha sane sa Egypt papadi e matla golo e bontshitseng gore re le maAfrika ga lokela gore re ka ikgalala histori selemong senama e batla e etsagetse go kene ditlhophama tse ngatama ka go fetisisa tsa kontinente enama ya Afrika mme ga ntse re sheba gape Morocco ile pele mo e leng gore yona e tlatlhele bone mme ke tla ofa tsona manako tse tsamaya gore di tla tsamatsamaya jwang ntle le mono Egypt le yona sebeditse ka maatla a magolo mme seno re lokela gore re se tsote le ona o se babatsa ntle le mono Aforika Borwa le yona kgetlo la pele histori ya rona ya papadi ya bolo

0: babo emong ba tse mashume amabedi limitso emiraro tse mashume amararo limitso emedi tsa ho qetela dipapading tsena matsamo hope wa lefatshe ya lo pala metso tso e be hantle ho ile shume le metso e sibileng pele re tla hore nge yani ya bo rarum tabagolo ya ka ya tsatsi le na la ka jeno ke hore ho tswa selemong sa 1994 ntleng e amanang le moruo ho ya ka wena re ntse re mata mo go lokela ho mata teng kapa ho na le ntlha tse o dumelang hore re lokela hore di ka loka ntleng ya ho matlafatsa moruo bane moruo wa re ama re le setšhaba tsatsi le tšhaba le le dikelang moruo wa re ama ho na le ntho tseo di bonang tseo dumelang gore ee yena le ena le yane ha e ka loka re tla ba le ntho tse phethaetseng nna ke lehlona letsholo mametse lenano le monate la ditheoha dikraneng mo ke dutseng teng ke 086-000-3084 ke moo ke dutseng teng tsatsing le monate boys holiday ba re ke Shaders Day boys holiday
1: ho ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela kgoeletso ke gore re kgemele lesedi FM ho thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo ke molelo.

0: ke pene monate ene tla ho ena maka lundi lundi tiamara maki e monga wa bashimane ba ilang re ha hla fela e re le ra rata mino wa hai ha holo e hlile mikiting e fapaneng ho potolo Africa borwa ine ba lundi tiamara fela e moho le bo sfiso na kong eno le bo thembing kosi yane aneng a pinapinane e reng o satane o jumpa mafence amaqinga wonke aphelile ebile beke tse pedi tse fetileng ko utlwile Thabo Mokoni mmoho le lebo ba mononya maikutlo lenanong lane la Reatella the Afternoon Drive Show ba ile ba tsamaya jwalo ha monate le ena ebile ko utlwile o na le setlabelane se secham Thembing Nkosi yalo pala metsotso e re ba hantle ho e tsheletseng ka morago lwa ena ya boraro ebile le mokgatlhelo wa bobedi wa lenano lena le monate la ditheoha dikaraneng jwale he hopola hore sehla se mona seo re leng ho sona ke sa lekgetho ke sa tax jwale he metsotsong e mashome a mabedi le metso e mehlano ka morago lwa ena ya boraro ke mo teng he ke tlabanga le monyetla wa go ka ofa ditokomane tsa bohlokwa tse lokelang go ka ba teng bakeng sa go ka etsa dintho tsa gago di tsamaye hantle go tsena matsa a lekgetho e basebetsi ke nako e batlang e le mahlono kwa golo jalo tlamehile o ikamaganye le dintlha tsa gago tsa lekgetho e le gore ntho tsa gago di tsebe go ba motšheng yalo pala metsotso e re beya gantle go ye supileng ka moragoro a enama ya boraro tsa re iketlhile ya monate ka lenaneo le monate la ditheoha dikalaneng tlhokwa golo mmameding go botlhokwa ga golo o ikamaganya le taba tseno tsa lekgetho eo tlamehile o be le matlhatlhobo ya dibuka ya tla o thusa dintlheng tseno obane nnete tsona di a phelephanyetsa ga e be o se sedi gagolo o tlatlhe o be le mathata a magolo jale he ke tla o fa ditokomane tse dintsi tsa ditokomane tseo e leng gore di a tlhokagala empa motlhatlhobi wa gago wa dibuka a ka o thusa boemong bono ke itse tseno di tlatlhe di tsale gantle metsotsong e mashome a mararo ka morago lwa enama ya boraro ebile le mokgatlhelo wa bobedi wa lenaneo lena le monate la ditheoha dikalane nna ke lehlonolo tsholo ga re iketlhe re gatele mmogo ga gatele pele mmogo lenaneong lena le monate le tlang go wena manta o fitlhelela sonta
1: Springs toropo ya lebatowa la Ekurhuleni Lesedi FM le fumaneha ha bonolo le kubulla 88.3 ka ba downloada SABC Plus app ke molelo.

0: 맞지만 담물지가 맞게 뒤에는 깨끗하게 가우소사 내만한 사치가 퍼치스도로는 캐리버스 가파비미 수치비가 나왔지.
1: 마루나 오벨타 지네마 나티로 나 루에나 우카
0: 캐리버스.
1: 기우타 발 세리 호소
2: Pela, katapa.
1: Rete le kae weso
2: Kwa reng katapa makubu?
1: Re teng ha ke bua ka tsena tsa moruo ba nna le letse ka pa ba nna moruo o ntse o le tsamaela hantle.
2: Ngana mme, moruo ba tla lo boimanyana, o ba jwale wa bona hore batho ba neng ba zamanyana ho tshwara, ba batla ba re rutile ntlha itseng ngana mme, re ba kgutliseditse morao jwale, so tla qala ke rona banga ba sebaka.
1: Ngwana mme ke mang motsosang ka jeno?
2: Mme gore ke re Sefo Stivovo ka monontsha kwa ke makhelwane mona ke be ke re motlou motimpana ka mane ke le kgosi ka losaka ngwana mme ke re a tsowe le yena be ke re ntate sekemekema ka mafatlhaneng pele be ke qetela ka ndenzindenzi ka Brandfort ke a leboga ka kapa makhubu
1: Le rakile bo mang jwa le lekosi?
2: a nna ke sandawana ngwana mme ke chemo
1: Oh,
2: a ngwana mme wa tseba the Hello Nation ngwana mme ba ke tshwere dipapadi tse pedi tse tharo ba rivero ke yo ngwana mme ya khutla o tla ba ho be fan veiki le mushimane mo nga tswa mane ho extra semane ngwana mme
1: Le
2: o tla
1: seli
2: mona be
1: seli
2: ye ngwana mme
1: seli phetetse taba ya Ribeiro.
2: e sentse phethelo ngwana mme a ke ntse le under contract ngwana mme
1: Oh, kana e fela ka
2: sentse phethelo
1: 2028. E fela ka 2028 akere.
2: phela ka 2028 ka kapa ha khutla ngwana a ile a etsa phoso tlamile o mo tshwarele ka ngwana a pele wa bobedi a ya o sa dikele
1: Wa bona Ribeiro Leon ha ba ka kopana ntate. Yo.
2: Kaka pa ke o jetsa ngwana mme o tsebe le yone ke tsipeng ngwana mme mistake ka ga di 18 fela go channel
1: Wa bona Afrika Borwa ha re ka ba le striker se tshwanang le Leon ka o bolella ntate.
2: ya o kotsi kotsi tshwana le mo mong ka mane ka DRC ba re ke Fiston Maele ha e ka bola mosheba dipapading tsa World Cup o
1: Ehe.
2: hana goalkeeper se phamisitse matsoho a nana ge tla ka matsoho o sa le mo
1: Ya, wa bona Afrika Borwa na ka ba le boleng ba Ribeiro ga boela hape ra Kenya Lodge pele be ba le boleng ba Lyon. Ya, ke a bolella nka be re le hotse tse le 10 le metso tsheletseng tsa o qetela.
2: Hey, ngwana mme yale ke ntshwa ditsa mawe ya ka mogore ba tlang ka tenga ke re le mokotlisi o kgetha ka mogwe yena tsela ba tlang ba a ke ba re kgotsofatsa ka ofela le ana a ba kgethile be re tsile ya go
1: Ya.
2: ntse re lela ngwana mme o hapile molato wa hapa molato
1: Ndat. Jwale kere wa bona tlamile re sebetse jwale ka France ndat. Ha o sheba France ke ma Africa fela moye.
2: Maafrika fela ne ba bapalang hona France ke dibapadi tse mmalwa fela tse tswileng ha batho ba ba otla wena ke
1: Jale
2: maafrika
1: jale jale le Ribeiro le Lyon kana ga etsa plan.
2: kana ka etsa plan ke a leboha ka kapa man
1: Ke le bile o le wese utlwa tangi le se khotso. Seri? O moyeng o le se khotso.
0: Nkapa le kae?
1: Re tle le kae marona?
0: Re teng ka kapa o bua le Thabita Moloi ka mona.
1: Metabita, ke mang motso sanga ka jeno?
0: Ke tsoso ofisiante ke Moloi director Moloi mola mangau ke me ma mokete godimo o sebetsa ka mo HR ke re ntate Moloi ke bona ba fidelity card ba so tsang ka di finances ke qetelle ka mme wa ka ke na le yena mona Buhle Park ke mina Maseka Moloi ke batsuwe tsatsi ke le letsha lena la Maria le batang
1: Ke maspaleng wa mangau.
0: a se masipala education ntate Moloi director Moloi
1: Oh,
0: December
1: yamo.
0: selemo
1: Ya se le bonte de kare di mono.
0: Hey, oh, tu vas te décarer de casse, tu sais, tu sais, père, faillot.
1: Bon, mon sumono.
0: Ah, ouais, non, mais tu m'as confié, là, on va tuer,
1: Bo advocate malakwane bo Howard indaba mono. Ke le buile ne re sebetsa le bona nakong yane ya COVID nakong ya bontate magwe.
0: Okay, I'll check it out.
3: Ela mzwaki
1: ritile ka motho wa batho
3: a ritile nga ka mukwina ka mona ka bulata mba di maswa thaba di mhudi
1: mndokishi
3: o go go gire ranti mule ga simbala ke ya le gire skula nyane ka mole ka nano flanda ne ke ga machiwa le go se ka le gatwana Au botwana ke buleng ke a go feli go se o ithuntung ke palesa ya ba yo tangi mzwake
1: gabane ke le buile a holo eno ke ka kapa ke le buile a holo dilo tso thile tse botlwa
3: tangi mwana
1: yo daba motho ke na maleng teng le se di khotso
2: ka ka ba ya ba kgolo
1: motho wa batho le kae
2: e ho ke nna ba ba ke re ke tso sa tumelo e re po ke o ba ka fane e ketele ka nthudi ne ne ba
1: Ke ne ke tsosa tumelo. Ba ile tia me sebetsi mo le di shopa ntse di le teng di shopa tse re tsama makoloi ka pantsela ya Bethlehem
4: Mandela Park shopping center
1: ore teng ha o di teng
4: ka ka
1: ke re ore teng ha o di teng
4: ke ke iteng
1: ehe jwalo le ka gona ho hlokala tse mmalwa ntate hobane qwaqwa e nnyane papisong le Bethlehem
4: eya ka kapa hobane jale no no tsena ke tle hore ntse ba ha dishopo tse dimane di lokang boshima
1: ntate tlamehile bahle ba potla ke ntle le mono ho na le ntho tse ngata mono ntate basotho ba ka theoela a ka ba hantle ntle tlamehile o be le ntho e ke etsa tlamehile ke tle qwaqwa mono he re ke re tle ka programme ya o matlafatsa moruo re bitse ba gagwebo mono ba tlo bona menyetla e teng mono qwaqo
4: ka nnete ka kapa
1: ke le buile olowe sobeletsa se le monate tlo
4: a nne ka kapa
1: ke o taba le sedike molele kgotsa
5: ee ka kapa
1: motho wa batho le kae
5: ke tswile ngwana mme o tswile
1: ke tswile weso ke bua le mamona
5: bua le ntate Timpana motlong kwa lushaka jabaneng
1: bram Timpana
5: ngwana mme
1: Mwana mme ke mamo tso sanga jino
5: Bona huhula mshimano aka wa ofela mwana mme ke thapelo motlo mwana mme ya bana go ka betleme ka mari mwana mme huhule ndate muloi mante bo muloi u lusa ka mona jabane le yana mwana mme ha le yana ke mokopela mahlono no huhule tatile na bona ze ntenga ta mwana mme re ke re le tshela ho sanda wana tso mwana mme ba le fetane le tapelo ke bana ba ka mwana mme a ke tsho wa lo ke ke boela mwana mme ke le khotsile le hulu le mwana mme
1: le re ke le mama khosi bana o tsebele na la fet fet to wa lo le ma sanda o so jo le ma pirates ene ne
5: a na ke na tsela fet to wa ke le khotsile le hulu mwana mme ho sa khataletse maemo mamela he rona makhosi le batho ba itlhompang gaolo ngwana mme ke emela phatlalatso ya semmuso ya setlhopha ngwana mme e tla tlhakiswa gantle ngwana mme ke setlhopha ore taba di eme kena ga e le ga jale taba tse teng ditlhaa ke menyenyetsi taba tshwanetefatso
1: ke mabarebare ntate barebarenna
5: taba e re ka ra buang ka yona ke batho ba babedi fela be ke tsebang ba phatlhaladitse ngwana mme monna eno a tibatibane a tlhang ka mona ka o sekukuni ka mona yena o phatlhaladitse semmuso o teng le thabo moloisane ke bona batho ba babedi bano benke ka buang ka bona ga jale ba phatlhaladitse semolao
1: gore ba ya chiefse kere
5: ba se ba lena julela tlare ngwana mme o fedile
1: ngwana mme ke le boile gagolo o beletsetse le monate utlwa
5: thanke kakapa
1: keo taba le se dikgotso
6: ngwana doga
1: he mabinzo go jang
6: ga molate o jang
1: go aloka binzo
6: o kore ke batsosetlhe
1: a ko o batsose binzo
6: o kore ke kamale ka Foriesburg tlhe ke tsose go tlhola motho ra mpona go mma ngwana mo ha ga molelele mo ke moetse ke masepiso mona ga ke go ke palesa re ha e girl ke nako ya go tsoa ko seng ke ye ka mane ka Welkom motho a lela ga mpona go ke mma ngwana ketsetsekise ke re ndate ngwana jwa o se ngwana gona tsoa ga itsedi yaka ke qetelele ka mane ka sosolo ke se gauta mabose ke re weki weki ga ba tsue batho abuti ba tsete monate
1: boroko wa selefa
6: a go hang
1: boroko ga o na mo o botla o isang teng
6: le kgomo ya teng ga eyo
1: ebile ga e beno o batla o bona gore boroko a bona molemo ka go raya borobong ga botlhe ba theowetse o tla bona gore boroko a bona molemo
6: o tlo bone ka nta ona batho
1: o tla be o setse wena o le mong fela o bo o qeta dijo tsa ka tlong ka o fela o bo o bophelo bo boima empa dijo ntse di qeta ko wena
6: mamela le sonone ke tla ke babela like ke ntse mo le mo le mo ba tlang ho ietsa e matsong a hao e di bi ka bi domba hao ha e go tlo se pele go ne ba tlang ho se pele ha e go tlo phela monate go ya tlo phela monate ka tlo ke ya hao
1: ehe
6: sonone ku ba
1: what's ba nna ke kereng ke kere ha ona katleho ntle pele o tla bohloko pele utlwa botlhoko ga o na katlego ke ka go re ebitsang katlego gobane o atlaile botlhokong bone o le o bona
6: o tshwanetse o palame thaba ela go palama thaba go bima empa ka odimo go yona ka mane ga o theowa ke motheo nna ke tsomola ke ya masepaleng wa ka wa mokgaka eyala ka tola
1: o ba dumedise bo dika kgeswa ka moo
6: o manetswa se
1: ka nnete
6: dika ale kwa le ngwana mbe khona se letsa ka thata
1: ke sebeditse le yena radio nyene bitswa Karabo FM di le mong tsane tsa bo 2003
6: 2004 o tsama mputa aha ba bona le meeting ma jo ga bitse ba se bitse ka ofe ke ha ga ke go bala nene ke go wena go ntshetsa wena o go ntshetsa ha o tsana ke go bala nene wena o go ntshetsa o mamele ke papa
1: ke re bile ho lo dilantso theletse me mabinzo o tlhasha ke o tsaba le seliki mo lela khotso
7: re
1: teng le kae marona
7: re teng ka kapa o bua le nna ke ka fetsa mo tsadi ka mana
1: marona
7: ke rata ho tsama malome wa ka ke tsidi ke ya nini o di ntse go ntse go mmani ke go hena a tsuwe ke se sentse ke wa tsama mani ka fitse ke se ntse ke ntse se ba ke re le yena a tsuwe ke se sentse ke France tango ka mana ka fetsa mo tsadi ke le bua ka kapa
1: ke le boile golo mabinzo o be letsatsi le monate modimo a o ruise molemo o sa feleng se mabinzo maka dotse lebitse ke bang o bona mabinzo lelo ntlhakanya tlholwale ke le boile golo marona e re keng ke motho ke na maleng teng mmame dikgotso
8: kakapa
1: le kae
8: le kwa jwang kakapa
1: a re teng ke bone mamona
8: nna ke ka Pretoria ke maopol maumo ke mosimana maoke
1: ee weso le kae gabane
8: ke wa lokwa jang wiso
1: hwalo ka ngwaniso
8: o mana te mangiso re ima tele ka kwa ka mane le tsela ke utlile o sa tswile le tsela mfukeng re ke reng denzeni ka brand photo ka mane ngwana mme ke ketelle ka o sma binda le na ke utlile ke ile ka ha ka mozolo ka mane mo ka mona ka Pretoria
1: Kile bwila holo hau hau. Wanzo yopula pina ndenzene tali ndia kutula. Ndia
8: kutula.
1: Tali ndia
8: kutula.
1: Kile bwila holo wesifwa.
8: Ejika kapa.
1: Yota baba utkatila kienwa. Lesele kwato.
9: Kakapa.
1: Moto waba telekai.
9: Rtenga kapa.
1: Waloka.
9: Ki tornado karatanda kakapa.
1: Hey, tornado, tornado, tornado. Hujwa.
9: Ah, ke tsona ka kapa.
1: Wa loka tornado.
9: Eh, a ke tsose fi taka mo ka fura foro to ka kapa. Kiri shedo John Rampitsa a tswe. Kiri mkhotsi wa ka o demshanya na ka mo ba re ke mshweshwe. Mshweshwe a re mo na ichaile. Ke a lebo ka kapa.
1: Yeah, ntso mo pula shedo twala.
9: Ndze ke mo pula, ndze ke mo pula ka kapa.
1: Na sebetsa yo nwa dia le moya shedo twala.
9: Shedo twala ke mo pula ene ka kapa.
1: Ke le bile a bolo wese dula ntso thele sebe hlwa.
9: Ah, thank you ka kapa. Kwa batho ba nne. Thank you.
1: Yo taba. Ya jwale ke bua ka dikakapa jwale monama ke bua ka shedo twala ke magwebo e bile ke mong wa dina le ditse e leng gore la hla la mona di radio nga ga mona ho di television sis shedo twala re ke nke mamiri kino mo leng ting wa o qetela o bane nete sebele ba kena abasa tswa kena be kamera mono ke hatela pele ka mino mino mino serige mollelwa khotso
8: Kai kapakai.
1: Kai kapakai. Di.
8: Kupi mana mai.
1: Ki dinga kire ki dinga ke batla bona ke lwa ka.
8: Amuna tlwa.
1: Ah. E marika ka bosingang. Hai bene tse go hopola dinga. Monna go tletse ka gola ile motse ka bantse 7 ka patse le shumetse fitileng. Hantse ke tsa nanane le nala di thewa di kalane.
8: Hantse ke dinga mahunga na mai.
1: Dinga.
8: Eh.
1: Mwana mme o tsosa manga ka tseno kae ka pakae
8: re ke happy ke itumetse mothibe ka bona ka phumulong ha fili yena man wa hola ke ma sabata mpembe o ka bona ka qibing ha fili vipa na ke ntuba bushile yena wa hola ke tla no go double k ka kae ke ketela ka ngwana wa mamani wa ka bulufanteni mane ke silwani mushile
1: mwana mme
8: ma tuba bushiu abantu ka Ela la ba a tibe mo di ba khotsa betsantle we tshagane mo natunga na maetle ka ka paka
1: ya jampi sa re ke ntse history skolong wa tsaba ha ke le bale he ya o tsebe re batho ba ne ba bo hane hane Jan van Riebeeck ba fitla kwano Afrika borwa ka kepetse thaba
8: bo dome tafis
1: bo rega bo aha me ba laudi ne rena le fenal corporal rena le hart maritz rena le julius di seseira
8: e kaka
1: dira dinga
8: kaka bona ntato mo kiti tshe kwa galona go tulela kwa di bona ge ka mo jala ka mabinda a ntla bua tse hendrek molale Hendrek Molale.
1: Ta
8: tula ha go bona o re bana ba ka ba o ke ba gotileng. Wa ye mo mi sa koloi. En hang ka bolela ta bolela ge monna. Wa tse ba tsebene le siko. Empa ke le ba mo wa modimo. Bona mo tlelwa o ntate o skono. A tswa o khala. Ke wa tlame le ba o khala ba ne ke le ga le mamela yena le mo mahloko. Ke Mr. Tsaka, ke Mr. Tsaka le ke le mokadi wa moleme a nya banya la mahloko
1: mwana mme ke le bile a ho le mwana mme o beletsa tsile monnate utlwa
8: thank you pa
1: bidingam ya lo pala metsotso ile be a hantle ho ye meraro ka mora ho rwa yena ma ya bone e bile le mokgatlo wa bobedi wa di theoha a dikalaneng mme ke bankile re ba tsosa le baka baka la o tsosa mo mamedi ke hore a tsoe a lo iketsetsa bafethu tsoa lo iketsetsa e bile ka mehlake ke tshekere wa bona ha o batla ba le mokoka bophelong ha o batla ba le mokoka bophelong etsa ka hohle hohle hore o iketsetse ho bane hanga o yetsetsa hona le nako e ke tlofellwang ke matla ho tlo boela hape ho bane nako eo e leng hore sena seo go sietseng sona Sitlo fela setlo theoa se theoen go bane wena ha ona mokoka wa o sentsetsa pele e le gwebo e le tshelete mohlomong eng ka tswang ke ile kare e monna a go tshware bonyanenyana ke bona o tse bone pala jwale gore o bele mokoka le gore kelello ya gago e dule e sebetsa tsatsi le tšhabang le le tikelang go ba letswelo pele se o lokelang go se etsa ke gore o iketsetse ka matso a gago le kelello ya gago ebile ka metlha ke tshwe ke re ntho e o nang le yona o le motho ke matsogo le kelello ya gago mo o leng teng ke mo ke leng teng wena morati wa tshebeletso ya lesedi re ke setšhena
10: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata fumanang lesedi FM le qhubung la 88.4 kapa kenang ho SABC Plus app ke molelwa Heidelberg toropo e ka toropo tlhabela ho Gauteng mo ho renang hutso lesedi FM le fumaneha ho 87.7 Kapa kena ho SABC Plus app ke molelwa.

Troy Lorenz always in love wa metsotso e re be hantle ma ho ye le shume le metso e robedi ka mora gore wa ena ma ya bone e bile le magatlelo wa bobedi wa le nana le monati la di theoha di kalaneng jwale he nakong ena ya selemo wa bata wa bata haholo ho potolo wa Africa borwa jwale ha ntse re sheba matseding tsa ditholwana le dijo tseo e leng gore o ka dija nakong ena jwale ha ntse di hlaha hothe ditholwana tseo lokelang ho ka dija nakong ena ya selemo ke dilamunu le narcis mmoho le lemon mme he hothe tsona di na le vitamin C bakeng sa go ka thusa go lwantsha masole go thusa masole a mmele o itwanela nakong ena ya selemo ka go tseba gore ke nako e batlang e le boima golo nako ya mogatsela jale he re boele gape re be le dinatso nuts gothe le tsona di batla di le botlhokwa golo nakong ena ya selemo gobane he di batla ehlile di etsa gore motšheso ka gare ka maneng o phagame di a thusa gagolo ntlheng ya go ka phagamisa motšheso ka gare re boele gape re be le sopo mmoho le stew sopo yona re dula go utlwa ka yona tsatsi le tšhabang le le tikelang gagolo-golo nakong e nama ya selemo gobane ya thusa ntlheng ya go nka motšheso yo kenye makagare ka monamo futhumale nakong e nama ya selemo re boele gape re be le sopo di a fapana go na le tse monama tsa bo tsentsweng ka bo chicken go be le tse mona tsentsweng ka bo beef e nngwe gape ya dintlha tsa botlhokwa tseo e leng gore ba buile maka tsona ba buile ka bo ditšhumariki mona ditšhumariki a ke go a tseba he ga re bua ka bo ditšhumariki nakong yane ya bo covid tlhile ne di sebediswa golo bo ginger bo garlic mmoho le cinnamon le tsona di batla di ba botlhokwa gagolo nakong e nam ya selemo ke tsona tseno tseo ko tsipetsipelang ka tsona ma di ngata mmamedi ga nka tlameya ko gore ke bue ka tsona nkanka bosio bona ka ofela makenke le motsheare tse ke bua ka dijo tse nepagetseng bakeng sa maria mo o leng teng ke mo o ke leng teng gona morati wa tshebeletso ya lesedi gopola gore metsotsong e masome a mararo ka mora gorwa e nama ya bonema ke mo teng he ke tlo buisanang le Dr. Moima tsatsing lena la kajeno ke itse ga ke tlo bua ka batho ba tshwerweng ga ke tlo bua ka dikotsi tse etsaetseng ga ke tlo bua ka ntho tseo ke dumelang gore ga o e mametse e titibetsa maikutlo botaba tsa matlang ka mane ke ba ba kae batho ba tshwerweng e mamedi wa tseba ke bua ka ntlha eno ga o shebelela ditaba tsatsi le tšhabang le le tikelang batho ba tshwarwa batho ba bolawa batho ke moferefere fela lefatsheng monana dinageng tsane tsa ba botlhale ba botšhabela bo Trump ka mona ke bo Russia ka mona kore ke bo Iran ka mona kore wa kgathala ke dintwa tse kana le go jadi ama re lokela gore re bue ka tsona mona le mane empa jale ga e se ba ntho ya tsatsi le leng le le leng shebelela kana le ena le ena le yane ya TV ke batho ba tshwarwa ke madlanga ka mona kore mo leng teng ke mo keleng teng bona morati wa tshebeletso ya lesedi ga re be mmogo mo nama ke nonkosi a buyele kaya mo leng teng ke mo keleng teng.

0: loja a tloetse lefatshe lena a ntse re gopola gotmane ke ba banga ba banna bao e leng gore dibaka tse jalo ka bomma bana di bapetse karolo ya botlhokwa ntlheng ya go ntshetsa pele mmino wa bona. Music and Light ke nako ya gore ke fetele ka kotlolo wa go Dr. Moimam re utlwa gore tsatsing lena la ka jeno ke dife tseo ba re tshwaretseng tsona e le gore o dule o tseba gore mona go imina ju di tsamatsama jang. Dr. Moimam le kae?
1: A go dumedise ntate, ke dumedise le bamamedi ba Lesedi FM, ke re dumela tle go le laufi mo le mametseng le le teng. Ya le dumisang ke Ngaka Moima o tswa ko Emena Jew, ke mo ke tswang teng, batswadi ba ka ba ba ratelileng. Tsatsi la kajeno ke batla go gopotsa batho ba se ba ikholetse, ba ikholla fela mphiwa fela gore ba kopana le mathata a bophelo e leng one masapo ka gore ba se ba ikholetse batswadi ba rona le ba e leng goreng ba over 40 years ba ntse ba lela ka taba ya masapo mo masapo a bona a kopanang teng a entsweng ke mmopi wa rona e leng tate Modimo gobane go na le ntho e bidiwang arthritis kapa osteoarthritis kapa rheumatoid arthritis ke 3 types ya bolwetse bo ba masapo. Ba e le goreng go a etsagala o utwa mo o kopanang masapo teng go le botlhoko gohang go le botlhoko agolo mo le gore lwena o ta fila gore le ga o tsamaya wa utlwa gore masapo ana o kare a ntsa a kopana teng a be se utlwa botlhoko bo bokeneletseng jale ge o tla gopola gore Emena Jew e nna le dihlaiswa ka gare tse fapafapaneng tse ka o thusang ka tabeng ena ya masapo. Re na le bomme ba sebetsang ba eme mane di-kitcheneng kapa ba sebetsa mane di-officing tsa bona ba ntse ba eme letshegare kao fela ba bangwe ba dutse ditilong letshegare kao fela o tlo gopole gore blood circulation e botlhokwa gore ga ntse o tsamaya-tsamaya madi le ona ntse a bua rono ke a tsamaya ke gantle jalo ka gopola gore Emena Jew e na ditlhagiso tsa rona tse bitswang sangalandi ya cancer bush e kgonang go ka laola bothata ba di-pain mmeleng wa gago le gore arthritis ya gago be ntho ya maloba. Ga o lebela re na le insulin ya rona e dirang jaaka injection ye le gore ga ntse o e dirisa e tlabe e tsamaya e bula megalatshika ele e utlwisang botlhoko bo di-cramp circles kare arthritis e tsamaya gape le megalatshika le yona ga e le botlhoko jona ga o lebelela the African potato ya rona ke yona e kgonang tsotlhe mebeleng ya rona jale ga re kopanya dintho tsena kao fela di re fa 28 amino acid and enzymes which is a building blocks of life ke di aga mmele tsa bophelo tsele tse teng tse bitswang jaaka 28 amino acids ke di aga mmele tse tlhokagang mebeleng ya rona o tla gopola gore ga o le motho o phela o tlhoka iron ga o phela o tlhoka manganese ga o phela o tlhoka calcium ga ntse o phela o tlhoka magnesium wa tlhoka biotin wa tlhoka bullberry le yona ntse di teng kao fela ka ra Emena Jew ga o na nto o ka tlhokang tsena kao fela di teng. Batswadi ba ka tla gopola gore kile ka le bolelela gore go discame tsotlhe kao fela go na le special sa 250 jalo ba teke khutlha o lona ke le bolelela gore 630 le special seo a se sa leyo mo kalang teng mo legoreng go na le diphokoletso tse ntlentle ke clicks yona ntse e tshotse special sa bona but ga gona buy one get one free thing e na ba ba theositse di-100 tsa bona ba di entse 112 rand le di-farmers choice ke leng di teng mo gaufi mo leng teng o ka e fitlhela Emena Jew 112 ba yang Maraba start ba tla gopola gore Maraba pharmacy e gaufi mang le Bela Ombre station o ka fumana buy one get one free ya gago ka 145 rand fela ke mo re ka ba ichipile ka nka tsebo re sendi ya feta Polokwane ga o le kgona le Andros Marale Jerusalem street go na le City Mart pharmacy ba na le buy one get one free ga o le ka Mokopane ka Nelson Mandela Drive o tlo fumana pharmacy ya rona ya Moss pharmacy le teng mane ba na le buy one get one free ga o kena difane yarden kao fela teleng di-pharmacy o tla fumana theko e tlase ya Emena Jew ska lebala gore kete tse lesome di ntse le tswela pele wona ga o rekile botlo tse tharo o tlo ngwala gore healthy ga o kete wa tsena coach o fumana kare le botlolo ga o kete yo o tla ngwala les ga o kete ne o tla romela nomorong yane ya 43366 ga be re utlwa re ke tse shume di a kae ho ba mamedi ba rona ba le sedi FM nomoro ya ka maki o ntsha 072 abore 73 kapa o ka re 072 abore 595 0198 kapa o ka re 012 abore 546 98 ke bua hape o re 22 ke mo tlang pitlang teng motswadi wa ka re gore bophelo botle bo bo botle bo be monate ha o sebedisa Emina Jew. O ka ke misting nngwe le nngwe o tla fitlhela Emina Jew ya rona. Ntate ko lebogile Modimo Jeo o etsetse ka mogau o fitlhela re kopana mo nakong e tlang Modimo Jeo.
0: Modimo a mpolokele wena Dr. Moima ke lebile gaolo kana kwa gao. Ke o taba mmamedi wa tshebeletso wa lesedi ke tsona tseno tsa Emina Jew. O gopola gore mono gore re kue Emina Jew ke bona ba rekile mme o utlwile gore matla a teng go Emina Jew ke a makae mme o itse o tla e fumanang di-chemisting tseno tse wa ditlhaloseng Dr. Moima o tla teana le ena gape beke e tlang ga tla be a tsamaya le Mzwakhe Kachela tla ba le teng ke a dumela beke e tlang Mzwakhe o tla tsamaya le wena ka lenaneo le monate le nam la ditheoga dikananeng metsotsong e lesome le metso e metlhano pele re tla orweng ya botlhano ke mo teng he ke tla o fang tsa boemo ba legodimo re di lekola go ya ka dibaka ka o fapafapana ga tsona mona ke bidio ka Noxi Zulu caught up ke lebitso la pina natefelo ona morati wa tshebeletso wa lesedi mo leng teng ke mo keleng teng a dula mono wena sebapadi radio ebe radio yeo dula e

0: ona o ka o fihlela o tlo bina se fela gore o mo hawa modimo ke kwetsa e kakang ha isalo mphihlela ke maketse fela o tla o nka mo hawu o fe mo sebetsi o mo kana o sina le mangolo a ona mo hawu tla o nka o be ka rana ha ile mo runo sana hane gore o tla fihla mo soma wa tle kana kwe ngwe o tla o nka mo hawu o dudise le batho ba ruteile ba hlomphehang o bonno itsipe ka lebaka la mo hawu le re lentse la modimo lengolong lena la Jobo ha rapela modimo modimo o tla mo etsa ka mo hawu le re lentse la modimo ena rapele a seke be a kgathala a seke be a tlwella o rapela fela a tsebe o re Modimo o theuetse o mosebetsing o etsa banna le basadi ka mohau o etsa bahlankana le barwetsana ka mohau o etsa bonkgolo le bontatemogolo ka mohau modimo ha re rapela o tla etsa lefatshe la rona ka la lesotho ka mohau lefatshe la rona la botswana ka mohau lefatshe la rona la afrika borwa ka mohau dikgwebo tsa rona o tla di etsa ka mohau o manyalo a rona bana ba rona basadi ba rona bana ba rona o tla ba etsa ka mohau ha fela re rapela le re lentswe la modimo ha rapela iseng ha seba iseng ha bua haholo ha rapela modimo o tla mo etsa ka mohau ka Kriste morena amen
1: ntate moruti ke lebohile haholo ka mantswe a monate a bulang a letsatsi hora ke a bohlano a monaitaba tsa hora pele mono e re ke fetelela go moifo wa makumane a mona le mane
2: makumane ka mantswe wa Mofokeng harabeke ka hora ya bohlano go fitlha ka hora ya botshelela hoseng go lesedi FM fela
3: ke lebuile ha holo khaitse dia ka ke ka kapa le hlona lo tsholo mamedi ntle le ho senyana ko ha re le ko le hore re tswa ka difingo makumane ho sengwe
4: ar ka ka pontu ya taxi ka December ba nguletse 3.2 no ka January bona le chanti e ba re fanya le ba re ke ya bana pa sekolo go khona re ke ba bana di uniform o itse metse ba re taxi hape
3: Mamedi Sesuthi haufi le seyalemoya sa gao o tlo utlwa selelo se feleletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le keletso eo moifo o mo fumanetseng yona athe go seding lefapha la naga la tsa ditšhelete le re sepheo ka qeto ya go gina nakwana tšhelete e neng e lokela go abelwa magotla metse a 69 kgweding ya phupu monongwaga ke go lwantsha tlwaelo ya go se lefe mekitlane le tshebediso e botlhaswa ya ditšhelete Afrika Borwa Lesotho le lona botlhe ba mametseng a makumane le le dinaheng tsa matšhaba ke a dumedisa nna le bitso la ka ke Mantshiwa Mofokeng ha re teane ka moraya ditaba tsena tsa hora ya botlhano tseo re di bonwang ke tsietsi mogaladi.

0: Ke se ke lebohile phoka, mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM kgotso. Ke thakgola ditlhoho tsena tsa ditaba tsa dipapadi ka ho leba dipapading tsa mope wa lefatshe tsa FIFA tsa selemo sa 2026 ntseng di tswela pele naheng ya America, Mexico le Canada. Dipapadi tsohle tse setseng ho tloha ho tsena tsa dikota finale ho fihla ho papadi ya makgaolakgang di se di tla bapalwa naheng ya America. Pele ke fetela tsona ka botebo, re ke fetele ka mona.
1: Phatlalatso ena o ikisetswa ke McDonald's, motshehetsi ya motlotlo wa dipapadi tsa mope wa lefatshe tsa FIFA.
0: Ke papadi e le nngwe fela dikota finale e bapalwang ka jeno. Sehlopha se le seng fela sa kontinente ya Afrika se setseng dipapading tsena tsa mope wa lefatshe, Morocco e tla thulana le France horeng ya 10 ka jeno bosiu. Papadi eo e tla bapalwa Boston Stadium setoropong ya Boston hona America. Hosane ka labohlano horeng ya borobong bosiu, Stadium sa Los Angeles setoropong ya LA, Spain se tla thulana le Belgium. Ke buisana ka papadi tsena tse pedi le mosebetsi mmoho tswa SABC Sport ebile ke sebohodi tshebeletsong ena ya Lesedi FM, yena ke Thabiso Tafka Mafarika. Kgotso wa hae, ha re leboha o tswile ho bua le rona ho seng hona.
2: Ke a leboha wa hae, ere ke dumeditse lebohamedi ba Lesedi FM, ke a leboha ngwana ka mmetla.
0: A re qale ka papadi ya kajeno bosiu, papadi ya Morocco le France, o e bona jwang?
2: Ke a leboha lekgolokwe, ke a dumela hore e tla ba papadi tse matla golo he ngwana mme, jwalo ka e le mona e se e le tsona papadi tsa mantshano re ya re gabile tse nne tsa go ketena. Mme ka tlhakorone le ntse ntse re shebile gore naga ya Morocco e se e le yona fela naga e le nngwe e metseng kontinente ya Afrika, mme kopana le naga eo barati ba papadi ya bolo ba bangata ba dumelang gore e tla ba bona bomampudi lemong sena, ke bua ka naga ya France. Empa o sose ba hengwana nne tshebe tsa ntlhopha tsena kapa naga tsena tse pedi o tloa sa le papadi tsa mope wa lefatshe dikala nnete e ntse le tshebetso e ntle gagolo. Empa go se bapisa papadi ya kajeno fumana gore e tla ba papadi e fapane le papadi tse ileng tsa feta. Gobaneng ke rialo? Gobane ga o sheba naga ya Morocco papadi eo ba ntse ba e bapala ngwana nne, ke papadi eo motho o kareng ke setlhopha, ba kgona gore ba neletsane bolo, ba boele ba kgona gore mmogo ba boele ba tekelele bolo. Jale ba ile kopana le naga ya France e nang le papadi tse tharo moleng o ka pedi, ke maatla bona ba e sale tse nang le bohlale, tse nang le segatlha. Ke bua ka sebapadi sena Kylian Mbappe, ke bua ka Ousmane Dembele mo le Michael Olise. Mme ke dumela gore e ka ba papadi e maatla ngwana mme, papadi e tla go ba monate. Empa shemo ga o sa e sheba hantle le dibapadi tse naga tsena ba e nang le tsone, ke dumela gore papadi ena setlhopha se tla ngwetsa diphoso e tla ba sona ngwana mme se tswang. Gobane ke rialo bane setlhopha se seng se tsentsena tse pedi se na le menyetla e ntle ya gore ka nnete ba shebe dintlha. Mme ke dumela gore ke kene 90 papadi ena ngwana mme e tla fela gang fela o ile ga e ba lesetlhopha se ileng sa etsa diphoso. Empa ke motho o se o sheba setlhopha se ka nnang sa ba le monyetlhanyana ke naga ya France ka baka la dibapadi le boiphitlhelo tseo e leng gore ba e na le tsona.
0: O sa le tabeng ena ya diphoso tse e tswang ke ditlhopha, ke bone mona wa marangrang a dikgokang tsa setšhaba social media batho ba bangata ba lela ka ditlhopha tsa Afrika gore ga di ile tsa etela papadi pele nako e telele di qetelela di itebetse di le le gona godimo, mme re bone metsotsong ya go qetela ba tlhajwa dintlha. Ke eng se ba lokelang go se etsa Morocco e banka ba beng ba go etelela papadi pele nako e telele go qoba gore go be le botlhaswa ba mofuto jwa?
2: Ke a leboha lekgoloko, ke dumela gore naga ka mokgwa ntseng e bapala ka teng naga ena ya Morocco jalo ka o soboletse gore tsena tsa Afrika jana tsa ipona tsa ka gopola gore Senegal ga ene bapala naga ya Belgium ile etsa jalo fela e latlhelwa ke papadi leo jone mathapele e fepeta e sa tlona latlhelwa ke papadi ena bapala le Argentina, motho ka gopola naga ya Democratic Republic of Congo ga ene bapala le naga ya England. Mme ke dumela gore e bang fela naga ena ya Morocco e ka kgona gore e tlhabe ntlha e le nngwe kapa tse pedi pele naga ya France e ka tlhaba ntlha, se ba lokelang go se etsa lekgoloko se bonolo. Ha ba se ke ba leka gore ba pakebetse, ha ba se ke ba leka gore ba kwale morao ba ye morao ba le bangata, empa ha ba ne ba bapa le papadi e bulileng e gore nnete ba tlega fe naga ya France papadi e re naga ya France a re phapa ke mone papadi fedile. Bothata ba dinaga tsa Afrika ke taba gore ha ba qeta go tlhaba dintlha tse pedi ba itebala ebe ke mane mo ba dulang morao, mme ba dumelela ba direng ba tla go bona. Ke ka gona re bone dinaga tsena tse o kiseng kile ka dibolela pejana di beng tsa tswa ka lebaka la gore ba ne ba dutse morao dinaga tsena di tla go bona, mme tsa kgona gore di sebedise menyetla o ba leng ba e fumana. Mme ke dumela gore Morocco e ka lokela gore e bapale papadi e seka ba leka gore e dule morago.
0: Ahai, ha re lebe kgutlo mono re ya o rama theola, ha re kgutla re shebe papadi ya osane.
3: Simenye Tombstone e fumaneha bophara bohle ba Free State le North West, Kroonstad, Welkom, Klerksdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofu.

0: Na ID number ya hao ke ngwa tse dikitikiti tse thibetseng ke lefapha la tsa lehae. Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba holwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo, ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Soy ba fumana ho ekeditseng ho birthday ya Boxer. Reka two baked beans 400 grams e nne ka 60 rand. All gold tomato sauce 700 ml le croissant blackwell mayonnaise 750 grams. Bobedi ka 70 rand. Reka ka 1500 rand o fumana 3 gig Boxercom data mahala ha Boxer.
3: Africa bo rosso sore fela jole mashuba ma vera betse meri fela betse so a khale so ra ga botsela ga tenye ha pe ka cheno re bo ya go lohle mo ifa makuba da bona le mane mantso mo fike le mo ifa ba sebetse mo tle a ba sebeditse ka cheno ba tla khutla pe ba khutla ho sane ka la bahlano ba betsa la o qetela la pekena lena no lena la thakwa breakfast go na ka mo fike lo re ga robong a ke la bone a o beke yona ya matha se le mo se ya matha na go ya tsamaya a o khwedi le yona ya matha se tsela jola matsatsi a robong ka ofela go diena ya busupa ya selemo ke lo podi podi le ka ntle ka mona ke ba bona ntse re tshwere re hile ha se nyumi nyumi hakalo fela ka nnete a ke tsebe ke utlwa

0: Thursday. Twasa, cutter boy, regedion, a tumela and say.
1: Tumela, Tamara Sabato, Yalisadi, Jolamito, Tula, Chenoy, Mashama, Bedan, Mitsumira, Rokamra, Rena, Butilela. Electrobeck Thursday, Saujetita, Haitiaka, Hiditsuel, Runaquano, Ratatereta, Bonet, Bahore, Otsama, Hante, Vilekon, Takamona, Hante, Kukaka, Neto, Bata, Olivetiriana, Ramesani, Sahabeke, Neta, Lasbata, Sufotele, Lor, Nchuka, Lahore, Kimaria. Pamela Sabato, CFM, Arewate, Rebeo, Renya, Brobon, Lina, Kyo, Amuela, Taker, Hallo!
2: Morondo disco dancer, moro DJ Luena comrade Jonito kama hauli kae kaje.
1: Khaitsediaka ntodi lupi.
0: A re sa tloetse letsatsi le fetere sa e shebella papadi ene ya bolo. Fela he yana la boraro ile re fa ka ya la bobedi. A ile ba ile ba fa papadi e monate. Ke ka ho le maobane re sa bonang ho ga wa ba le papadi. Ka mo ene le monate ka teng Argentina le gepeta.
2: A ka nnete mo ne ke dumelana le wena ngwana mme ha ya bona la maobane mme ke mona ka jeno se ntho se qala fafa
0: ei di tla ja fatse chepat Morocco France Morocco itisitse France le yona e hlile itisitse ya holo o bona jwang hona le ke feng e tla hlaba ka lena ka fatse
2: ke nana Morocco e tla hlaba ka lena ka fatse France e tla feta
0: hlile batho ba bangata ba e shebile jwang
1: ha ino
2: wa bobebe empa e tla etsala jwalo qetellong ya letsa
1: a se tshwere ha Morocco e ka hapa. Hey, on a le batho ba lo mamedus ka ba betsha ho ya ka maikutlo a dibuhudi.
0: Eh.
1: On a le batho ba lo betsha ne ka maikutlo a batho ba fapaneng. Ba tla be ba lla ha Morocco e kekenya. Ha ka hap.
2: O ka ha ba sa tshepe. O ka nna betsha ha be di hore e tla jwa wa re tla wi.
0: Ya o le ka bona le ka mo.
1: Ee o bapala ka cheleke yona ke ba ha ke kopantsa ne le yona ga itsedi.
0: Ya fela ke dubela la lwela chepata ena ba bololo ho hampa pa dia ka jeno tla ba buima. Le nna ke shebile France gore e tla sebetsa hantle.
2: E bile lona mo mamedi a tla me wa le mamela hantle le batho ba Mexico le nka le tlhakoga. Le sheba gona ke di finte ile ntsa le sukudisa tseleng.
1: Hey ga itsedi ya ka. Nna ke le ka tsho ha nka ba ka panela. Ke ke ne ka ba fana ba fana fela le ke setse ke le bra.
2: A ne ile nna ka tsa mang di kosa tse le mona ka nka ke verde ka feta.
0: Eh.
2: Ka re Senegal wa ba jalo. Jwale. Ke me te fela bona gona e be Spain tla fihla yetsa ka ho le ho.
0: Ngao. Che pa tsara ka pala ka di papadi.
2: Ke uta.
0: Mamedi setse le teng.
3: Bola ba di karela.
0: Ah, ire ba tlankina. Ke.
1: Darse.
0: Ke ne re ba tla.
1: Go!

0: ntle hle ho thotla ba jwang ka jene
1: ere ke le dine di se tsasa le na ba tsukada mohode pa ba mele ba le tsedi SM ha re se ba ka jeno tsa bodi ke re kala ka mona ka province ya Gauteng teng ka bo ho tsakile nne ho phodile Pretoria le Johannesburg di ka nna mane ho mashina a mabedi le metsimedi ka mona ka Mpumalanga le teng ho tsakile nne ho phodile Mbombela le Malahleng di ka nna mane ho mashina a mabedi le metsimedi Profesi ya Leboya di phirima le teng ho tsakile nne ho phodile Klerksdorp le Potchefstroom di ka nna mane ho mashina a mabedi le metsimedi ka mona ka Freestyle le teng ho tsakile nne ho phodile Bloemfontein le Welkom di ka nna mane ho mashina a mabedi nne ho apatele ba ke ka bo tshabela jo ka 6 degrees le bo Bethlehem ka di temperature tse di tsamana ho le shimo le metsi se leng ha re tla ka mana ka province ya KwaZulu-Natal ke mo tsakile mme le kodile tebe mme le tshe ke ke la mane ho mashima a bere le metsi meraro ha re tshela ka province ya Kapa le bo ya teng ho tsakile mme le teng mo podile ke ba le le attention le ka la mane ho mashima a bere le motho mo ke go tsabile ke mane ke ha ke le bo ya tsela ba tshikala
2: are le boya go lohle wa dagaitsedi ya ka exini ya tla khutla sa khutla pe o sane rutlo ga di eme jwa ntse na tsa bolipi a khutla ho sane exini ya ke le shoma motho ba ra rofela betsotso re lebile tsholo re ga bo super the biggest one drive ta kwa breakfast show e di tabatsanta te brown mogotsi di ntse ntle ei di ba mathata ka nete ba mathata o tla opola hore ei ka o ka mehla le mehla re tshon re re ho kena tshankane mo bonolo fela ho tswa e ke mo sebetse ba ne ba monke a tswa madlanga commission ya ka ke nthonyane nyane fela o tlatla mohlomong letsatsi matsatsi a mabedi
0: a ntano tswa ka be
2: le ka jeno lena gaitsedi ya ka jwa le ho tla ditho tsengata ngata wa opola engwe e la ba ya taba ena ya hukila sa taba ena ya hore ba ile ba mothunya kae kae bo thembisa mane a batla bolawa ya ba ho ba le mengengetse ya hore ha e ka re ke yena na e ntse ketso wa mofuta o jwalo jwale e ka re hlile bopaki bo a hlaella o bontshang hore e hlile ke yena motho ana ke a ipotsa ona batla ho fihlella eng ke a ipotsa kgaitsela ka ona batla ho fihlella eng jwale mathata ya mangata ka mona a kgone ho fumana baile bana santsane batho ba re diaddresse tsa di hlaisang mono ha ba kgone ho bona ore ke mo a tswang teng kapa jwang monona
0: ntho e yao ba le matlo a mangata
2: o tsamaya o lebala mang
0: adresse tsena di tlaa di le ngata
2: wa tseba le nna ke ne ke naganne e tla ba nthonyana ka e se le nako gaitse di aka jwala le kaga
0: ke itse madlanga commission ke commission ya pele e nna ke e bonang ga e sale ke ba le matlho a bonantse e leng gore ga o nke nako gaitse di aka motho mmona a tlaka commissioneng go feta-feta matsatsinyana mafelo a beke a re gotla ka manta a motho o tlha le gotle na dinyewa o tshwego
2: wa tsewa ho monate mo ho polanta te mkhwanazi yena wa sepolisa wa di metro madlanga mo na itshela ntsa ge commissioner se ya no I don't want to go to prison man ke le bana ba ba ya ka mogala go ya tsela ka we ka lelo ke ditsip ntate mo khotsu na itshela monate mo no brown mo khotsi
0: ai kotela ai kotela
2: ka mogala go jana fela o so utlo tholletso ke ditsip hey ka tla e bona ke le shobala ba tsebang fela ba tsetso ka le bile tsholo re ka super rutla ka speed fetiso la sebe jwang di buse maruba ga na ba letsa city of joburg a o se mo sa ha ikutlo a ntle mo sa ba khalema ka jeno fela he re tla utlwa city of joburg re tla utlwa mangau metro re be rutwe ele a kurulene o re teng di tsama jwang di buse maruba teng mangau metro municipality re fetso na tsapile tsa speed fetiso tsa ka mangau metro di buse ka go rebelisa ga itse ka ke tsapile tsa speed fetiso mangau metro municipality di e be jwang ka jeno
1: Ako le bo karatse go dira se mo fa le ba me dira ka kwa tsho. E se pele ke tsama ka mona ka mang a o bona le se phala hantle. Ke le se tsisa le teng ba sala e ba mona le go bona ba ka ntse ke tsopa le se tsike. Ba le se tsama ngao le se tsama management center 051 409 9000 051 409 9000 ha re kopane ka mogatlo la tela
2: a re kopane mogatlo la tela ngai tsira ka re ya leboa re fete ka fetela e kurulene ko mere mogeseng o teng a re fetsona go tlhoga di eme jwa tla ba geseng tlo go rubedi sel go ala ka ka la bone o seng ke tsa pele tsa sepherpete di eme jwa ka tseno
3: re ya leboa le go ala ka le ho bana ba se ke dumedise moifo wa lona le ba mamedi tla le ho ena ya sepherpete le tshise tswa ka utlolo tswa sepoleteng sa mmasepala wa motsemogolo e kuruleni mothating wa bale phallo ya sephethephethe e batla e le matlamane pakeng sa Bedfordview le Germiston bogolo tseleng ya lebelo le phaming and train o lebile borwa mo na ke magareng a Kilolis e leng George Bizos Interchange le Geldenhuys Interchange lebaka ke ntlafatso sa mmila berapele o sekotolo moganni o tla fitla. Dikoloi di thulane mane sebakeng sa Bedford View mo na ke tseleng ya lebelo le golo N12 o lebile bophirima ga o atamela borogo ba garepa o gopotse Kilolis e leng yona George Bizos Interchange tlhokomela moganning mo mabone a laolang sepetepeta tsebeng taolong e ba letshwao la go ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka moragora ya bosupa
2: robo fela betsotso a pele ora ya bosupa ka le buileng thatamogese a re kopane ka nkane ora ya bosupa

0: malo ya ona utswana haholo le mme wa hae ona utswana haholo le mme wa hae bile ke a opola ona le na kwe mme wa hae ine sale manager wa hae na kontsela tsa uqetela tla tlo hlokala wini khumalo ke a opola ona le mo ine sale manager wa ngwana hae re thabile sitse album re thabile wini khumalo tsenetsa dibini tsa pele tsa basadi ukala wa Jasmine na sebetsa haholo le bo skill bo spekere bo mahuta Dope Sibito
1: go
0: dollaka ola bula ola bula ntwa ha ola bula ntwa ke a opola hatswa a tswa kalawa ke ka go ela ba ile a signa moradi wa hae ke a opola le baba ba bashimane ba a ke sebela be o sa mo opola mfale ba le ba re ke drinko ba ile ba le ka ntwa ba ile ba le ka ntwa yana le bo drinko pele drinko a ke na o tsa kgwebo se le ga kgwebo o rekisa metsi drinko a bitswa drinko laiza kara ka swetu
1: Ntwana ya kgwebo ha e bonolo khada mme re tshwanela gore re bue ka yona ke le tlhonolo go bile ka jeno go tlo bua ka tsona tsena tsa kgwebo le gore dipheto tsena tse re bonang di etsa hala tse dintsa tsona di susumeditswe ke boipelaetso bona bo etsa hetseng di butse menyetla na mme e bang go le jwalo ke efeng kapa dipheto tse tlisitsweng ke boipelaetso bona bo e leng gore ne bo le kgatlhanong le melata e ka hara naga e senang ditokomane e ne le go bontsha fela mmuso gore setšhaba se re ga se a kgotsofalela tabe jwalo ga itse di aka go na le diphetogo tse tlisitsweng ke seo go rena o tsamaile mang go na o tsamaile motho a e leng gore o ne a sebetsa malapeng go na le batho ba ikutlwileng ba bua ka nnetore o na le ntatemo wa dikontraka o emetlho jwale matsoo gayo o ntse a tshwa re ba ile fela potso ya ka kore o ne o sebetsa jwang le bona ba sena ditokomane ga e le mona bana ba gao ba ile ke ntho ne ke ipotsa yona fela ke dutse kae kae nga ke mane ke utlwa batho ba qoqa ka morago ke re hai hai kgona o ba hirile jwang o ne o sena ba lapeng kapa ba nang le ditokomane be o ne o ka ba hira jwale re tlo bua mmamedi o atamele re tlo bua fela ke a thaba go utlwa gore e la re ga ena ya mmino e sheba kwana a kena go ena ya metsi empa nnete fela o sa kgathale ore o rekisang kgwebo ga se ntho e bonolo
0: hape ka kana ra bo robedi ka ba monateng ke rutlo ba mamedi hore ho ile ha ba le di match tsena tse ile ntsaetsala na ka bophara match tseo di fihlelletse seo se mohlomong ba ne ba batla ho se fihlella re a bona batho ba ba se nang ditokomane ba tswile ka pa bophelo ntse botswela pele ga itse di ya ka motho e mong maobane o ne a re yena ha bone letho batho ba ba ba qetetse ntse ba ganna mohlomong bana ba di delivery
1: ntse ba sebetsa ke kgola bana le ditokomane
0: pela le bankele la duka ke la ka tshojwalo ke kgola bana le ditokomane bona re nna ke bona ho ntse o tshwana o ka ba bona tutlo mmame nna ke le ke ka pa ke ne ke tswetsa jono ke re ke a kgola letsatsi ka moradi ke tsalo tsane tsa match and match ke la ka fitla ka mane ka CBD ke ile kae kae ho lele la mabankele le rekisang dintho tsa bo di sound bo eng ke sa tsebe gobane kapa ko bane ntho e etsaetse maobane batho bana sa ntse bana ntse ba tshwile CBD ne sa tshwane gaetse di aka go thotse tu ka CBD ka moo mohlomong motho ba o ne o kopana le bona ke bana le ditokomane fela ba ne ba se bangata jalo ka mešhe
1: o bua gantle ga ore re ke re utlwe ka momamedi ka qoqo ka mane ga ntse ke letsa ke utlwa batho ba fapaneng ba re a e kgona ba neng ba rekisa ba re jwale ba rekisa o feta mme ke bua jalo ka maAforika Borwa gobane ba re e tlile go na le batho ba tsamaile mme butse segeo sa gore jwale ba sebetse jwale mamedi ga re re butlere re rekisege
0: a re rekisege tsetšhele
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
0: ba shoma ma bela ba se ba mfela ba se tsoga fa le tsora ya busupa e rutlo go sepedipete sona se me joang ka tseno ho rengena ya bobedi di buso marumo mangau metro a o se buseng mangau metro di tsa ma joang ka se sebaka
3: ha ke bo ile ke di me di se kana ke di me se le ma me di ba tsa go tsa show e se pedipete sa rona ka mona ka mangau se phela ka matla ka maneta monument le o wa tambo ho tsena ka maneta ni go fana re merwe Colby Lichuri Avenue how to use that and how Victoria Road to pitch a criticism at Takamo, looking at a perfect, or put a look at Kel now, looking at Kajana and Pina, the Kubakaniba never for the Libby Lovas and Senna Moka Wati, more to robot to the Sessivism, the Kubabadi Sessivism like a Hona Lemas or Emma.
0: Ne ba fana nesela ka kelebo ka re le bo ya holo se gaitsedi ya ka e rutwe City of Joburg re teng ditsa majwang o teng gaitsedi ya ka ha yo mosa ke kamane ka e kurule di gaitsedi ya ka
1: go beri mogaseng gaitsedi ya ka ho etsa lang ka mo ka e kuruleng
4: ke le bo gaitsedi ya ka bo holo ba ditsela tse potapotileng le bala la dipapadi le maida semane se ba ke ntsha fosloras di tlo ameha ho tswa ka hora ya borobong ke le ka ha o lebeletse re karolo e itseng ya ba a hile ba dudi ba kopanele mo se pio le morero e le ho handela station in tsa sepolisa sa Fosloras o isa le ngolo la ditletlebo re sebetsa mmoho le sepolisa se fa ndi tshebeletso Africa Borwa re se rentse re le malala la otswe ta so ithutse ke koloi mane se bakeng sa Brakpan mona ke tsireng ya le phaming N17 o le bile bophirima ke mmileng o gerwelang Heidelberg e leng R23 tlhokomela moganneng moo mabone a laolang sephetephete a tsweleng taolong e ba letshwaolo a o ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka moso re leboga EMPD ka tlalego ena
1: re a leboga gaitsedi yaka go tla ba jalo re tla bua hosane mmamedi wa tshebeletso ya lesedi re tla tlhokomela gore melate mengata golo ka mane ka bo Western Cape le KwaZulu Natal ba se ba fetile metšheng e nepaetseng ebile ba se ba fetiseditswe dinageng tsa bo bona 15,162 ya baahi ba Malawi ke bua jalo ka naga ena Malawi fela ba se ba ile ba feta jalo dibakeng tse fapaneng mme o bonala gore la e le gore diprofense tseno ditsitsane tsa nakwana tse neng di beiwe gore batho ba ithaopang go tlela nageng tsa bona ba bokane go tsona le a e le gore di se di tlositswe a kgona ka mona ka Mosina Showgrounds ka Limpopo batho ba santsaneng ba emetse gore dikantoro tsa dinaga tsa bo bona di tlo netefatsa gore ke bo mang go nkwe menwa ana le hore di bese ditle ba yeme ka Limpopo nna ke tsebe ke bone ditlalelo tsa gore ba emetse gore di bese ditlo banka potso ya ka fela gore ke di bese tse tswang dinaheng tsa bo bona na tse le felletsweng ke dinaga tsa bo bona na kapa ba lebeletse gore dipalangwang ba tla di fuwa ke boma
0: Dr. Lucas Molaute ga itse ka ho tsena tsa kgwebo re ntse re tswela pele ka tsona ditaba tsena Dr. Lucas le kae re le ke o fumana Dr. Lucas ntse re tswela pele ka tsona ditaba tsena tsentse re bua ka tsona re tlo sheba menyetla e teng he ha ho lo di kgwebo mona hore ho etsala jwang ho etsala jwang jalo ka re le ra bua ra re hey melata e mengata inkile meshebetsi e mengata ho a bona hala ha ho lo kgwebo hore ma Africa borwa a kena
1: na lo ena ha ka tshujwa
0: e se tshaba le se tshojwalo ga itse diang ya no se tshaba ne se tshojwalo sentse se tshojwalo ba ntse ba lla ba bangata ka nnete hore tlhoke ya mesebetsi ya Afrika Borwa mona e bakwa ke tsedi ntsa dintho tse tshwanang le tseno ha holo ba ka kwano kana nya rona ba sena ditokomane se ba dumelang ho ba ka kwano re kene ho tabatsa rona

0: God, X-Man, Segase, Segase.
1: Ayaye, now I

0: AKA congratulate pelo bone vulindlela ma brr renda fase
1: when it okay start
2: reka se tsa sefe ka pa sefe seng kang siabo o swipe karete ya hao ya OK count on o be menye tengwe o khapela engwe ya di holiday tsa le show metsa boleng ba 100,000 rand elengwe o be o buluke ho di 1.5 liter tsa pedi tsa Coca-Cola original taste less sugar ka 34 rand mefuta futa ya di Nescafe cappuccino stick ka 54.99 paka le 2 kg ya Tastic original long grain rice ka 29.99 di solidif mana o fitela ka di 12 for July. Hadi fumane OK Express le OK Urban. OK. Beng ba le bengke le ba o ka batsapang.
3: E ba ngona na o ruke ka wa khona o lefella lekwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang. Kapa ditshebeletso tse fokolang. Lekwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse lekwetha la hao kapa romela email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Metsotso rona di betse bashoba ba babedi fela metsotso a re fanetse ora ya borobedi. Bakgatlhelo kwa boraro ebile e le o qetela wa the biggest one in tribe. Congratulate! Bile jo ditolo tsa ntswe tsa re o bone kha rona qetela botse le shoba la motsomong ke neng maobane? Qetela botse le shoba la motsomong maobane. Kha rona ke moradi wa AKA. Hausa wa hola jwa wa hola nana banna ke mo radio wa highly DJ zintle
4: hausinyana
0: ona etsa le motsele shumela motsomo mma ba ne ntatola bolwa ka sehlo ka KwaZulu Natal thwasa le hana jwa lentse le bohloko itse kare ke maka
4: taba ya wena e dutse
0: kinen fopsa ga itse dia ka fela isa le ba batshwara wa opola ba ile ba banka ba qusuwa bana ka mane ba ba tsa ka Swaziland e hona ba ba bedi ba le ba ba batho ba opola ba bo thoki bana ba motho ba santsa le ba le Kokstad mane ya ka taba sentse re dutwa ka re bile bana le dingwe nyana tsengata tseleng gore ba tobane le tsona mamedi ke magatlhelong wa boraro ntse re bua ka taba ena ya melata me bana ba match and match ba ile ba bua taba yenwe ya gore la bone le leng le leng ba tlanne ba etse mehwanto ena ya u ipelaetsa kgatlano le melata e Afrika borwa ntle le ditokomane tsa semmuso tse ba dumelang go ba ka kwalo jalo re utlwile ka bane ka KwaZulu Natal gobane ke yona KwaZulu Natal le Gauteng hantlentle ke tlhokomele gore ke teng mo ehlile o bonang gore ntho dikala teng jwale ba ne ba bua le mong wa ba eteledipele ba match and match a re ka KwaZulu Natal ka jeno lena go fela jwalo a re a se KwaZulu Natal fela e lebeletswe naga kao fela la bone le leng le leng le leng le leng e ne se taba yane ya beke tsa o feta bona mone re bona jwalo Afrika Borwa e metsi ka lebaka la match and match jwale re batla utlwa wena gore go bua taba ena gore melata etse o a bona wena o a bona mo o dulang teng gore e tlile ya sebetsa taba ena ya gore melata e senang ditokomane ba tswe ka kwano ka Afrika Borwa mme mesebetsi o sentse o bona diphetohonyana ke re nna ke ne ke le CBD Johannesburg a se mo ke tsamayang teng ka nnete ka nnete ka nnete ga se hangata mo ke ipumanang ke le CBD fela he go na le lebaka le ne le mpata ka mo letsatsi fela ka mora ditaba tsane tsa match and match ka nnete ka nnete ke sa tsebe ne le taba ya gore ba ne ba
4: e ne qeta ho etsahala
0: e qeta ho etsahala kgaitsedi ya ka ka o thotse tu ebile ke bona o hlwekile ka mo ka CBD ke bona o hlwekile ka nnete ke re ke a ipotsa gore ho puthuwe bane ho ke le ke ipotsa dipotso tse kae jwa re batla ho botsa wena mo leng teng hore na wa di bona dipetuo mohlomong ho na le batho ba ne ba bua ba re engwe ya di company tse kgolo e batla batho ba diketetse le shobele metso mehlano ka ofela ba tla tla batlo sebetsa mono ka lebaka la dikgeutse sentse di le tentsa mosebetsi taba tse ke dithotse ge di balang fela tse ge di utlwelang fela kapa wena mo mo tsa mafatshe mona mo tsa mayang e ka ba o ya mosebetsi ntogopong vacation mo re phelang teng wa e bona ntho e ho buang ka yona hore e hlile dipetong yana ge a bona ho etsala jwa
4: ga ile ka ho boetse e bile dibakentse fapaneng e ka ba di townhouse e ka ba di flat e ka ba di complex hona le tabena ya bahlahlubi ba basebeletse e leng gore ya etsahala di complex tsenga ta di ntshitse mangolo a botsang ba ahi ho tsona bono hore motho a sebeletsang ona le tokomane tsene pa etseng na bane ba bahlahlubi bana ba kena fela gaitsedi ya ba kena fela ha ebe ona le me a sebetsa mo ona le ntate a sebetsa mo o sa netefatsa taba ya hore ona le tokomane tse modumelang ho ba teng na hengena Afrika Borwa ke a pele ya bobedi ona le tokomane tse modumelang le hore a sebetse mohlomong e bang ho a etsa mosebetsi o hlokang hore tokomane jwa le beteng ke hlokometse ka nnete hore di complex tsena ba bontsha hore bona ba batla iphumana ba le ka mosing ho bane jwale hona le kotlo e fuang complex hona le kotlo e fuang monga sebaka ka mona ka Randfontein hona le bemba di rumu ba ile mba tshwanela ba ntsha batho be leng hore ene le melata ba bantsha batho ba hiruwa ba bona ba ndele hore ke melata ba re nthwena ha ke batleng qhaphaletse tswang jwale le teng ha batho se bantshuwa jwalo gaitsedi ya ka ho sina mo bayang he motho a ipotsa hore na ho tla ba jwang ho etsa hala
0: re rutlo mamedi 086003084 le seria fam tumela re tene kae
5: hey Hai, what you got? Wait again. Ke dira ka moka, ke tsimo la foka moka le hai ka nne.
0: Eh.
5: Eh, what you got? Ai. Okay, ke bone ne. Ba tsa maile mare ba di shop.
0: Eh.
5: Nna ke la ka ba di shop ha holo, ha hona le I want a tsube ba tsaka di class. Hai.
4: Ho tsa maile ba feng ka ndi?
5: Ho tsa maile ba nemba hirile.
0: Oh.
4: Jale
5: ba ile ba ne ba hirile ke bona boholo ba ke bone ba tswa ka nete mare ene ke la ka ba di shop a u stressa le ba tsara especially ha holo ke tla bua ka nna because ke motho eleng hore ke na le spaza sa se sa ka ho hansi MC ha hona motho ya ho tswa thuba
4: tsidi ngwane so a konjwetse jalo ka ha ho tswa ba di room beng ba di room ba sala ba etsa jwa mbona ha se ho bola ya kgwebo tsa beng ba di room jwale ho rebe ho tswile bao
5: ke mathata a tswasa mare jale ka nete ne re sina monyeta ha ho lohantse le hlalosa hore ka nete ha o ka thola go dutse le motho eleng ho ha ditokomane o tlo ba mathateng o le masterns ke le tsena ntse ke na le yona room e ke hirisa mare ka like ine sina motho a le ka hara yona
0: ke kopa o botsa bona ba ba mabenkele ona na o ba neng bona ba ntse ba le teng bo tsho bomba la le ditokomane tse hlokeang
5: ba tukara ha ke swaga ka le because ba bongata ba bona stoko ne se theula holo ka bakala hore ho no itswe ka di 30 ke final day so ke bone ha holo di shopotsa bona di sina stoko ha holo mara hona jwale ka mora di 30 tseo ba qadile ba stokile ba tukara ba stokile ba thubale
0: ke a khola ke bona le di tokomane ka pa ba se betse
4: le bona ngwana re tla di sala morao
0: le se di dubelang
6: ho tsone kae
0: ga tsene kae
6: ha khada
0: ntate
6: ntate ke ntate ntinga ntate
0: eh
6: pasa solo ka mona ntate
0: eh ntate
6: eh ntate wa tswa ona ntate e sala ba tsama ba tswana ntate nna ke khala di tsi ntate ai business e tlo di ntate
0: e sala ba tsama ya it joang koro kutlo ba kopana jwa le di taxi le mosebetsi wa hao
6: go tshokoga ke gona ne re palamisa ho le go botsa batho sa ka sebokeng ka mona ba bang ba bona ba ya botsa solo kwa na ntate
0: oh
6: ana jwa le tsena ntate ai khona ai no tlwa o senya so palamisa ke ye ne ka mona ka sebokeng ntate
0: one ba le bangata ba sebedisang jwa lo transport ya lona
6: e le ba le bangata ntata ke ba etsa business ja bona le bona ka sa solo ka kwana ntata ai khona jwale ana jwa le jena ai khona ai o putsa ntata
0: jwale motho a reng hey ntwena e hangata wena ka mona ha ba basiko ya o ama mosebetsing wa hao motho e mong a ba basiko ya mobulela re sebetsa jwang jwale
6: ai ntata ai hle tsa ntata
0: mm
6: maraka ka siteng le leng batho ba bang bone ba loketsa e rona ka site la rona a e re bola ileng jang
0: ba Afrika Borwa ba palame taxi na
6: ntate ba ba e palama magae gana jale ke nang ntatae ke mathata fela ntate
0: ei a skisi mane o kene ka nako mang ga ore ga o se o palamisi gana jale
6: ntate e sale fitlha mona ka seven ntate ke tloa sa solo ke tla ka beteng e sale ke ema ntate a ke se o palamisi ane o santsa na le koloi ke tharo ka plan
0: a o tatile fela mane re tla e bona ka bonaeng
7: All right, thank you. Mara mafukutsile bana ba rekisa mo kae ka pala bo molo mona ba bona pala molo na mona
4: eh
7: a ke so ba bone ke bona tshunyana ke tsena bo bi tshunyana ke
4: bem ba di kgwebo ba ma Afrika Borwa o bona ho etsala mbona ka bona
7: bona o teng ke mana ga sa amtsanga rekisa sala mpa rekisa ba ba bi tshunyana tsa tswana mtsa ba rekisa ba soka ba ena ka maoto ba ba tla la o rekisa ma Afrika Borwa
4: eh fela bana ba ntse ba le teng ntsona le melata e leng di shopo tsona ntse di butswe ntse ba hwe ba jwalo ka kamehla
7: eh ya ka ba hwe ba kamehla bana ba metseng bana ba metseng ya batho bana
0: o nahana ba kwa ke intateo ke motho a itswetsa nna ke na le ditoko hobane bana ba match and match ho ya ka saloso ya bona ha bana bothata le batho bana le ditokomane mohlomong ba bo bona ba le teng ke batho ba nana o dumelang gore ba tshwere ditokomane
7: mohlomong ba tukara ka hore akso bo tsena le ke motho ba mara he ya ba ile sedi ya so ka ke kopana na ke motho ona ha ba butse ke nna ba na ditokomane tse
0: ya re sebeletsa ntwe ka pake le gatala letsatsinyana matsatsinyana a mabedi a mararo ha ke tsebe wena maikutlo o ke afeng
7: a nna ke nna maikutlo a ka ke bona ka kare because ba re ntwe tshenya batho ba re boetsene ba reka bona batho ba ana yale ke ke tsikira ba le teng batho ba tsa ba tsa ba mona ba re batho ba kwale bona ba kwetse ba bang ha batho ba potela ba buha yale
0: I can't show maybe once about Tahubona.
8: Hotmane dimuse gura da ton matlaje na yibaya.
0: Yeah.
8: Jo tsasan.
4: Yelele.
8: Jo kana tori kere dabe no tuwa ga she. Taba te da ba tswa ba go bona ba tswa ka ntle. Ka mora o di tetsi go tswa tsa wa. Ai khona di shopo di ne di le empty kana go di bone.
0: Eh.
8: Then after mo ka di ka di shopo. So re bontsa ke mo ya o be. E ga go le ka kubugere go bala te di go be.
0: Ivan.
8: Wa. Ke ha ke tla tsena ya di shopo karate. Ba tsubana ba go na bana ba re di go mane nnete. Ba thusa ha ba thusa go bana hona je. Gona e ba tswa go gona ha ba tswana e ba tswang ka ntle. Ha la ka tsamaya. Ba nne ya di jomollo. To ja mollo ha ne le ga ntse o ipona ka tshwanta. Shopo ntse ba tswa go gona. Ka ba nka menyetla go gona batho ba ba.
4: Na ba nka menyetla ka pa ha bana ha bana tsebo ya mo bane ba neng ba reka teng ka theko e tlase jwale le bona ba leka go kwala segeo sa tšhelete ba ntshitseng o di atametsa
8: no tswatsatsi a tloa ke o bolelele mona gona le mo HM re bitsang R14 ya tsona ga
4: ntse
8: ene ke shopo ya motho a motho ne ke ba fitla ba bolela gore ntshine na ya bona ya HM ba e patala ke tse ba e patala ka tsela e jwang because how I do it for? How I can tell you? Actually, I tell you that it's an answer. That is why it's so long. But how I can tell you that? In the course of going, I can return the gamut from who now. What honor is? Did you see my dream? The regard you put because of the action is a very thing.
0: Fella, who know about one about Chile?
8: Kapatsa
0: are lebo e boso
8: Gajin Taras.

0: ngihlanga isibone. Ah, yo yo. Ashoma na mesetse na sefana mesetse ka bile sholo reka propon ga pika swa drive ta kwa breakfast show le seria fam. Trompi, litizozo, bengimgaga. The mighty spinners. Easy come, easy go. Chepa tunza, chwa tiba ore. Mutwa ka tanta banga mpwana. Woo! Ana murata huluma. Akia bali lishono no fela la usibita liye. Hey, niki murata. Kwe mutwa ki murata hulu twa sana. Kimamela ntungu le mwari njiye.
1: Mutwa na usibit.
0: Ho ba leng motho jwala.
1: Ha tsa kana go nga ho rata motho hantle le u bua ho kone u bua.
0: Ha le teng. Ke mo rata ka pelwa ka ka ofela. Ne ke tlo mo skima ne.
1: Brandene re ha ke na ka le ma dikada se sotho sa nyame.
0: Ha ne le ke tlo mo skima.
1: Ka utlwa ke sa tsebe ke reng ka ntla ka buisa ko.
0: Ne le kopana radio mo fela ka pa.
1: O
0: no khona ho fitla le ha ha.
1: Ha ke la ka fitla le ha.
0: Na ne ke lo ba ne ke lo ba jwala. Ne sina ofela mo sebetsi. Nna motho a ke mo rata ke a kena mo.
1: Ho se ngo ka fitla ha bona.
0: Ha nna motho a ke mo rata ke a kena. Ko re ke a kena ke a kena ke a kena.
1: Ne ke motlisi.
0: Ba tantse ba le ha.
1: Tala ne ke ha nngwe ka.
0: Go bani? Ka se. Go bani tshitse ya. E ka go tshwere ditaba. Mm. Go bani la ha nngwe.
1: Mm.
0: O la ba tlo.
1: Ne sa ba tlo ya.
0: Ba tlo bile bulidle.
1: Ne sa ba tlo. Ke tsena ka nana ke le moja. A se be di sa.
0: O bani bile wa ya.
1: Ba ba lo mi bile.
0: Nna ga itse di a ka dilo ja ka motse ba thabang ra poana ka sebetsa le. Ne ke lo motse ba o. E ne se la o fella radio. Ke ka o go botsa ke re ma brrr la motse ba o re.
1: Ha ikona
0: ga itse ya. La lo la chaka ha nngwe. Ka ne ke lo chaka mohla.
1: Bothata ke hore ba bana nka ka ya ha hao.
0: Yeah.
1: Ke tshwanela o thewela radio ne so ka fo.
0: Yeah.
1: O ba sa ntibeli.
0: Yeah.
1: In 11
0: o monate mosimo.
1: O ba sa ntibeli a ke sa go.
0: Dule.
1: O
0: joana
1: o tla ntimatsa re ka re nne
0: o stala
1: ha o tla ntimatsa ka pokotung
0: a ina le ke tlo muskima yo a ina
1: tana ma bre na ke re na sna msebetsi o wa manta halla o tla
0: ka la e thata pipi ya e ba bui ma fitla mo ke ka o ke na lo jwetsa le bafana ba bolo ba ka ke re a o skimi di DJ yo na o robala ka 4 ke msebetsi wa
1: wena ka 8
0: eh

0: o tshwantse o bo le camping
1: meliona
0: le aba pala ka dream
1: a o tla bo se
0: la ka
1: bo bo le se o bo le training twas
0: dai khona ka
1: bo le training o se o lo ikwetlisa jwale
0: meliona
1: ya no
0: ga re nanda te mo tibi o mpatla mo sebetse
1: no la o ne pile ga itse
0: ga la ke ne ke mo ane ka pelwa ka ka o
1: e bile le yena o kupisisa ke ba jwetsa mo
0: tsane
1: a o na tsamaya le motho wa dikatara o se wa ba di DJ di bini ke mo sebetse wa bona o robala na kotseo mo sebetse wa bona khaitsi ya ka re bua tsena ge kena ka taba tse bohloko ka nnete re tswa rutla taba tsa o hlokala ha papa kebeza man ramatso so mokebe papa kebeza batu
0: o sa re sia jwalo fela
1: ka taba tsa o hlokala papa kebeza ga matso so mokebe mamedu tla motse ba holo ibile wa motseba papa kebeza ga fitlala matsong a bona kwano boletsong ya mantla
0: ba be ya me ja fatse sentse rentse re le dintse re tshwere
1: e ya gaitsedi ya ka ka nnete ke ba bang ba dibudi tsa gale tsa lesedi FM mona re la ga ba le hlonolo la o sebetsa le yena yena ona le go tsena tsa ditaba ka letswele monate tjena ke a hopola le ka mosebetsi ona wa ona ro
0: ya ka ka mvelo re ke teka di khoko
1: ya ona le teng ka mosebetsi wa mvelo ke a hopola nna hape ka mmona holong ena e pela Home Affairs man honona ke sa tsiba honona le eng ya Free State muso mo ona le teng ona le teng bile ka gona sa sebetsa le bana ba Free State online ka pa eng fela ke la ka mmona mo ka gola ke le kgetla o tletelane ke mmona ka mo papa ke beza a o taba tse bohloko ka nne
0: sentse re tsho re matshidiso ka nete ho le lapala hae matshidiso bo hle ba amana le yena le rona re utlile bohloko ka nete re le gaso re le basebetsi mmoho le yena ba mehleng re le bana ba hudisitsweng ke yena ka nnete ke bo papa ke beza sentse re tshoka nnete re matshidiso mo rena go tswese ka kagara ka le fa matla le santse le ditukisetsa ho lo mmeha ka di 18 tsa July ka mona ka Kronstadt me mmamere wa tsebeletso ya lesedi dintlha ka le pato re tla boela re tlo fa tsona jwalo ka ha le lapa le ntse le re neletsa tsona le ditaba ka o fela tsa hore o tla utlwa neng taba tsa bophelo ba mofu jwalo wa tseba ga le tshebeletso ya le Sedi FM ha e mongwa rona sa re sile la ile rona sa be ile meja fatshe re sebetse jwale ge tla o fa dintlha jwalo ka ha re ntse ge di fuwa
1: nna o ba nna papa ke bezali nna ka nete sentse ke fitisa matshidiso re metswalle ka ofela ba lelapa a o matshidiso e bohloko ntho papa ke beza fela he ena nna ntsa feletse papa ke beza wena thwaso nna ntsa feletse motho wa mosheba jwalo ho ya batho ba bang a o sheba ka dilemo tla bona hore bo papa ke beza ke ba fitleng bo 80 mamang ka kwano fela ka nnete a o mosheba no ntso bona hore o ntsana le matla a roba le ka khotso papa ke beza ra matso so mokibene re sa tsebe re ka jeno lena ga tlabe re se go bitsa mofu wena papa ke beza fela
0: hey kada
1: ke ntho tsa tete tuli o jwa ka tsela ka
2: ke pitse bana ba se le petsantle
1: monate re kena ka tsela tse se monate wena tu kena tjena ke tshwere tsena tse se monate wena thuli
2: re bohloko ka nete jolo ka o tsho wena ba tu papa ke beza re motsibile ka nete ka dilemo tse ngata ba bang ka nete re fihletse a santse a le mona le kgotleng la gaso la Afrika Borwa e le motho ya tshwereng ka thata jwale re tlo dula re mo hopola ka lentse la ha ile phefa
1: a ile mona
2: ke mamelehang
1: hola le motse ke sheba hore o fitlile bo 80 mamma mono gaso mona gaso ngwana thuli fela ho ya ka mo papa ke beza ke mo ngwa batho ke batloetse ya golo ho ya ka mo ana ga tshwere ka teng ona sena nthweno mane ya hore nna gale ke le mona ka pa ha le tsebe se ke moholo lona ona sena nthweno wena gaitsedi ya ka mme ha o sheba hore ho neng bo papa ke beza ba le tege fitla gore bo papa ke beza ga hlasetse ba le radiong empa ke batho ba ile ngore ba ne ba batla ka mehla le mehla ba batla ho bona re tswelletse le rona ka di talente tsena tse ba yentse so ile sona ka jeno
2: le bo ikokobetso gaitsedi ya ka le le motho ikokobeditseng ka holo
1: yes
2: jwale ha o le motho ikokobeditseng ka nnete bophelo bo be ya holenya
1: Tabanga mpona o fitile a sa le siyo to wena a sa tlhoka
2: ke sebeditse le yena Tabanga mpona
1: hai wena tuli tsho e tsho
2: re fihla Bloemfontein mona Tabanga mpona o nantsa le teng kotsi le nya mohlahela ya koloi re ne re sentse re sebetsa le
1: tholwana o sebeditse le Tabanga mpona o no so le teng o na le jwantu lo ko femo ma media nya tshamo ine le jwa ine le ya ka tumi tuli tsho la tla ka tshamo ina ya ka e tsho tholwana
2: Tabanga mpona ine le motho wa metlae ka nako tsohle
1: eh
2: ne le motho wa metla ene le motho wa monate
1: eh
2: a le motle
0: ne ke batla o tsamona ha le ke calendar re mane
1: a le motle
0: matswa gona na fella yena mona
1: so botsi ke ya
0: ba ba tla re tsamela ne re sa le shebena go etele
2: le miri runa kutya ka tsela eng una na le se sa skutyang tsena
1: so botsi le ena ya ka mamela ha
0: ke na e betla hantle ma
2: ena di tshobotsi ne di le teng
0: no ne di dime
1: o no mo sheba hangata
0: ne di dime
2: a helang Um puti ka kya araba mo.
1: Fela o lola lo mo sheba ka taka lo tlo re ya mudio. O lo eh. O lo mo sheba jwa ntla.
2: Mutsme tabang ga mpona o na batlile na le setho sena sa hao batho.
1: He? Tholwana skatsho.
2: Le motho ana le setho sa hae.
0: Mamela, tholwana butle pele motho na tshwantse ke sebetsele yena o sa. Ga lo botse ya lena ne o ka o fela. Ai khona. Hai tholwana le senyetsa mesebetsi. No, no le senyetsa mesebetsi. Motho na tshwantse ke thewele le. Le tsiya ke ka o fela. O sane. Ba le ke tla sebetsa jwa.
2: O tla bantsa tsiya
0: fela. O tla bantsa ke ke tiya fela ke tsa. A tsa tabanga mpwa.
2: Ka nne tuna na le tsheo sa hai a le mong fe.
1: Ha o mo sheba o nona lo ikutla go no mo sheba go ke e tshotholwane.
0: E tso no mo sheba ka le tsela botswana.
2: La bo sebe mo o no ba tikile shebelo. La bo. Ke le litlo la boina.
1: Oh, ba tswa mo tsiba mba go la le ditshobotsi. O ne a le motle e hlile a le I'm really auntie man. You're the figure, but you're the figure.
2: Yeah, I know. You're the mocha.
1: Yeah. You're the one to learn how to make
2: money. Refitle kana tele mocha.
0: Ha ke re bua ka tikhwe. Ha o tikhwe.
1: Le mo fitetse matsong a bona.
2: Ke ka se ba bua ka Thabang Rampuana be o sia o tikhwe morao.
0: Eke. Le ya nona tshwere style.
2: Tshwere.
1: Tshwere.
2: Ai, ona tso e ro
1: se. Ana tsaba botlwana bana.
2: Bo se go ke dikakapa bana besi.
0: A tshwere ba.
2: Dikakapa mona se ya le moyeng. Re ga ka pa re sara.
1: Ha ke sata.
0: Ha yena ke kakapa.
1: Ha ke sata o kenella moyeng mona gaitse dia ka nnete ya. O se le ditseli dikakapa tholwana. Ai, a tholwana ka nnete re le tsone lo ba le motho a tshwana le wena
2: mo. Wa bona, e bue ke sapila ba. Ha,
1: ka nnete
2: re le. Ba lo mo ka ke sapila.
1: Motho a se ba ditseli motho ke mogatang ha ka bana. No no no. Ne ke tela maobale gaitsedi ya ka tabane ya maoto ke ne ke tetela
0: ke ne ke ya maoto a o mme
2: a
0: o mme ke ne ke ha bona kana o kentse pentos ka di no
1: ke ne ke tetela
0: ba ba tla e ba tla tlotsmen
1: ha ile fela maoba
0: e ba tla tlotsmen te ha o ka tlotsa tlotsa
2: ha ke tsile o yena motho
1: ha mo mamedi ne fela maobale ka di ha hona hore ba di khale ba le ba sebeditse le batho ba re ba rata ai tuli baby ah ke o jwetse
2: ke le bile tle ba le se ka jeno he re tla ke re bua ka taba ya bohlokwa le momamedi hore kana ko ngwe ha le matileleng le kwaleha le leng le ya buleha modimo bula le leng mme o fumane hore o bula le le holo lo feta la ne le ono kene ka lona jwale ke yona taba e re tlo bua le momamedi ka yona yeno he ba ke ba re fe dipale tsa bona ntle le mone he merapelo re tla ke re tlo rapella hore batho ba be le kgotso moyeng ba be le kgotso pelong tsa bona gobane ha o sena kgotso o kekebe wa ba le kgotso le batho ba bang ka mantswe a mang kere o kekebe wa fana ka ntho o sena yona ke yona bana beso
0: o feta o mpha molaetsa thuli ke sa le o ngola wa le matile no tlollotsweng empa le sa bulwa
2: wa e bona
0: Eh jalo ye metsi le bulu.
2: Uye metsi le bulu.
0: Le no tlolotse empale a bulwa. O le bona jwa.
2: Ke le bua bana besi.
0: Ele.
1: Ka itseri a kena o bua lwana fela tjena ene fella maoba.
2: Ai felle maoba ne mphe malo mo aka ke
0: sa tla u bitsa mohlomphe.
1: Ka
0: u bitsa mohlomphe.
1: Mohlomphe thuli mo mamedia a se malle mang. Thank you, Mutompe.
2: Hello,
1: Will. Then I found a robot. Africa Robita Monatica Nitti. I don't know if you have a post. I know Regabot Sale of Caloring Abrobon. The biggest morning drive. Tahua Breakfast Show. Who's a Honam Gaga? Kikada boy. Abu Subaka General Tabona, France, Morocco. Hey, Obabuima. Bella hair. Chalet Aka Morocco. France. Okay. France. So what's it, My money is on. What's it, children? My money is on.
0: Yeah, that's it. Yeah,
1: that's it. Yeah,
0: that's it. Yeah,
1: that's it. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Yeah, that's
0: it. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Yeah, that's
1: it. Yeah, that's it.
0: I'm going to tell you. Nakimono, no, Kausula Kazan, Katoka, and Radio Musani, Bumami Habibo Munati Sled. Go!

0: monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le leng. Ho kenela bula account efe kapa efe e tshwanelang ho app kapa lekaleng. Now so only customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Swipe o fumana ho ekeditseng ho birthday ya Boxer. Reka Coca-Cola Light kapa Zero 2.5 litre tse pedi ka 30 randa. Best Cook Instant Noodles 5 tse hlano ka 90 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxercom data mahala ha Boxer.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela. Tlong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko ho ba hatelletsweng. Kgema le Lesedi FM ke molelwa.

0: anche chi tu mi disse, ma come tu vuole sedere? Le zazzine lena la cagenu, se non lo insegna sa tu melo. Che moruti, morate i sicchetti. Uzzua mani mozzing wasamtela sa solbeg. Renze ribua ka tu melo, se non lo sa tu melo. Kratauri, rishebe, buka, yaba heberu, haula le shumele mozumong. Timana, yabutsilela, buka, kiaba heberu. Haulo, kiale shumele mozumong. Timana, kiabutsilela. Empa, tumelo. Haile siyo. Hahuka mo mudimo, uka khashi swang, kati. Empa, tumelo. Haile siyo. Le hake reke, ikabating. Le haputeho. Ikabating le ha kwaeri ikabating le ha dipina dikabating le ha thego ikabating empa tumelo ha ile siyo ha o ka mo modimo o ka gahliswang ka ke ya atamela modimo moedi wa tshebeletso ya atamela modimo e ka gona a dumele ho bani Modimo o te le hoba ke ona mo putsi wa ba o batla mothe mo le mo bebeleri hanka qeto mmamedi wa lesedi ya hore o batla wa tumela modimo ho tlameile a dumele hore modimo o te hape number 2 a dumele hore modimo ke mo putsi wa bohle ba o batla empa ha tumelo e le siyo Ha o ka mo modimo a ka gahliswang ka teng. Ke rata hore pele o etsa mekutu batla tumelo ya hao pele. Hobane ha tumelo e le siyo, ntho e nngwe le nngwe o etsang, o etsetsa lefela. Ke ka ho mo pesaleme, mo mamedi wa tshebeletso. A re ha se Jehova ya ahang bohle ba ahang ba ahela lefela letsatsi la ka jeno ke rata o tshware mantsu yana ha tumelo e le siyo le ha dintho tsohle di ka ba teng empa ha tumelo e le siyo modimo ha gahliswe ke ntho e senang tumelo modimo ha gahliswe le ke thapelo e senang tumelo ha o rapela dumela hore ya re tshepisitseng o ya tshepahala ha o rapela dumela hore modimo o teng modimo o a phela e re bebele ha o atamela ha o nka qeto fela mo mamedi wa tshebeletso ya hore ke atamela dumela hore modimo o teng ho kotsi ho tla boteng ba modimo o sa dumele hore modimo o teng ene batho ba bangata mo mamedi wa tshebeletso re ba utlwa ba qeta o rapela hore ha ba dumele hore modimo ene ba mo rapela o a phela ke ka ho le ka mo rathapelo ba ntse ba tletleba ke ka ho le ka mo rathapelo ba ntse ba lla ka mathata o lla jwang ka mathata o a file modimo ha o tla ho modimo dumela hore modimo o teng o tlamehile o kgodisehe mo mamedi wa lesedi pelong ya hao hore modimo o teng mme gape modimo enwa ke moputsi wa bohle ba o batlang o kekebe wa batla modimo ya ba modimo ga o putsi ka boteng ba hae letsatsi la ka jeno mo mamedi wa tshebeletso tshwara mantsu yana ha tumelo e le siyo ha o ka moo modimo a ka gahliswang ka teng dintho tsohle tsa bodumedi la o ka dipheta empa ha tumelo e le siyo ha o ka moo modimo a ka gahliswang ka teng motho e mong le mong ya batlang ho gahlisa modimo o tlamehile motsebo a tsebe hore modimo o gahliswa ka tumelo modimo ha a bonwe ka mahlo a nama o bonwa ka mahlo a tumelo mahlo a tumelo a dumela modimo le ha mahlo a nama a bona mathata mahlo a tumelo a bona tlholo le ha mahlo a nama a bona mathata ha tumelo e le siyo ha o ka mo modimo o ka gahliswang ka teng amen
1: re le bohle ntate moruti morate sekete mo mamedi motle ho pela hle o badile bukeng ya ba heberu gaolo ya le shume le motsomong o badile temana ya botshelela
2: o wa ra twa

0: Pinena kia Lusanda Bejan Udumo. Tabeletso kia hau ya lesedi. Momamedi rekene mukhatlalong wa bobedi wa lenano la itlabwile. Ileshume le metsume raro metsosu kamara hora ina ya leshume. Momamedi kina litaba mwena. Eo kila katsam hore reke reitshotle lewena. Mi tabayaka kiena. Kana kutsading dintho dieta hala. Bophelong ba hao. Ere ha di etsa hala o fumane o ipotsa dipotso tse hlokang dikarabo me ho hlae mantsi ya ring ha le matileleng le kwaleha modimo o bula leleng le tlang ka menyetla e fetang lane le kwalehile jali ha re ke re bue le wena hore na ebe bophelong ba hao hona le lemati le ileng la kwaleha mme modimo a bula lemati le leng la dikatleo a bula lemati le leng la menyetla e entseng hore o be seo o leng sona ka jeno a kontetsetse ho 086 000 3084 me kana ko nngwe e ka re o ka bina sefela di feeling tsa sione se fela sa magolo a mararo le shume le metse mehlano se re ke phela ka boiketlo a tlentsa morena ke ka thaka ya lihlo le nna ho yena jo ke mo hlolo hlolo ha ke rato le nna ka le rato le le kalo le ke morena 086 000 3084 Mamidi a kontetsetse mono he reke re buisana le wena o go qoqele pali ya hao mo o ile ngwa bona bophelo ba hao le matila kwa le wa tsieleha wa tsielwa ke nthotsohle empa a hlaha modimo a hlaha ba sanahana a fihla teka tafole pontseng ye diratsa hao a bula le mati lena leo e leng hore ha o hetla morao o sheba o re le nna mo hao o mphihletse me ha isa lo mphihlela ke maketse fela 086 000 3084 o mametse le Sedi FM mo mamedi dumela
1: hai mama ni thuli go jone
0: ke a phela mme o phela hantle
1: ke ka mo hao o le o buang ka ona
0: eh ya mama
1: mo tsore mafafa kana ma di Frankfurt a tshuli ma mati a kila kwa le ya bophelong ba ka ka hlokang la ke bana ba ba dinete bona a kwa le ya mahlasi impa ke bone ma hao ka bona bana beso e le bana ba ka ka bona bana ba mulamo wa ka e le bana ba ka ka shebana ke le nne ya nang le bana ka hara ntlo ya ka o bona ma hao ka tswa ka hara khoso ka bona le fi ka bona hanya he a tshuli bophelo mamati a kile ya kwale empa re le boe mo hawa ntate modimo mamati a butsu hana tsena ka mo hawa ntate modimo ke bone mo hawa o sithuli ha ke bona hale ke le mme a se nang bana ke bona hala ke mme ke bona hala ke le mme a nang le bana
0: mme ke le bana ba
1: ke na le bana ba supile mo hawa ke o bone ha e sa lo mphihlela ke maketse fela
0: thank you mme ke le buile le Sedi FM dumela
2: bana le tshwere
0: khotsa mme le kae
2: ke tshetse ha mo hamola go phetsa ba le go
0: tsara ke a phela ngwana se ke le bo
2: go tsaka ke ipilana le ditso mo ha wa motho mo bile wa mphitlela ke ka dilo se tsa ke na le 22 years ke sena matric
0: o pole re bua ka le madile ileng la kwaleha ya ba modimo bula le leng
2: ya ba ja sebetsa batho ba ntse ba promote wa pele ka ya sekolong ha ke re ke thata ka mora tsenetse se tshofe ke le sebetsa hona mosebetsi mo ke se ke sebetsa ka laundry ke le supervisor after 5 years ke le ka laundry ya ba ke qala nursing a ke sebetsa na go etelele nursing ha ke tswa nursing modimo ba nsubila ka ithola ke le ka harantwa ke tsa molao ka ithola ke le ka harantwa ke tsa molao mo ke bona hore ene le mohau wa modimo go ba di promotion kana ko nne ke sebetsa re ne di le teng empa di ding khola ho di ya ba ke re fela ka ha ro ho nna ke re ya ka promotion ke tlo tshwa ke mo di mo hlanga nang pha yona le nna ke le ka makala ka bona ka ithola ke tshwihile ke di tsa ka sa mo hang ho na jwale ke re tsheile ke di hai fela ke di tsa ka sa mo hang hai sa le tshela ke maketse fela fela ke a bona hore bophelo le mamello ya putla o boile modimo ka pelo ke ba hlola ke letho ke a leboga
0: hey me wa ka ke a leboga ka pale ya ha ngwane so re lebile ha hore
2: thank you Thuli
0: thank you me bye bye le sa di FM mo mamedi di mel
3: Thuli le tengo ka
0: ke tengo ka ngwane so

0: a mphisela modimo ke le ka gara gogo ke la sehetso ke mosebetsi the whole December ke tsatse bo rona bana ba ka batlojang ba tlo apara eng
1: mm
0: o kwa modimo a o kwala mosebetsi ka nako o thuli re sebetsa o kila bona mo re hatelletsong ke dintho ebe thapelo le le tatse le tatse so tswa felo tso modimo e tsela ya gore ke tloe mo and mo hlanga sa ye tsela yo thuli ha go tlisisi empa modimo go le se thuli a mpona bana ba ka ba apara December bana ba ka ba ba hantle tholwana dintho tsa tsa mahantle modimo a bula le mathile leng hapela mosebetsi ne ke sa o lebelle ka bona ngwana se ke le bohanta te modimo modimo ke modimo ya utlwang ke modimo ya mamela ke modimo ya lereko ke modimo wa mehauhelo o itse a ke ke a re lahla a ke ke a re tlwela ha le shane modimo ke a leboga mme thuli gobane nna ka nnete o butse monyako wa mosebetsi gape ke a sebetsa jalo kga ke le a bread winner hae ke kgona go etsa dintho tseo mme wa ka a sa kang a iketsetsa tsona ga ntse a sebetsa a shebile rona gore re gola jwang ka jeko lena am able o beya dijo tafoleng bana ba ya sekolo go gantle thuli ke leboga lerato le mogau wa modimo
1: mme wa ka ke a leboga
0: ke leboga
1: wa tseba ke rata ha hore ke leboga modimo wa tseba batho rena le o bona dintho di etsa hala ka ra bophelo ba rona ditlonolo fatso di etsa gala batho ba sitwa hore ke a leboga modimo
0: ya thuli jalo ka itse ke leboga dintho tsohle tsohle ha re ha o le monate ha dintho di tsama hantle le ha o se hantle re a leboga
1: mme wa ka ke lebila holo
0: amen
1: thank you mme Mame se le se di FM mo mame di dumela.
2: Ne ma dumela ke.
1: Ke a phela o phela hantla ngwaneso.
2: Ke a phela le nne.
1: Ke le bo.
2: Ke rata ho le bo ntate ke modimo ka hore ka 2023 mine mo le ke sebetsa teng mo nyako ile wa kwale. Sela ke rata ho le bo bo hlale ba ile mpa mbona ka hore ile ra ho qeta fela mosebetsi o fela ka patala ntlu, ka patala dikoloi le dikoloto tse di le teng. Me mpa ho hlala re e setting in invest tshelete hore e tlo kgona ho yetsetsa moleng. Ke re tsatsi la ka jeno. Ho se se etsa la montlu. Mwana o ya sekolong re kgona ho patala tshelete tsa masipala le di yo ntwe lengwe ke kgona ho yetsa ka mahau wa modiji.
1: Ntate.
2: Mwana ka o bulile ka nnete pelong ya ka ke thabile haholo. Ka nnete ntate modimo ke rata ho leboha. Go bohlale ba ile mpa bona ba hore investor la hele hore mo sebetsi ha o investor tshebetso ya hao ka ismana investment ntse na ya mme ke le bo sis tu
1: ke le buile ntate wa ke le buile holo
2: thank you
1: mme di dumel
3: tools
1: ho tsonta ntate le kae
3: ha matla ga ju
1: ke a phele
3: ha mna di dimse go ka tsa tsola matla ke
1: ntate
3: tswe di makalo ona wetsa la inthuli wangana tsimo tswa mogala mdimo wa sebetsa kana go tsohle ne mogala mdimo ga o rata ka
1: ofela
3: ke go bona o re tatile la ha ke na ga ntama o bona thukanta e hlaya mara o tswe hlaka e thukanta ena du
1: ah ntate
3: ntumwa mogala mdimo wa sebetsa nga teng thuli o ka go sebile so ka ofela ntho e mo longwe ya etsa la kana go mo longwe second le second ona something e tsala mapilong a go Mmm. Mmm. Mogana mdimo mo ditlhale bo a thule.
1: Ntate ke le buile ke thabetse u bua le wena ke a le bo.
3: Thank you Tools.
1: A se mo he. Mama tsi le se di FM mo mama di dumel. Hello.
4: Dumela.
1: Dumela mme.
4: Dumela. Le ka ya tshule.
1: Ke phela mme o phela hantle.
4: Ke phela mme wa ka le bo mo ha wa ntate mdimo le nna ke khone o kena.
1: Eh ya mama.
4: Le bo ntate mdimo a u tshule. Mama tia kila kwa le ya ka 2020 mtsadi wa rona a tsamaya le fatseng a kire ke shebile mtsadi wa ka tri tsika ile ka ausiwa ka le yena a tsamaya ka yo tsika se le go tsena se 2020 a kire ke 2020 filmo se la tela ng ha tsamaya bana ba butuaka a ke re bana ba butiwa ka ba tsamaile ka 2024 a butiwa ka tsamaya le fatse yo lo thikeng bongwe and the gospel chinos a ke ga butiwa ka tsamaile ba nkela ngwana ka koloi ba nka koloi ya ngwana empa ke le bontate ke modimo ba le o nna ntsa re bulutile o tswana go theo ka ofela ntse di etsahala a re bulela mamati ngwana ka kgona go ithekela koloi ele nke sa e lebelela outstuli ke le bua ntate modimo ke le bua mogau wa ntate modimo outstuli ke a leboga mme waka
1: mme waka ke lebile gagolo gogotle gogotle ha bophelo dintho di ganya ka ra bophelo ka nako nngwe ke tshwe ke re lefifi le ba teng bophelong ba rona empa re tsebe gore ga lefifi le le teng ganya le yona yatla
4: e teng mme wa ka re tshepileng ka teng dimo ba ne go re ithetela yena ka matsatsi otlhe re dule thapelong
1: ke lebile mme
4: ke leboa mme ke lebile
1: mme mametse lesedi FM mo mametse dumela
5: oka thuyu kae
1: ke teng ntate o phela hantle wena
5: ke busy thuyi
1: eya ntate
5: hei wa bua tlhotse bohloko
1: ntate
5: ka 2000 mosebetsi ka stella thuli ka nnete ka ba ka tswa ka lodisa ka disa dikgomo ne ke hekwa ke ntate Khesa ha sa le yo moya e phumela ka kgotso ka kgona go kenyetsa bana phofu o fuma dina ntsa le abete ntsa sebetsa abete ba le bagola kgwedinyenngwe e tlola jalo kuli ga go ya baneng beno ba tla go botsana phofu yane o ne ekile maoba e se sedile ke tlhole ke ka boheng mme ya mo fumadi ya re go nna gaile sedi ya go tekela maga ya ba ko feo lo e faya empa go dumang go le jalo thuli ola nna gwaya bana ba kena dikolo ka nako eno ke makeoa dithile ka e ke tloela ka empa batho ba nang le mogau mangwane a wa go nna ge ga go le thata o nnotle tse ke gotlisa nako ke kgonang go gotlisa a nnete o sekelela mofumadi a thola mosebetsi o gantle thudi ke se ke ruta boheng boheng bantshege gantle ga ke tsee gana ba re ke nna le mo
1: bonebantshege
5: gantle thudi e sena bohaka empa modimo le a tšhabisa letsatsi mofumadi a fumana motsheetsi a kenya bana sekolo a ne ba le jena ka nnete ae e ka banka ga ke dikee ke le mobekedi a gese a nna gara batho gara ba etsa dibina a nna ke bone
1: lwangae
5: thudi modimo wa phela ebile gae ka le ene ke a leboa thudi
1: ao ntate ke a leboa tlejoo ke mosolosolo ga ke ratwa le nna ka rato le le kalo ao ntate wa ka ke a
5: go jana ke seletla ke a thudine ke tla bine
1: ntate ke tla o binela yona
5: tane thudi
1: ntate ke leboile bye bye
5: bye
1: bye bye o mametse lesedi FM mo mametse dumela
6: thudi
1: dumela ntate
6: la kuwe yantso go jisa o ya be kholetse ngwana mo khae mo ha o mkana man
1: ntate
6: ke ka thudi
1: ke phetso phetse hantle ntate wa ka
6: ke pete ngwana mme e bua le mazabane ka mo jobekina ne e a funyana le tlezo
1: ntate
6: bona ma huwa mudiru ko etsa bona mamati a kora ba khono ga ga bua re ala kwale ya kae a bula ka tshu gore ke tshele ala kwale ya ba bule ya kwale ya ba bule a kae ke le bule hle go dira ka tsebe le mo tlezo go
1: ntate ke hole buile
6: a tsa thulikeng
1: ntate
6: o kholetse mpine o hlala kuwe ma e ke ratang mpine
1: e tlalela gape tsatsi le leng wena o dule o mametse utlwa bye bye o mametse lesedi FM o mamedi dumela ke a phela ntate o phela jang
7: Mohala
1: wa gao wa ganna ntate eh ka go noka bo eme ka thuka mohala wa hao ha utlwa ha le hantle empa tsola pele mo sengwe ke ke tsola pele ntate kutlo
7: ka le tika go la teng di go
1: mo mm
7: ta di ta di go tsota ga di fa si pe di fa si
1: mm
7: ke le ke di se mo tebe mo le ke se tsa ka fitla le ke se se ye ba ke a lele kwa ha ke lele kwa tsho go di sile license tsela ya tracking see ID ka tracking, see the passport, the report about. Hmm. And I'm like, if I go to my time, drag out my list for the Kali, the hashtag of hell at the time. Hey, to do Toronto, when you turn a license, see, keep my camo, who wanna, that a whole hang hanging on a Gababu.
1: Oh.
7: Can I take a high fee, but I can cancel who fast is sent from Mulamuki about who MCCA. I was to look at the room.
1: Hmm.
7: I took a little bit of a rope, I can get money, and get a little bit of a more.
1: Hmm.
7: I can't get a more, I do the more, get again, I do not try to get out of the room. He doesn't get a more, but let's go to the other side, it's a whole other side, better. It is
1: not
7: the same for me.
1: Oh.
7: I can't run away, not the same for me. I'm going to get a a bona ho le go ba go ikita ba go tsama e ke di se go motela ba ntse ka di fatse ke kwana ke tsho go etsa ID ke thole license ya ka ke tsara pele ga
1: motse
7: ke hola ba lwa ka ona na ho le 60 pele ga ntse a tsola ID ya ka ka tsara license a re di ba ka mosebetsi ka o tsola tshipi
1: a wo
7: yo lo ga go etsa ke ga le furu ho le di tsela ha ntse a bua ba lo ga ba para ka ba bona fela o tla ha ya ba bona fela a ke go
1: ko ntate ke le buile haholo
7: ya le bua tsuki
1: ke le bo hantate mamedi re ke le bo he mo mamedi emo le emong e ya bileng le sebo se hlonseng ha se ka mehala ha se ka mehala empa fela e le nako e sa re dumelleng hore re ka boela re tsola pele hape ka tsona ditabatsene e se hlose matla ka nnete se matla ka tsela e makatsa mo mamedi ke o leboha me ithute hore bophelong ba hao o lebohe ntho engwe le engwe e etsa halang ele nyane ele kholo leboha modimo hobane ore re mo lebohe dinthontsohle leboha modimo ithute o leboha bophelong ba hao ditlonolo fatsotse nyane letse kholo ka botswana ke mso sojale e re dumelang hore re tlo fetela merapelong ya rona me hopola hle ke itse

0: kebo ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo o le morolo o hatile topo e be le kunutula o ke lefe
1: le kunutula ka ke Prosiden se hlaiswa se matla se etsang ke ikutlwa ke le morolo ebile ke sireletsegile ka gare ka mehla ke ka gona o bonang sefatlhego sa ka se dula se edile mme le letlalo laka le le borreledi ka mehla
0: nka boikarabelo ba bophelo ba gago ka Prosiden o tla utlwa phapang
1: ke nnete Prosiden e fumana dikhemising tsotlhe naga ka bophara
0: Prosiden molekano wa gago wa ka mehla bophelong bo botle
1: ga e sa re Prosiden ga se Prosiden
2: e bang o nagana gore o keke wa kgona o lefelela leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
3: Super Celia Ackermans e qadile e ya pheta ke re Super Celia Ackermans e qadile re theola ditheko ya fihla ho 50% ke theolelo ya 50% din tonka ho fela ka lebenkeleng kapa online ha se doko se sa leteng ha Ackermans fela
4: nna ibe ntho ya sebetsa tje
5: le seria fan a ke mo le

tsawat ha monate hle dipinetsa ha wena blandi di haba ka mana ka tlokolen so le moholo Emanuele monga rona Rebecca Malope ke Dr. Rebecca Malope uthando lwam re fela mona he ka nana la ithabola hona le momamedi ya ilenga kopa dinomoro tsa mona mo eleng hore ha wile wa gahlwa ke lenaneo le itseng le o neng o le mametse aba kopa rona o ka fumana lenaneo le o letsetsa kai tjale di nomoro ke tsena ngwaneso o ka letsetsa Masirame Mashao di nomoro tsa mahala ke 051 503 3225 kapa o ka letsetsa Eric Mkhwanazi di nomoro tsa haetsa mahala ke 011 714 7342 011 714 7342 How na le lenane o lefe kapa o lefe le o gatleleng me o batla hore o le reke o be le lona o ka letsetsa dinomoro tseo he mo mamedi mo tleng le bitsona ka ke tholana moletsane maletsa tsisija ke bile mohlophisi wa lona ha DJ Lovers ene ile yena ya hlophisitse mmino re fella mona he ka lenane la itlhabolle ka jeno me mo mamedi mo tleng ke tshepa hore hona le sa bohlokwa se wileng wa iphumanela sona hola le motho ya ring e tuli ke a kete ka hle Pulane are o kopela nthabeleng ntsiye yena o kopelwa ke Pulane Qhina ya reng a ketike letsatsi la hae la tsolo ha monate ka jeno wena nthabeleng ntsiye ketika ha monate ngwaneso mamete motle re skera o sia fela ro sia ka pina ya mpho mona mareng I'm a winner.

ke le bula holo Kenny Mujupi ka re balla ditaba tsa tsa hora ya le shumele metsemedi mo mamedi ho fela le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la imatlafatse ho le sedi FM ka jeno ke labone go di odimo ya phupu e hlola fela matsatsi a robong selemo ke se odimo sa ketetse pedi mashume mabedi le metsetsi letseng mohlophisi wa lona ke dimakatso mo tshweneng mohlophisi wa lona ke tisetso mokwena re laolelwa gaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke ke lebogile goma matodi mme re balelwa ditaba ke Kenny Mujupi la ka lebitso ke ke dibone matshela gara dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana gore lefapha la taolo ya magotla motse morero ya setso le bodulo profenseng ya Free State e leng Cocta ka bokhutshwane le tshehetsa qeto ya lefapha la naga la ditšhelete ya go emisa nakwana go a bua ga ditšhelete go bomasepala ba le16 a profenseng ga ra tseding gape ramotse wa phethagatso wa masepala mogolo wa mangaung mo legotla Gregory Ntatisi o bile le kopano le boraditaba go fana ka lesedi mabapi le ditaba tsa botlhokwa tse amang masepala wa mangaung ga ra tseding gape baagi ba toropo ya Windbeg ba re ba se ba qetile dibeke tse pedi ba sena phepelo ya metsi ba tlhalosa ga masepala wa lehae wa Masilonyana o ba tshepisitse gore o tla romela ditanka tsa metsi fela seo ga se so etsagale tsena magoletseding ke tsona o ka iphumanelang tsona tsatsing la ka jeno e tsa bonnete ba gore ga o fetwe ke lenano la rona la ditaba go tla goreng ena ya le12 go isa goreng ya le12 ga e fetile ka metsotso e 30 dumelatlhe

0: ke metsotso e robedi ka morao ho hora ya le shumele metsemedi re nako ya rona ha ime mona re fetela mabenkeleng re tlabela pe re tswela pele.
1: When it okay start.
2: Reka se tsaisa sefe kapa sefe seng kang seabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be menyetleng o ikgapela e nngwe ya di-holiday tsa leshome tsa boleng ba 100,000 rand e le nngwe. O be o boloke ho di 1.5 liter tse pedi tsa Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka 34 rand. Mefutafuta ya di-Nescafe Cappuccino Stick ka 54.99 paka. Le 2 kg ya Tastic Original Long Grain Rice ka 29.99. Disolative mane o fihlela ka di-12 tsa July. Ha di fumanehe OK Express, le OK Urban, OK. Beng bali beng yele bao kabatsapang.
3: Etuka kidi rata.
4: Ere papa o patale yona kati o ngwanaka.
3: Papa, o tisitse.
4: Hey, kama cashback ya my way. Ke tlo iphumanela 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi.
3: Oh.
4: O bane ke sa claima dilemong tse pedi ka ofela.
3: Okay.
4: Jwale he, ke tlo ba le tjhelete ya hore o ithabise ngwanaka. O iphile le bophelo bo ratwang ko wena, nana.
3: Ke leboha, papa.
5: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang, tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe claim, mme di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke raya insurance eo e seng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Ke metsotso e le shume ka morao ho hora ya le shume le metsomedi re hatela pele ka ditaba tsa rona. Mme re fumana hore lekala la ditjhelete tsa dithuso tsa mmuso e leng SASSA ka bokgutshwane Eastern Cape le lelekile bahlanka ba le shume le metsomene ka ditlaleho tsa boqhekanyetsi, bobodu le boitshwaro bo seng botle. Dinyewe tsena di aga ditlaleho tsa ho tjhaella monwana ka mokunyata ditjhelete tsa dithuso. Ho etsa diphetho tsa bolotsana dintlheng tsa dibanka tsa ba mohedi ba ditjhelete tsena le ditloelo tse ding tse itseng tse sa nepahalang tsa tsamaiso ya ditjhelete tseo. Lekala lena le re lebile le tahlehelo ya diranta tse dimilione tse tharo ya tsamaiso ya metjha ya tsamaiso le ya metjha ya ditefello. Mole wa profense wa SASSA Tabisa Ndwani ore bahlanka ba bang ba le shumele motsomong ba tshametswe ke mehato ya khalemo ke tsona ditaba tsentseng di etsahala re hatela pele re fumana hore mogatlo wa boragwebo o bitswang North Region Business Association o emelang beng ba dikgwebo tse nyane tse fetang magolo a robong ho kenyeletsa beng ba mabenkele a dispaza ba o bongata ba bona ba sebetsang ka hara masipala wa eThekwini KwaZulu-Natal ore ditho tsa bona di bone keketseho e kgolo ya thekiso pele le ka mora mehwanto ya naha ka bophara e neng e hanyetsa boteng ba melata e senang ditokomane ka la 30 kgweding ya Phupjane. Modulasetulo wa mokgatlo o Zamo Shanye o re keketseho ya mabenkele a dispaza ao beng ba ona e leng melata ho tloha ka selemo sa 2014 e amme hampe dikgwebo tsa maAfrika Borwa ka ha beng ba dikgwebo tsa lehae ba se ba sitwa ho qotisana lehlokwa le bona. Shanye o hateletse hore mokgatlo ha o hanyetse ho ba teng ha melata e nang le ditokomane e batlang ho iphedisa ka botshepehi. Le ha o le jwalo o re baahi ba Afrika Borwa ba tshwanetse ho ba le kabelo e kgolo lekaleng la dikgwebo tse nyane naheng ena. Tiisetso Mokoena o re tlisetsa tlaleho ena e hlophisitsweng ke Qelo Musa Zulu.
6: Mokgatlo wa North Region Business o re beng ba mabenkele a dispaza ba lehae ba bone keketseho e hlakileng ya thekiso mafelong a kgwedi ya Phupjane, moo kgwebo e ileng ya boela maemong a yona ao e neng e le ho ona pele mabenkele ao beng ba ona e le melata a ata ka potlako. Mokgatlo o re ka dilemo tse ngata beng ba dikgwebo tsa lehae ba ile ba tobana le tlhodisano e matla e tswa mabenkeleng a maholo a dikoporasi a kenang ditoropong hammoho le keketseho ya mabenkele a dispaza ao beng ba ona e leng melata. Modulasetulo Zamo Shange o boetse a totobatsa bohlokwa ba hore bohle ba sebetsang lekaleng lena ba ikamahanye le melao le melawana e amehang.
7: Sikhala usuku nosuku ngoba ama sales yiloko ehlanje loko kanti besikwazi ukuthi senze izinto ezibalulekile sifundisa ngisho izingane zethu manje usakwazi manje nokuthi ufundise ngale sewuthola nje imali ukuthi ulale udlile phe. Njengoba kade kuthiwa fanele ushaye umhla ka 30 sebehambile. Baqala ukuvala ngomhla ka 29 kwamhla ka 30 kwamhla 31. Ngiyakutshela indlela umuntu abekheshapha ngayo ibibuya back kule minyaka yom 2014 bengakabi khona. So ke lethi sikhalisa kakhulu ukuthi ngempela sekuyabona ukuthi hayi ngempela sebeligwamandile le business. Kodwa umuntu abantu abasifailayo kakhulu abantu bomthetho. Engabala nje SAPS ngibale noMetro ngoba yibona abakwazi ukuthi bakwazi ukuthi bazochecka labantu ukuthi ngempela bayacomplya yini.
6: Tikolong ya Copsville, Pietermaritzburg, Boharemba province ya KwaZulu-Natal, ba bang ba bimba mabenkele ba hlaitse maikutlo a bona. E mongwa bona ke Adeline Louise Reddy.
8: When I first opened my business and I was doing very, very well because we lived off this business. But now in a few years, it just went right down the drain. But it came to a stage where things were so quiet that I'd open at 12:30 in the day and run right up to 12:30 in the night. And my sales used to start from about 8:30 when the other tuck shops closed. In the recent days now, say about a week or so, it's absolutely well. I'm doing very, very well. I used to buy like bread. I used to buy like about 7 crates. That's about 70 loaves of bread a day. And then it came down to 10. Sometimes the 10 loaves I sell for 2 days. But in this recent few days, I'm buying 40 loaves.
6: Mongwaspaza elinga zotwa hlongwana. Ore le kgwebo ntse e tswela pele hantle ha jwale fela mmuso o tshwanetse ro behelle ka pele bora kgwebo ba le haye ha o fana ka di permit tsa kgwebo o boetse o kopa hore tshebetso ya ngodiso ya dikgwebo e nolofatswe hobane e tletse ditlhokahalo tse ngata le mekgwa e bima ya hore o ingodise.
9: Benkeng kaya ku masipala kodwa bebesafuna ezinye izinto ziningi izinto abayifuna bafuna lokhu manje okunye siyakuthola okunye singakutholi kodwa besenkeng kaya ngoba langa ngiyorejista babethele indawo ayikakaphasi ngaphansi kwawo masipala isa-andawo umlungu manje angazi ukuthi yini abazoyidinga kahle ngoba bathe ayiveli ngishe emephini kamasipala manje angazi-ke ukuthi ngingasizakala kanjani lapho kodwa ngiyadinga ukuthi ngiyithole lase.
6: Tunakgolo ya province ya KwaZulu-Natal Thami Ntuli uri mmuso wa profense o tla tshwara kopano ya maemo a hodimo go buisana ka ditaba tse amang mabenkele a dispaza.
10: Njengoba go na le mdizango lo o kgona wa bantu ba undocumented ba kgona la ukuhamba kwabo kushiye ikhala eyinini ngoba uyazi ukuthi abanye babasha amasipa kajobo emalokishini nasemakhaya. Kodwa uma ulandelela uthola ukuthi kunokuxhumana phakathi kwabo kanye nalaba bama-wholesalers. Manje sifuna ukuthi sixhumanise bona laba balakwazulu-Natali nalaba bama-wholesalers.
6: Ntuli o re kopano ena e tla tsepamisa maikutlo hodima ho matlafatsa beng ba dikgwebo tsa lehae o re o kgutlela hae ha e meng ya melana dinageng tsa bo bona e sile segeo mabenkeleng a dispaza mme seo se tlhagisa menyetla e meholo ho borakgwebo ba Afrika Borwa. Ho sa le jwalo beng ba mabenkele a dispaza ba o ileng melata ba hanne ho tlhagisa maikutlo a bona porofenseng ya KwaZulu-Natal. Tlale wena e tlhophisa ke Qelumusa Zulu a le Durban ke tiisetso Mokwena SABC News Bloemfontein.
0: Ke metsotso e leshomele metsotsiletseng ka morao ho hora ya leshomele metsomedi ha re tla pele ka ditaba tsa rona. Re fumana hore mokgatlo wa baahi wa Organization Undoing Tax Abuse selling out ka bokgutshwane o re o tla amohela ho qoswa ha motsamaisi wa masipala wa Emfuleni haeba masipala o hloleha ho sebetsana le ho tsholohela ha dikgwerekgwere nokeng ya Lekwa. Masipala o ntse o lwantshana le ho tsholohela ha dikgwerekgwere le metsi ya ditshila nokeng ya Lekwa, mme ka kgwedi ya Motsheanong masipala o latotse ditlaleho tseo ka le reng ha se nnete. Motsamaisi wa phethahatso wa Outer Julius Lane Hans o re ho qosa mookamedi wa masipala e tla ba mohlala ho batsamaisi ba bang ba masipala ba sa tsotelleng naha ena. Re hatela pele ka ditaba tse ding mme re fumana hore ramotse wa phethahatso wa masipala moholo wa Mangaung molekgotla Gregory Ntatisi o bile le kopano le bora ditaba ho fana ka lesedi mabapi le ditaba tsa bohlokwa tse amang masipala wa Mangaung. Dintlha di kenyeletsa ho emiswa ha kabelo ya ditšhelete ho masipala Tlale ho ya mhlahlubi ya moholo wa dibuka tsa ditshelete e senotsong diphoso tse kgolo tsa taolo le puso ya masipala. Hammaho le ngongoreho ya baahi mabapi le tshelete e lefisiwang ke Sentle ka ba reka motlakase. Ho fumana dintlha tse feletseng re buisana le moqolotsi wa rona wa ditaba Ishmael Modiba. Ya bileng kopanong ena, Ishmael kgotso wa moetso imatlafatseng.
11: Dumela kgaitsedi ya ka.
0: Weso re bolelle ke dintlha dife tsa bohlokwa tseo ramotse wa phethahatso a di hlahisitseng kopanong ya kajeno le bora ditaba.
11: Hadito kocha dichelete cha bona tse ono re ba di kocha ka kotara e leng equitable share mo e leng gore go wala palo mo ka ya di masipala ka gare ga naga ke le gore hadito kocha dichelete tse ba tsone di kocha go le yalla ka free state ke di masipala tse le tsone tsela ke di tsene tse go mo e leng gore mang a o ntse ke nna tso tsela me ya ranta di a tsalo tsa ke leng gore ba mo maemong a leng gore ba tlo swara kopano le letona la tsa ditšhelete ntate Korongwana mo e leng gore ba leka go bontshana gore a na ke eng tse e leng gore ba tshwanetse morago ka tsona, ke eng tse ba tshwanetseng go di dira go ka bona gore ditšhelete tseo di a lokololwa go ka kgona go ka ba thusa go tsweetsa pele mofumo wa bona wa tsa tsotsopele mo setšhabeng e le tsona tsebe di le bana mo e reng a tlhalosa gore go tloga mo a tsereng marapo ka ngwaga wa 2023 go fitlhela le gono go le boima fela go na le okare
0: ke kopa ro tshwarele fela ganyane weso re fetele mabenkeleng re tla boela pere tswela pele.
12: Fumana spa super savings lebenkeleng leleng leleng aileng engwe le engwe matsatsi ohle jwalo ka 450 gram bokoma wheat bix ka 29.99 o boloka 6 randa kapa 900 gram Danone Nutri Day fruit kapa double cream yogurt ntle le smooth ka 34.99 o boloka 13 randa jwale tseo ke di super savings diteko tsena di fumana ha o fihlela la 21 July ha thepa e sa le teng ha spa fela o na le dipehelo.
13: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke metsotso e mashoma mabedi le motsomong ka morao ho hora ya leshome le metsomedi. Ishmael ha re tswela pele ka hlalosa weso.
11: Ke tsoka re mo leng gore mme ya ra wa mangong a hlalosa se ka nako e a thoma go dira ditshwenyo tse ka ngwaga wa 2023 le leng gore o ile a kopana le mathata mo e leng gore o ba fetsa nako e ntsi a ya lekgotleng la kgoro ya theko mo e leng gore o be a lwantshiwa ka taba tse fapane mo e leng gore o ba tshwanetse go ya gona go itshireletsa maemo a mmasepala a re eo taba e fetile mo e leng gore o lekane le yona o rile ga le a thoma go tshoma a kry a gotse e le gore ditirelo kry-a tsona go lefelela ga ditirelo mmasepaleng go e go diperesente tse masome nne tsenyane e leng 41% mo e leng gore o fomile gore ga jale ditirelo tse di lokelang go mmasepala di eme go masome supa tlhano e le 76% a re ka yena ka go rata gage o be a nyetsa gore maemo a ebeheka setsebaka re bolele gore maemo a eme go masome tsenyane tlhano fela ga se mo a emeng a tlhalosega e leng gore bothata bo bongwe bo e leng gore ba tlo lebelelane le bona mo e leng gore ba tlo butlo bisetsa kantle ngore bo re tshwane ka tsona ke tabe ile ya nna re sa mo ile ngore masipala o go re ka motlakase la mathomo ona le palomoka ya dikanta tse le tsone na tlhano tse ile ngore di a tiwa mo mo kantle ya gago a go tswa gore maloko a setšhaba ga ba itumelela tabeng a tshwanetse gore tabe ba isetsa morago ditherisanong mo e leng gore ba tla dula mo yona ba bona gore na ba rerisana ka yona ka tsela e teng a tlhalosa gape le ka mathata a Luri Park mo e leng gore tswelopele ya Luri Park kaonafatsi wa Luri Park bodilo bo botshe bo bo tlo tswela pele mo e leng gore ke karolo ya mmasepala ya go neelana ka badulo go maloko a setšhaba mo e leng gore go na le batho ba lekanang le 84,000 ba e leng gore ba tlhoka mabulo mo Bloemfontein mo e leng gore toropo ya Bloemfontein ya gola le ditirelo le tsona di a gola letsatsi ka letsatsi a tlhalosa golo ke tse dingwe tsa dilo tse e leng gore o tshwanetse go lekalena le tsona ka ge a leka go kaonafatsa merero ya mmasepala ka go neelana ka ditirelo.
0: A re phetela ramotse o rometse molaetsa ofeng go baagi mabapi le phano ya disebeletso le diphepetso tsa ditšhelete tseo masepala o tobaneng le tsona.
11: Yana o boletse gore bona ba tswela pele ka metšhogo fela go ka neelana ka ditirelo go tshwabeng mo e leng gore ba setse ba goitse go na le ditraka tse e leng gore ba direkile di-yellow fleet mo e leng gore go kaonafatsa ditirelo mo e leng gore ba šoma ka metšhogo fela go ka phetagatsa se e leng gore bona ba setsetse ka mo ofising le fe mathata a ntse a le teng bona ba tlo leka ka maatla go ka bona gore ditirelo di fitlhela maloko a setšhaba go tshwanetse go ba gona gobane se ke motšhomo wa bona wa letsatsi le letsatsi mme e leng gore tshalelo morago yona e tla nna e le teng fela bona ba tla leka ka mo go tshwanetsego ka gona gore maemo a kgatlhitse mo motseng wa Mangaung.
0: Ishmael re lebetse nako ya go gagolo ka buisana le rona go fitlhela nako e tlang.
11: Go le boleng bagaetsedi yaka.
0: Mamedi yone re buisana le ena ke moqolotsi wa rona wa ditaba ena ke Ishmael Modiba mme puisano ene re beye hantle metsotsong e 20 le metso mehlano ka morago go hora ya 10:20. Re hatela pele ka ditaba tsa rona tsatsing la kajeno mme re fumana gore baagi ba toropo ya Windhoek ba re ba se ba qetile dibeke tse pedi ba sena phepelo ya metsi ba tlhalosa ha masepala wa lehae wa Masilonyana o ba tshepisitse gore o tla romela ditanka tsa metsi fela seo ha se so etsagale. Baagi ba boetse ba re masepala o re go tla phatloa ha dipeipi tsa metsi ke sona sesosa sa bothata fela dipeipi tseo ga di iso lokiswe ka ga basebetsi ba emisitse mosebetsi ka lebaka la meputso e sa lefelelwang. Go sa le jalo masepala wa Masilonyana ke o mongwe wa bomasepala ba 16 ba o kabelo ya ditšhelete ya naga ka go lekana e emisitsweng ke lefapha la ditšhelete la naga ka lebaka la mathata a taolo ya ditšhelete. Re buisana le moqolotsi wa rona ka mohelo tsotetsi eo ga jwale a leng Windhoek gore fa dintlha tse feletseng ka mo re ya o amogela o imatlafatse. Boemo bo jwang Windhoek ga jwale mme baagi ba re bothata ba o gaelela ga metsi bo ba ama jwang?
14: Maemo e tlile a na mpefetse go tlakile gore ba ne ba kwetse seterata se seng se e leng gore se kena ona motse o wa makeleketla gona Windhoek mona mme se rileng ra se bona ke gore ka gobane ga ona metsi dijarateng tsa bona ba ne ba lata metsi laboraring e gaufinyana monono le bona ne re bua le bona ba ile ba bolela ga esile ntho ena e ba amme gampe gobane ba bangwe ba bona ba kgone ya mesebetsing bana ba grade 12 ga ba kgone ya dikolong ka baka la senana gobane re ka gopola gore metsi tlhokego ya metsi e amme gona motse onono ditliniki le a mangwe a mabenkele ba bolela gore e tlile le ka toropong ba ameile jalo ka go phatlhoile tse dingwe tsa dipeipi jalo ka go sa tlhalositse.
0: Nna masepala o se o fane ka tlhagisoleseding mabapi le gore na dipeipi tse phatloleng di tla lokisiwaneng le gore na ditanka tsa metsi di tla fitlhaneng.
14: Ka moo re bileng le baagi ka teng kore e tlile bekeng tsenana tse pedi sa le masepala ba tshepisa gore ba tla tlisa tsona di-water tanker tseno gore di tlo tlisa metsi mme ga oa tlhaka gore e tlile ba tlo lokisa tsona dipeipi tseo tse phatlhileng mneng mme ga jalo gona ge re tseleng e leng gore le kopana le molli wa ona masepala ona wa Masilonyana go utlwa gore kabe bona ba tlo lokisa dipeipi neng di-water tanker di tlo dia neng metseng kapa le metsaneng moo ba lo neelana ka metsi go ba baahi jalo ba se tsholo re ihle masipala o nana ko mongelo ga ona fumana di chelete tsa hlaya hona national treasury selemong tsena na ka pa hona July 2026 mme re tla utlwa go bona e ka ma matlapelo go batlwa e tsa one tefatsa gore ditshebeletso di a fihla go baahi ke difeng mme bona baahi ane re bua le bona ba ile ba tlhe batho gore bona e tlhile ba tlolwana ya gomamela go netefatsa gore ba fumana ditshebeletso
0: ga re phethela ntlheng e amanang le basebetsi ba emisitseng mosebetsi ka lebaka la meputso e sa lefelelwang na go se o ena le tswelopele dipuisanong pakeng tsa basebetsi mmogo le masepala
14: ke ha jone ha iso ga ba teng mme ke ile ga bona e bile ba bang ba basebeletsi bona ba masepala ba le teng gona mohantonyana ona o ne o ka wa qala gona makeleketla monana mme bona ba bolela gore ehlile taba ena metsi ka re tlotsela pele gobane ditogopo tsenana tse dingwe ka re di ameile tsona tse ka tlasa masepala wa masilonyana re ka tshwara gore ke Windburg mme le Brandfort ka re le yone e ameile ka baka la gore le basebeletsi bona ba ba masepala go tla ditogopong tsenana le bone ba ameile ka gore ga ba fumane meputso ya bona
0: ka mo re lebetse nako ya gago ka buisana le rona tsatsing la kajeno
14: akolebogang
0: mamedi ne re buisana le ena ke mokolotsi wa rona wa ditaba ena ke kamogele o tsotetse mme puisano ena re fitlhisa gantle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno motlhaisi wa lona ebile tisetso mo kwena motlhophisi ya ba dimakatso mo tshweneng ra laolelwa gaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke ke lebogilego mamatodi ra ballwa ditaba ke kene modupi la ka lebitso ke dibone matshela go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotsong.

0: ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ntefela mochemotle metsotso ke re shumana metsoro bonga pele ho hora ya pele ha o le garacheng a ke na le wena sebetsa hantle hle monna hlokomele makolo yano wa batho le wena ya tlotsela petrol ya tlotsela diesel ke a kopa tswa ka koloing o shebe rona ngwanenu yena ya o tshela petrolo na ka nnete nnete koloing ya o ya diesel o tshela diesel na ska etsa phoso o dula ka koloing fela e tla re ha o re papa e be le o ntse phoso o tshetse petrolo jalo tla bolla ka ena thele wena no dutse ka koloing o shebile fono fono ya hawa ska etsa phoso e ka reng ewa ke a o kopa ya ba pina mana ntse a Rebecca Malope nkarabehle nkarabehle wa utlwa tshepotshola ha kena mono le kgolokwe le letle mebileng ya rona Afrika Borwa ke sentse ke hweletsa ganna hantle hlompha melao ya tsela iketle ba re provincia Freestata e bela hape e ba le batho ba bangata ba thulwang haholo bana ba tsamang ka maoto ditaso ba re ditaso mebile mona ba re provincia Freestata e hlaisa hloho provincia Freestata e hlaisa hloho haholo ka ditaso tse shwang mebileng re ya kopa hlompha melao ya tsela mo mamedi taba ya ka kiena pele ke ya kae kapa kae jwalo ka re bua le wena metsotso ke mashoma raro ka morao re ya pele ke tla ke ko bapalele hanyane gore go na le taba e nkileng ka bua ka yona mona lenanong lona lena mme o tlo e mamele metsotso ke mashoma raro ka morao gora ya pele ke a leboa taba ya ka kena ke kopa re ke re bue le wena go na le ntho e mmakatsang ya batho bana ba tswang ka ntle go Afrika Borwa ntho e mmakatsang kiena o fumana mo sa nahaneng gore ba ka bula kgwebo ba ka bula lebenkele ba le bula lebenkele o fumane benkele leo le sebetsa wa tseba ha o file diphaputsi tsa kgaso mane go ne o na le kantoro moo batho ba neng ba ya teng bakeng sa ditšhelete e le kantoro e tsamaiswang ke mmuso gona jwale ba butse kgwebonyane nnyane ya bona moo go na le strata se seng gape strateng se na makolo ya feta ka lebelo ke lebelo ke lebelo ba butse kgwebonyana ya bona mono kore rona re ne re feta mono re

0: mona sebaka sena mona go ditshila jwa ka jeno mona te mo mo ke neng ke fete motho o butse kgwebo batho ba akena ba reka le nna ke la ba ka kena mo ka reka seno maphodi ba bona eng ke ntwe ba e bonang e o rona re sa e boneng gore ga nka fumana moo nka thaba jwang mo mamedi ga o ka ntlhalefisa ke le ka moo ka phaposing ya kgatso ga o ka nketsa le nna ke be semate sa dimatemate ke be botlale ba botlaletlaletlale ke ntho e ba e bonang e o nna le wena re sa e bonenga mo mamedi o moye ngwe le sedi fm dumela a mo mamedi o kgabuile mo mamedi o moyeng ke lesedi kgotso ke a phela ntate o utlwile taba ya ka kere
1: ke utlwile ka tsebe tse pedi ntate ke mametse gantle
0: ke bua le mang motswalle
1: o bua le ntate kgatebe re fem kgo
0: ke a leboa kgatebe nkarabe ke utlwe
1: ntate ntaung batho bao ba na le mamelelo go ka ba sheba le ga e sa tle kgwebo ka tsela e ba e batlang ka teng ba mamelela go fitlha be etsa se matla go fetisisa ba ya supportana rona setšhaba sa rantshwa re supportane ga nka ka tseba gore ke ntate ntaung a e bodimo ayo a ke emoo e a beiswe jalo batho ba ba supportanane le rona batho be re sa ba tsebeng re a ba supporta ba re ba tsebe ke mantswe a kantate
0: jale wena mamela kgatebe mamela pongane mamela mthimkhulu bona ba kgona go bona jwang mamela ko o jwetsa ka dibaka tseo e saleng re di feta ka dilemo le dilengwana go ne o le ditshila mono e le moagonyana fela e le en re feta fela bona ba butse mono mme batho ba kena ba reka ke ntho e ba e bonang eo re sa e boneng mo mamedi moyeng dumela ke temme
2: batho ba reka maponisa
0: a wena o bua taba tsa gago man e mosadi mana ko bue ntho e phetseng tloela metlhena ntse re lela ka maponisa mana e mosadi
2: ntate thuso kerekela e batho bana ba reka tulo eo
0: kere ke ntho e ba e bonang gotsi eo rona re sa e boneng a e tsamaya e mosadi theo wa founung e kgolo ya le sedi fm e mosadi ga ke re beng positive fe ga ke re beng positive fe ga ke re beng positive o ne o le teng ga ba reka maponisa o ne o eme kae o ne o eme kgoneng efeng kapa strateng sefeng ka nako o ba rekang maponisa wa bona gore ba ba rekile ka bokae ae ga ke re bueng dintho kore gona jwale re ithute oba ke mona ba tsamaya re ithute ke mona ba tsamaya ke mona ba tswa ba tsamaya re ithute kere ba bona eng e rona re sa e boneng ko o jwetsa ka sebaka gaufi legoteng la kgatso la aforika borwa o ne o keke wa nagana gore mo o ka bulwa lebenkele moo o ne o keke wa nagana le mona mo o ko o jwetsang ka strata sena se mokolo e di fetang ka lebelo le jwang o ne o keke wa nagana empa di a ema ge gona jwale moo batho ba reka ba bona eng mo mamedi o moyeng kgotso hi
3: mohlomphe ya godume
0: ndate
3: ke matlhwana ke go arabe ka boripana
0: ee
3: dikgwelo tsete batho ba rekisang ka mara tsona a feta bona beng ba tsona ke ditoupas ke batho ba na le tšhelete ba tsamaya mafatshe otlhe ba na le mmepo wa everywhere ba fitlha ba dira marketing ba checka dipolompanteng re baka dispasa jopo ke 15 and then ba lebelela gore re ria se one mo re ria se one mo re ria se one mo and then ba tsetile ba tsamaya ba hira ba ba tlo rekisa
0: jale mpole rona ga re bone keng ke eng rona re sa e bone ntho eo
3: rona re maketele ke motho dikgwebo tse nnyane tse re reng ke tse nnyane ka moga borena ke dikgwebo tsa di-governmente tsa bobangeladeshe tsa bo-ethiopia tsa bomamang ga se tsa di-individual
0: mamela ke o botsa potso kere rona jalo ka maaforika borwa ga re e bone ke ntho o reng ba ya etsa
3: ga re e bone ka baka la gore ga gona motho a re bontshang yona le bona baba ba rekisang ka mora dikgwebo tse ntho bane ba sa etsebe ba e bontsile ke batho ba ba nang le tšhelete ba tsamaya mafatshe ba tsamaya ba batla dibaka tsa dikgwebo
0: ke leboa ntate fela eno ntate wa e tseba gore ba bontshitswe ke batho ba mafatshe utlwa ntate o e tseba jwang ala gona jwale re ya metsotsong e lesome pele go gora ya pele o mametse lesedi fm ka morataba tsena ke tlo o fa pine monate ya golo god's grace ke reverend luther pansa ya bina mono motho motle batho bana ba bona monyetla jwang kore soba leba le bona

0: gore mona ha nka tswa mona ha ha nka etsa tsena mona ke tla fumana ho itse bathong ke ne ke ipotsa ka jeno ke ne ke feta mo me hlaina a vum fela ka koloi motho o shebile kwana ho monate ke bua how feel le le khotala khatsola Afrika borwa ene le kantoro ya mmuso mo ba butse ke inkorba ke
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke utaba re metsotsenga re bonile sekoto hantle fela pele go ra ya pele o mametse le sedi FM motho motla ke tla o fapina me pine na ke God's grace hore nya pele o tlo ballwa ditaba ke o ke kopa o botsa rena batho bana bana ba tswang ka ntle ba khona o bona monyetla jwang he ke o jwetsa ka lekhuteng la khatso la Afrika borwa gona ha ofimo o no na le kantoro ya mmuso mo batho bana ba fitlile ke bana ba butsi le benkelenya ho ne neng re le mo le bothabang re theosa re nyoloa ka dihlomona re ya kwana re koka re eme mo re bue ha re qetile re feta fela ke ntwe tsang re bona ba bone man mo mamedi ya kompolele khotso ha ka
2: temotau
0: ntate
2: ka tla ka temotau
0: re a phela ntate
2: na ke bona like bone batho ba ka tswalo bone ke bo rakgwebo ne and then hape a se batho ba tsamaisang di-CV ntho eo e ba etsa gore ba nane ka thata ba shebe menyetla so that ba kgone go itšhira ka bo bone
0: ema pele ore a se batho ba tsamaisang di-CV
2: ga ba tsamaise di-CV ya ba sebeletsa eo so go tsamaisa CV oe isa o peta o emela kholo it's time wasting so bone ha re kene eo ke a rona eo and then he re tsa re be siri ya ba bang batswella and then that is why lo mo senyeditse ne wa o tlo lo mo senyeditse but wa se bo ra wa tsa bo businessman mo yene o nta to stoka gape because ntwe e mo madinga haye in his DNA that is why la ba tshubetse o sane ba tsogile gape so ba se ba minyetla ke ka tswalo ke bo rakgwebo bone di wena ke ba bonang ka teng
0: tsane re bona mo e wa e mona a khona man a tswa e ka re nka tsa ka o menta ra memo tsane rona bo thuso bo thabang le wena re hlolwa keng
2: rona mo kelelong re staraga re staraga gona mang a tla itsang ntho le mmusa o nwe tsa ne se kelelo ka a sa sebetse government ga gona mo itenang teng mo ke kelelo wa ka o molomo go se go mametse gore o molomo o tla phela ka phatla mo putso wa gagwe so gona putso me fatla rona ha e go thata that is why re tla tse re di tsang tsena so ba bone ba ja ka kelelo ba bona so ke the way ke bona ka teng tete motau
0: hape wa tswa o buile ntwe kholo jwang o re rona re amatha re mathise di CV re tsamaisa re petile re lo
2: dula mo fatshe
0: re emetse mohlang re letsetswa mohala
2: a go botsa ho emetseng ke tsa mister di CV Jesus Christ o ne tsa mister di CV my friend o kramo e gane o na le business o kramo wena o tsa mister di CV so ke problem o tsane o nna mona o mo ngatswela o nna mona so that is why cause ke re go bo my friend ba sa wara ka batho ba tshubela ma o tla o senyeditse a tlo sa bo businessman mo wena o ntlo ra kgwebo
0: ntse a o ntshwarele a ba phone ena e kwatisa jwa nna konka o gaola man o ha di kena di linga tai gaola batho a ntate a skis man e re mtswanele wa ka me ho ja kang ka le nomoro ya hao e ke tlo utlwa bohloko bo jwa mba to man ntate o re batho bana ha ba tsamaisi CV ntwe na

0: etsa gore bana hane bana hane ba dule fatse bana hane o re nthwengwe hape o bona gore DNA ya bona bona ka bo ke batho ba kgwebo o ya ba utswetsa ka jeno go sane ba yema hape ba phagama gore ba tshwana le dinonyana nonyana tlasa yona seawa mane sewe mae a thube ga e na taba le sona tlasena e tswela pele a tlasetseng gape ile o behela e ba le madinyana ye aiaiaa e wa bua ntho e kgolo mane mo mamedi dumela kgotso e ya ngwana mme
1: ka mona ka Bloemfontein ntate motaung kgwebo re a e bona gore mona re ka etsa kgwebo empa ga re na tšhelete ga re o bua le rakgwebo mona ntate motaung o bua tsena
0: empa Shadrack mamela tapotso ya ka kena batho bana mo o sa naganeng gore o ka bula kgwebo bona ba fitlha ba e bule mo o kelelelwa wena e sa fitlheng ke ntse motlhala ka rona mona ga o file rona mona
1: kelelo ya fitlha ntate motaung ya gore bona ga nke ka ba le hosteng nka etsa hosteng empa ga rena tšhelete eo jale bona ba na le tšhelete e re sa tseng ba enka kae mosomong ba kopana ba etse tšhelete jale rona ga re kopana re be le tšhelete ya gore o ka bula kgwebo e ne o e bonang gore mo ona ke tla etsa
0: tšhelete
1: ee yantate ke nana lebaka ke lona lela gore rona mokgwa wa rona ra ikemela ga re thusane elke man from self
0: elke man from self ore bona ba etswa kobane le o thusana ba thusana rona wena o tla ipona o le mo mono gore o tswa jwang o kena jwang
1: o tla ipona o le mo mono la o kare o ya kwana gohang go tlo bona gore motho mongwe o na le gogonyana a ka o thusang ka yone o sa shebile gore mosomong o tlo ja tšhelete tsa gae ore o ka etsa kgwebo ena moo
0: ke a leboa rrakgwebo ntate o itse le ena ke rrakgwebo motho motle ke utlwile he motho motle ke utlwile ga kore ke bapale pina ena ke labone bekeng God's grace.

0: boloke. Di solong se jolo ka mefuta yohle ya di 400 ml tsa Nivea body lotion ka $54.99. Le mefuta yohle ya di Lux bath soap di fika pa di fitse pedi ka R26 fela. Di solo di fumaneha mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 12 tsa July 2026. Ha Shoprite fela.
1: Mme, na o se o fetohetse ho Postbank Black Card?
2: Tjhe, ke ntse ke sebedisa SASSA Gold Card. Hobaneng?
1: Hobane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka mora moo, Gold Card e ka emisa ho sebetsa.
2: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
1: Tjhe, mme, ho molemo o etse hona jwale. Pele mela e ba melelele. Phetoho ke mahala.
2: E hlokang?
1: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarete tsa Postbank.
2: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
1: Ho bonolo. Letsetsa *120*355#. Fetohela ho Postbank Black Card pele ho la 31 August 2026. Postbank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Postbank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
3: Ere re tere fete kwano mona. Jwale, ha re tere wele tabeng. Le nahana ho ya neng kapa wena o le mongwana ho wa mona neng hore a lukise bothata bo.
4: Se ke le masonga ha itau a mpe fela letsatsi le nako ha re ke tleta pa menya ka shoko ke kena tseleng
3: a lukise bothata bo.
4: Se ke le masonga ha itau a mpe fela letsatsi le nako ha re ke tleta pa menya ka shoko ke kena tseleng ha re ke finyelle ka manta o tla ntola se ke le ofising ya yo bane nke nka e tloella taba ena e sebetsana le taba ya hore ke tshwantse ke fane ka ditshebeletso ene tjhelete na ke engwe e leng hore e a nthusa gore ke kgone go fetela ke se ke fane ka ditshebeletso tsa ka ka nako. Jwale ka nnete ke lebeletse gore nakong e gololeng yana gampitsa gore ke ntse ke mo latelela ka mangolo ke ntsha dileng gore di ntse di tlhokala magareng a taba a ntse re buisana le ene. Jwale ke batla gore ke re tau bonneteng ba taba ena e ntate Inoko a entseng e batla e tsepame hodima gore le bana ba e leng gore ga ba ka ba finyelela gore ba fane ka dikarabo tse tlhokalang ka pele nke ke nke mehato go bona gobane nke nka gatelela ditokelo tsa batho ka tsela ya gore go na le batho ba e leng gore ba tshwanetse ba kene tshebetsong ba ba sa etse mosebetsi wa bona ka nako. Mare tšhelete ena bonneteng kore re a e tlhoka gobane nke nka ithola ke sa kgone go fana ka ditshebeletso le go sepata le basebetsi ba ka bitsong la gore tšhelete e tla be tshwere godimo kwana.
3: Okay, jwale re ya kwala mona dimasepaleng tsena tse 69 go na le ntho a buang ka yona mme o sa tswa bua ka yona gona jwale ya gore go na le la e ka ba nakong e fetileng ya ba kgale ya ba kwana moo masepala no o tlamehile gore o nke mehato o kgaleme motho gore monna o se ka tlhola o etsa ntho e itseng e be le gore masepala ga o etse jalo nna ke tse dingwe tsa dintho tseo a di batlileng le go lona moo.
4: Ke nnete tau o tsebe gore tse ga ke bua ka UIFW e bua ka unauthorized ne irregular ne fruitless and wasteful expenditure. Ga o ka gopola masepala wa rona wa mangaung gore o tlo o thole section 139 intervention e re nang le yone e tswa bitsong la gore nakong e fetileng go ne o iketsetswa ratase ke bao ba e leng gore re tsamaya godimo eta tsa bona re lokisa mathata ao nao ba bangwe ba bona o thole o direkotso di nyametse o tshwanetse ko lelekisane le tsona gore o finyelele mo ntate Inoko a reng accountang banna ntho tseng gore na letsang ka tšhelete tshwanetse re ngole ofo e nngwe ya teng ya gore ga re kgone go tracer mathatana bitsong la batho ba e leng gore ba patile di-document ba ditabos kato ba bangwe se ba tsamaile ba sa leo masepaleng ba bangwe ba tshwanetse ba tshwarwe ba bangwe ba punishiwe ba bangwe ba lelekwe ba bangwe ba galemelwe so re kene tshebetsong re etsa ntho tseo mare the way di pakelaneng ka teng godimo mangaung o tla gopola gore from 2019 to 2020 e ne e le intervention ya province from 2021 to 2023 e ne e le intervention ya national. Now from 2023 ka bo November o tlana jwale ke ona ke ya re tala re sebetsana le ntho tsena jwale di account to tšhelete e hodimo haholo e leng gore le dipampiri tsa teng le ditlhoko tsa teng di batla re be le mehatelo dikomiti tse tshwanetseng ne di sebetsana le ntho ka nako e ntse o na le di-intervention ga ba ka ba di tsepamisa ke ona di ile di ya bang teng ga re ke ena re dilutlha robedi dikomiti tse e leng tshwanetse di sebetse ke ka gore re buang ka stability a ke re nna ne ke tlisedise o tlo sebetsa na le ntwe ya stability la pemmo
3: a simo he motemo tle metsotso ma shoma mabedi le metso mehlano ka mora go ra ya pele ha ko le buwe majoro mo ga di Gregory Ntatisi dula le malala la utswe he gore ha ka ubitsa o kene koloing kapa o kene sefofaneng o ile mmona kantorong ya hae le dule fatshe le lukise bothata bona bo leng teng mangaunga metro ke a kgola banna le tlabe le motsebise gore le tshwere bo Soutpan le tshwere bo Diversdorp le tshwere bo Wepener le skela le balantla tsa botlhokwa ya ba le bua fela gore a nna hai ha ke tsebe ntwena le behe ditaba hodima tafole a di utlwisise motaung
4: ke nna o mamese motaung lo ntse lo gao ke commando go nna mona
3: ke a leboa
4: ke nna lebuileng
3: ke a leboa sebata ke o taba ba fitlhe ba mmolelele nnete obane nnete tla ba pholosa ba fitlhe ba bue nnete ga ba bua le ntate kondongwana ba seke ba ya kwana le kwana o ya hana ka tšhelete o ya hana la kore o ya hana ka tšhelete o ya hana fapala le ya hana ka tšhelete gore nna le tsamaya mmogo le yena le ba mokgatlho o le mong le ena le ba eng ai ke ene ntho eno o ya hana o re tšhelete ya setšhaba ke tšhelete ya setšhaba lokisang taba tsa lona mono dimasepaleng ke a le bontate Gregory Ntatisi le mona ke kgonne go bua le wena ka jeno mme ebile o tlhaloseditse mo mamedi gore le lona le wela go tsena tse mašoma a tsheletseng le metso e robonga le Gauteng le yona e teng gona moo teng le yona mme a se yona fela northwest le yona jalo. Wa tseba mo mamedi hona jwale gore o be le kanselara la masipala o itseng kae kapa kae ka re Afrika Borwa a se papadi ho tloa selemong sena ke khona le bone hape le utlwile gore ba neng ba le masipaleng wa Ekurhuleni ba tshwerwe ba tla hlaka pelo le kgotla la dinyawe ha o finyana a se maspala o fela mama tiwa la buleile ho ile o kokotwa le di maspaleng tse ding mama di a buleile jwale e tla re mohlang ntate Madlanga a ntsha ntlaleo ya hae a e fang ntate Ramaphosa ona jwale ha e le gore o a kena o ile o ba moetapele o ile o ba le kanselara o ile o ba majoro ngwanamme ngwaneso eo ke mo ratang ipatlele tsebo ipatlele tsebo o be le tsebo gore o lo etsa masipaleng ha o kena ha o ba majoro ha o ba le kanselara o ilo etsa go ba le wena jwalo ka le kanselara ba tlo o bitsa thabang o bone gore ba tlo ba bitsa ka nako ka nako eo jwale ga o tswa bookeng le di-budget e dingwe ka fela gore le wena o ne o le teng ka kopanong eo o ile wa reng ha no we tsala ntwe tsena di budgeteng tseno mo re bona gore budget ena ke ena tshelete nya metse ho yona le wena jwalo ka le kanselara o no le tei araba o bo hloleo araba o bo ya kwana lkwana o ya kwana lkwana ba re ntata re ke ene tabaho ba re ha re ke ene tabaho o no le tei o ye mo wa batho ba ile mba dumela hana ke le ka hana ke ne ke emi ka ha o hana o yentse eng ha no hana ho ba ke ena tento a ya se tshelete na ya sebetsa mo tlabene o sebetse te ke ena tshelete e gutlile o tso batlo ho tlala lore tshelete e gutlile ene e tlamile hore ile lokisa kae kae e be le hore tshelete eno ha ya ka ya sebetsa ile a khutsetswa mora ho bani ho bani le phamise letso hona jo lo be le kanselara empa tseba hore jwale mamati a butswe ke le matila ha ha ha o tswa monyako ke le matila maspa le motla bo sebetsa teng ho tloa mona ke le mati la Grootvlei e thabangi tabanga ke bapala ba tswa re nthwe motho a tsebe re mamati a butse o tla le bula ha hai o tla le bula mosebetsing a lo le bula le Grootvlei jwale la Grootvlei wa le bula lo bo le kwallwe o kilwa utlwa munyakwa wa bantong wa seleng a o kwalwa thaba wa o tsebe o kilwa utlwa munyakwa seleng a o kwalwa o sapa pelong o kila wa utlwa kana go ba kenyang snotlolo gore ha ba notlela ha re khakatse khata khetse a bile ba udumedisa ba re se le tla robala hantle jo ngwana metsa ma hantle o ile ba le kanselara go lakaletsa katlo le mahlonono im ha o sa tshwana le nako e fetileng ha o sa tla tshwana le nako e fetileng mo mang a na etsa ka mo ratang ka teng mo mang a neng a bona gore nna ntho enang ka e etsa tjena ke fetile go na le ntho e ke leng ka e bua mme ke kopa go bapalela yona ra ke batlo sane uri atswa le nane ole gore ke kopa gore o mamele mona kopa o bapalla yona hantle jwa kopa o bapalla yona kopa o bapalla yona hantle go fe yona o tlwe taba ena ke le ka e bua hona le nane o lena e ke kiena ke butse hantle
5: the 108
3: e ke kiena ke butse hantle kiena ke o taba ke o a ka mona roban ke bone ntshwe ya report mona di chelete hore batho ba ka ntsa di chelete tsa bona etsena tsa bo di pension tsa bo injo hone neng ke kopa batho ba ba ro sheba le di human resource tsa bona hore na di chelete tsa bona di patalo hante o tlo bone batho ba tloa e tla re ba re ba tswa ba lo sheba di-tripoto eng mono ditšhelete tsa bona tsa di-pension ba fumane gore ae le letho le letho ga ona tšhelete mono ba tlo kula batho ba tlo tshwarwa ke dipelo batho ba thola o tla bona mohlolo mme e re ko o bolelele wena ngwaneso bothata bo tlo ba dimasepaleng dimasepala e tlo ba dimasepaleng go na le batho ba llang ka dimasepala tse sa ba patalang ba se ba tswile mosebetsing e mong ke a gopola ne e le wa bo tuele mane jalo ke a gopola thola o tla bona motlholo thabang ke batlo bua ntho tse ngata fela e re ko o jwetse mošhaneso e re ko o bolelele o se ka ntse o sesena tlhoo ena ya gago ena e re ko o jwetse wa tswa o na le ntho e ke utlwang go nna mona o na le ntho e ke utlwang nako ngwe tla mmuso ke kwa tlholofa dimasepala tšhelete nako ngwe tla ke o jwetsa mmuso o ke kwa tlholofa dimasepala tšhelete o tla gana dimasepala tse batho ba hei batho ba bangata ba lla dipenšene tsa bona e mongwe o ile a lla ke nka tsele na ga o qeta e seng ka bo ne le ka wa Smithfield wa o kae le ena a llela tšhelete a sa e fumana sebeditse dilemo masepaleng dimasepala tseng tse ding ke di-security company fela re ko o bolelele ke a o jwetsa ka jeno leng dimasepala tse tsatsi le leng mmuso o tlo gana o ba fa tšhelete tsatsi le leng go tla be o se tsena ba theosa ba nyolosa ba e tswa ba kena motho a tshwere ke tlhoo a tlhole a le go patala batho ba ileng ba sebetsa kapa ba entseng mesebetsi dimasepaleng mono a tlhole a le go patala ke re le bona basebetsi thola ke a o jwetsa e batla o shebe nthwena e shebe thabanye morobane monna ke o taba mo mamedi ka nakwane ga ne o tswa yane ya tripoto yane ya dinto eke ke bua ka bothata ba ditšhelete gore batho ba sebetsang dimasepaleng ba na le bothata bo bogolo ke opola gantle yona ena ya tueleng ga ke e lebale le ganyane ga ke e lebale nkeke ka e lebala nka e lebala jwang yona eno ya tueleng pula ke go papeletse yona mme bona go etsala jwang ke yona ke mona le fa phala ditšhelete le gana o ba fa tšhelete dimasepala le fa phala ditšhelete ka jeno le hana ka ditshelete opula ne ke monna abela ka gola wa ihopola mochaneso ke lena le fapala ditshelete le hana le butleng ke batla hona ke batla hwane ke batla sena ke batla hwane ka jeno papa makhene I'm still in love with you dumela mo mameti

0: Yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now so le customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank, ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Ntho e ke tlamehileng ho etsa ka City of Joburg, le hore ke tlamehile hore ke ba letsetse ka taba ya dibese tsena tsa Rea Vaya. Hobane ka mona batho ba so patalwe, ka mona batho ba batla ditjhelete tsa bona. Hape ho na le Pio Trans, ho na le ditsamaiso. Tshwantse ke ba letsetse. Mo mongwana jwale dibese di eme. Fela ke a tswa tshwantsa bo Alexander tsona di ne ntse di tsamaya batho ba reka diticket. Tshwantse ke ba letsetse ke bue le bona. Ke tlamehile. Ke tlamehile. Ho ntse le batho ba fumane ditjhelete tsa bona. A ko bone ka transporto ntle hakana. Ha re seke ra iphoqa ntle. City of Johannesburg, tjhelete e kae? E tlamehang hore e ye ho batho, e kae tjhelete? Ke tla ba letsetsa. Mme ke tla bua le bona. Ke tla ba letsetsa, ke tla bua le bona. A tswana ko motho tla re ha o sa fumane karabo e o e hlokang. O fetele le wena ntate Kondongwane. Botle ba e kore o araba difounu. Fetele le wena hore ntate we di tshelete tsa batho City of Johannesburg ya kolota pale munyaka.

0: tai bo silas
1: monna ha e ke ka go ntse o tshwana le mohlangkwane tshele monna
2: le ha ka bula le ntse o bula
0: no malle ntwe le we nwa nyina monna ma
1: wena monna
2: ha o me di tsho so le ha ka ka shi
0: ka e tlo wa ke bo
2: monna he wa sa bila ho bua tshi ba ka go bona ntwe go ya kopana ma u la utla go thaona monna sa ituma ka ba le monna ho tla re bolela le rona ha sa ge ke mo tla ge tsa e
1: ngwana monna
0: a jeletse le bona itsa ba ipela ho tle bona di fateng mo kampong
2: ai
0: bona ngwana mme empa ga he
3: se shaba monna se ne se bona la se mo setse mora
2: fela bona go ithute mo mo se ba tsepa mo go ho ha ngwa tsa motho a ka o tsebisa ma dumo le fatse ha ho lwa ga ga se le di fatse ye ga ifika na kono monna go bona ba le o roba pe ho fita le ha le le mpe
0: ka go mplenne
2: e
0: bona ha lo re monna ha re go vota di ntori ka nna tsa feto
2: bo ka ba kholo go re hey mo ha le na se ke na mo go mana ha se ke bone le match ho ha bo fane ma next next ha ke bo o wa bona botata ba fane go re o le le monna di ho akaretsa motho le felente le gate ba bo le mela la motho le monna le rotha ma ya di botse ene ke motse ba le jwa lo fane
1: hey ye monna
2: ka tsa monna we
0: mo teng u bua nnete tsile mo tsela wa le monna yo bona mo hale le yena mo
3: mo hale ke a khonne tente ke na hai se ba ga nya

0: Fela brawa ka man. Wa mpitsa chaks chaks so ho etsala. Hello, he hot man ke tlile ke matha hampe hampe hampe ke re he. E ska ba ba ho hlasetse ba ba ho kenetse mona. Hello, ke ne ke ipotsa bona o hlaswela jwang o na le dithunya tse ngata tje hot man he. E seng se thunya man, dithunya.
1: Wow, o qetile.
0: Ah, bra mahal. Jwale ha o tisitse difahleho tje hot man ke.
1: Wow, wa sa no kena haka o kena ka metlae. O mpona e ka re ke motho wa di-joke nna o shebile. He?
0: No, Hotman.
1: Ke da joke wena ho shebile.
0: Ah, ke re jwa le Hotman la ka man. Wa tsone ke re phuthuluwe ke bona ke no se mna te man. He. Ke go hlephisa mmeli Hotman re bua re le relax te man.
1: Wa uye.
0: Hotman.
1: Ke bo tsa hapela ho qetela la tia go.
0: Ee, Hotman.
1: O qetile ka di joke.
0: Eh? Ya mo lona ga ke shap.
1: All right. Ha re se rase. Bo. Go file mo sebetsi ya ka man.
0: Ya ba man.
1: Eh man, o hlotse. O hlotse ke tsebe.
0: E seng jwa le Hotman.
1: Monna e ke re na o hlotse mosebetsi o ke o fileng ona ke tsebe mogago ga e ba mona o tlholeile mona le patala tšhelete o nkolotang yona o patale le tšhelete ya dikoloto tsa keitse ke tlo phumolela tsona ka ofela
0: bra mogale gotmane laka
2: e wena
0: gotmane e bra mogale o
2: nkgamme ke tla go polaya
0: ke felelwa ke
2: moyaolaya
0: gotmane
2: o nagana gore ke a bapala wena sana o ntse ba gantle je
0: Ah, mara bra waka.
2: Ke tla o ntsha moya wena sa.
0: Ah, bra waka. Jwale wa o ntshosa ka sethunya he. Ah, man Hotman. Ha tsa se tswaga mana ha o bulele ka kana sona.
1: Eh wena o batla ke uphete.
0: Ah, se ndiwa le Hotman mana re me a nyane ka dinyo.
2: Ke wena sa. Ke tse o tshose ha bo fanwe. Ho fitlela a diela taule. Ke tse ke batla ho bona ha bo fanwe a tsa ba studio sele sa bo meyara. Ke tse ke batla ho mona a se ngala a sa sa sepatle. O mmametse, o mmametse ha
0: ntle. O mmametse ha ntle ba ga ya ka tsepe.
2: Jwale o etsa lang ka wena.
0: Ke ya le ka Hotman.

0: Ano ma ko? Sabo
1: yun? Man kwa na huli ka eh, tawin na saan. Ang sobo na lilitro ko lahilililililil supangur. Intimidation warfare is on! Fani unta tamay la. Mga narata ko tamating. O tamay ka na kwa rata. Kuri, fani uweta ntwe ngule mwe bata. Shee basa, sepaka silika ni mutinya ni mwa hao.
0: O mamitu ko.
1: O uka?
0: Mamitu ko.
1: E wana saan duwe lao di mwe na man.
0: Mamitu ko ya.
1: Ki, haku fumane hanika kapa oso fumane. E msebe tinya na upata la bete rofi tawaka.
0: Hotman isu.
1: Eee, wana saan mwa hao. E se nkwe na hiri lwengi pule.
0: Bebu ute Hotman. Ha yang kau sanza ni ngutu terus punya
1: saya. Ya, akhirnya kita harus cari. Kita harus cari lagi.
0: No man, Hotman lagi kita harus cari maka aman. Akhirnya hanya kita berusaha untuk Hotman wajar guna supaya batu kita punya jina. No man, Hotman nak. Kalau kau beri dia ni nak jauh kupa man. Sekarang pala luar lu Hotman. Nah, aku.
1: Ye, wena san mo hao.
0: Good man.
1: Kya bapa? Eh? Hai ku ujwe zwa di ntoka la pen laka. Ona ana hore kinalda ko bapa la, kinalda ko sena menu, kinalda ko adi joke.
0: Na o mrena. Ubo so ujwe di tue injwa le good man.
1: Wena, wena.
0: Na.
1: Wana wena, wana wena.
0: Na good man.
1: Nika mo kupanya panyanka ten san, o suspect. Ugo. Eh. Kya bila e la hudi ntoko mani tzak. Du tujwa ku wena kakungam.
0: Kya suspect din na.
1: Hola sa ile ii, good man. Haki tibilu kona hola tibili imos. Ha, ona tu so man langa ka ubule. Lamo a woman, o tla thusa kae eh o se tlile go etsa assignment e bonolo ya go fukotsa bohlale ba ha bofanwe jwale ntho tse tswileng ka tlung ka mo di mela maoto di ipulela safe di tswa di tsama daylight tsatsi le tshabile tsona o tla di investigate jwang eh o tla di kgona jwang o tlhola ke ntho tse bonolo nolo nolo nolo nolo
0: mona se ke kentswe ka ga ntho tse sampatleng Hotman ga ke tsebele leto ka o nyamela document tsa gago ebile nna ke kopa o tsamaya
1: Tsamaya man. Mwawe, tsamaya pele ke ipakela bo madima be. Kantwe di tsila jolo ka wena tsena sa. Bona wena, fail pop. Beke tlang ke batla gore o tlo mpolella gore o entseng ka bofano. Ra utlwana. Ra utlwana. Tsamaya. Ne ka tape. Go re motho a teng o hana gore o motlete bolla o montsa foro. O re wa mozama. Wa tsama mo ka papa tsi tla dula le mo ka papa tsi.

0: Na ID number ya hao ke ngwa tsedi kitikiti tse thibetsong ke lefapha la tsa lehae. Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba holwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo, ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lokisetswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ramonte Mpina o neneng ke e batla eno ya Ntombi. Ke o neneng ke e batla. Ke nngwe pina tsa monate ampe e ile ya tuma haholo pinena. Ke a leboha monna Lover, ke a leboha DJ Lover sa ka pina tsena. Ho monate ampe re di bapala hona jwale, batho ba di hopola. Motho wa hopola hore ke ne ke le kae kae motlhano o bapalwa pinena, e mong wa hopola hore ela ke ne ke utlwana le mang, e mong o na le nightclub a itseng ka Sebokeng, o na le nightclub a itseng Thembisa, e mong a re o na le nightclub a itseng mona Hillbrow Gauteng, e mong a re kopola re le nightclubong ka Springs, e mong o tla re ye nightclub ya rona wena mošhaneso ka mona ka ntho ngwena ka bo binoni mane jwalo ke pina tse monate yampe tsena le yone na ya night shift ya the Commodores. Re metsotsong e mashome a mabedi le metso mmedi ka morago gora ya bobedi o mametse lesedi FM mothemotle dimasepala tse ngata ona jwale di eme tlhogo tse mashome a tsheletseng le metso robong ha di a fuwa tšhelete. Mmuso ha o a di fa tšhelete, ha o a di fa tšhelete. Go na le ntho tseo mmuso o reng pele ke lefa tšhelete nketsetseng sena le sane. Hona jwale ha lekgetha le councilara le ile o ba le motho o le mokgethang wa le councilara a ile o le emela ha dikgetho di fitlha di saletswe ke kgwedi tse nne ke a kgolwa dikgetho hona jwale kapa tse tharo. Motho yono o tlameha gore a be le tsebo gape ya ditšhelete, a be le tsebo a utlwisise le puo ya senisemane, a e utlwe hantle se ka e utlwelela. A utlwe hantle se ka e utlwelela se ka re ke utlwile e ka ho thwe. A utlwisise le ha o bua ka ditšhelete, a utlwisise le di-budget. Mohlomong hona jwale ha e le gore motho o batla go ba le councilara a lo ithuta ka di-budget, a tsamaye a lo etsa dikhoso tse kananyana fela a lo ithuta ka di-budget. Horna ha masepala a budgetelwa ho etswa jwang gore ke utlwise budgete keng, a tsebe le ka budget ya ha yona ya ka tlong. Banna Spielman o kae ha ne re le Madaya Bradash ha o kgethwa le councilara, le councilara mono le tlameha ho voutelwa ke batho ba dimilione tse hlano. Majoro yena tshwantse a voutelwe ke batho ba dimilione tse leshome. Mme ha o le majoro se o lokelang ho se etsa tshwantse le hore ebe o motho wa kgwebo. O tseba kgwebo. O tseba ho hira, o tseba kore mono ha ba bapale. ha ke tsebo kae mshane no Spearman ke mohopotse hona mohlamonene mohlambaneng le seyage ona le teng mo budget ke ke letsetse le seyage seyage ona le teng ha ne re botsa ha ne re le madaya bradash ka man ka India ke ta ke ke moletsetse ke mmotsa re o a hopola mohlama jo rwana na dutse le rona re bolella re ibile ona le di chemise gore ke ke letsetse le seyage seyage o kae monna ma a gore kutlo ke tla mothola na o malai walla seyage ke sa rona le ona le teng ha re le India mane a malai walla ke khola ona le ntwantsa yetsa mona sa go letse ditse seyage go letse ditse seyage ke batla hore ke tle ke bue le wena ke bue le wena ka ntwena tshwantse e be le hore o tseba kgwebo o na le kgwebo o hira batho kapa o kile wa hira batho kone ba batla dinthonyana tseno India man gore ke motlwela ke tsebe rona Spearman o kae ga ke tsebe rona o kae jwale banna ba tshwanang le bontate Zwane go na le monna ya ithutileng ka ditšhelete ya ithuto o ruta mona Card University le batle batho ba tshwanang le bao di masipala le batle batho ba tshwanang le bano le ba bitse ba patalwa batho bana hantle le ba bitse ba dule ba batlang ho ba bo majoro le ba batlang ho ba makanselara ho ba ntwena ya ntate madlanga na se papadi hey mkhwanatsi mkhwanatsi ka le mosane se shwileng tsane ka July taba ya ntate mkhwanatsi I so feel ntabiseng hona jwale tshwantsebe bo ntabiseng setse ba bile ba re ngolla pale tshwantse hona jwale bo ntabiseng ba re ngolla pale e re nkitse o tsa mkhwanatsi le taba tsa hae ke selemo nthwena e tsamaya jwale ke selemo kgola ne le ka di-5 tsa July ke tla opola date ya teng gantle o ntshwarela ebe ke e fosa ba teng botswane ba trainer ba ka le trainela ba le trainer ka governance finance and management bankeng le basebedise le ba patale ba teng batho ba batsho ba nang leng yona tsebena ha re tla dikgwebong lona dimasepala le ya bona gore batho bana ba tswang ka ntle ba tsamaya ke nako ya gore le batle batho ba tshwanang le bo ntate Lemi Mmule le mo tseba ntate Mmule go na le monna mogolo banna ka mona ka Welkom mo matšhabeng ya ngotseng le dibuka tsa kgwebo ntate Mmule tshwantse ba gona jwale masepala ka mona ka matšhabeng o nka ntate Mmule o mo tsamaisa gotlhe go tlwa Welkom o Dindala o mo tlose o Dindala o mo ise kae e be ba pota le ena jwale ba ruta le bana ba rona dikgwebo o ikemela bo Mmule ba teng ka tsebo ya bona gona le mong tsena tse ba leng go tsona jwale he ke gona he ga a na le tsebo e mmatla golo ebe le bo mothaka mane ba mo mema ba mo bitsa ba patala a tlo ruta batho kgwebo go na le ntate ya buileng mona gore batho bana ba tswang ka ntla ba tsamaise di-CV ba iketsetsa dikgwebo ga ba tsebo tsamaisa CV ba emele motho a ba bitse bona ba tseba o itheela mosebetsi a re mading a bona ntho e leng teng ke o itheela mesebetsi ena ke nako gore batho ba bo rona ka ona Aforika Borwa ba itheele mesebetsi.

Let's say the FM ke monlelwa ke Peter hape mo mamedi motle tjalo ka ke bua lwana ke rata ho kopa ha le khetha makanselara ha le khetha makanselara kore le khethe le shebile ho ska halwanuwa mo khethwa makanselara batho ba batso batho ba batso ke le kopa ntwe ya rona ho lwana a si yona ntwe na rona ho lwana ya u bulayana ya u hloyana a si yona asimtwentle batho ba tshomehlena bona ba lwantshana batho ba tshomehlena bona ba lelekisana ke dithunya ke dithipa ke mabotlolo ke ditibile go tlanwa ka ditulo ya swabisa bile yangkha ke le kopa batho ba batso mongodi wa buke ke balanga holo what's wrong with being black o bo thata bo buholo bo lenteng o motho motso ke o balekelelwa hore a ska hlompha ketapile Aska hlompha ketapile aska hlompha batho ba meteletsempile a lwantse motho ba meteletsempile a molwantse a morwake a re thata bo rena le bona batho ba batso ha re batle wetellwa pele ho hanga re batle motho a batla etellwa pele ke motho mongwa molwantsa o le ka mosenya hona jo ma kee seng a re hoala nuwa wa re wa thiba ka bona wa thiba ke province ke Eastern Cape ke Natala ke Freestaat ke Northern Cape ke Limpopo ke kai ha hona jo la ha uwa bo dikgethong jwalo batho ba lwana ebe ka le bo radipolitiki mo hlamba buletsweng ebile le dipapatso ntsa bona bangolo re tloelang ho lwantshana tloelang ho lwana tloelang ho tseka ditulo stulo sena se ya feta a se stulo sa hao waya waya Ndate Mandela aka lwanela ditulo aka tseka ditulo. Pa aka lwanela ditulo. Ka tseka ditulo. Me ka jeno modimo mo hopotse o phomotse. Robert Sobukwe ka kapa e kholo aka lwanela ditulo a tseka ditulo ha lwanua ya ba modimo mo hopotse antle ka khotso o iphumuletse. Ara tshotle o tse o ba fitileng ho tsona. Ke bua ditaba tsena ka kgwedi ya Nelson Mandela. Kwedi yena e kholo ya ntate Mandela ka neng a bua ka puelano ka jeno batho ba lwantshana batho ba batso mang o batla gore e be yena moetapele mang o batla gore be e ka ba yena le councilora mang o batla gore be e ka ba ne ha o tlameha gore go be jwalo go na le motho ya tlameileng gore a o etelele pele hata wa tsaka diloka o ka etsala ke buisane le mo premier e mona wena mosane sumo o ka etsala re bue le mo premier McQueen ka tsala re mofumane re buisana le yena taba tsa rona di loka fela tloela konopo

0: fela jalo mo medi metsa mane tiba go ha o fitse kitso go tshwagatseng tsona di horentsena tsa tsha go ho pole he hore hore nyana ya pele re tsoga jalo mani manager hore nyana ya bobedi ke tsa thuto me hore nyana o qetela he ha o ke mo nya ka mo nati fela mo tsebang he hore se Paris ding TLB ding ya jola tsa bana tiba go se fetwe ke tso go fupageletseng tsona ka o fela ka jam
1: jula le rona re jule le wena jalo ka tsholo top number 7 re rutana ka di chalete ka jana mo medi o tsebeletsa le seri go tla le tsarona sa money manager fela rate ho fetwa ke se party ke a tseba ke se se sa di khutlana tseo di gatang a hore jalo ka ula utlwa malome bekeng e fitileng ila ba yena ile nga tshwara sekola ka se party re tla tsere bona rena ebe bekeng e di tlatsa majwang a fela he ntle le tseo di ngata tse re tshwaretseng tsona ka thoko mo mamedi se tla etsa bonnete ba hore wa ithuta wa natefela go mamela tshebeletso ya le CDF
0: ha re fetse mabengeleng mo mamedi me re khutla go jwetse hore na re bua kang ka jene ho money manager
2: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao ke ka pama tsidi swa maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover me e kengeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwe di forum SMS le se di ho 34774 ho 34774 clientele life ke mo wa di sebeletso tsa di chelete le mo fani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tswaelehileng
3: O anane la buine hello bantate Nelson Kholisa Mandela. Khwele tso ke hore re gemele le se di FM. O thusa ba imetswe ke mathata a bophelo. Ke molelo.
4: Ka di metsebe go sebele pinyane.
3: Le se di FM ke molelo. Motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka majeke. Ha di khogo di thoha di kalaneng. Ho fihlela re isa masapo ho beng.
0: Sense go mema he mo menu 086000384 jo lo ka ha metso tsole ma shaba di tsena metso tsunya le shimela metso mhlare pele go fitla go nya pone re sense re kena jalo ho money manager meri bua ka taba botlhokwa ho
1: re ba ka taba botlhokwa ho le top number 7 mamedi boholo ba rona re a sebetsa re sebetsa ka thata hore e tle re mohlomong ha re furalla lena la ba phelang ho bo ba le bonyane bo re busiela ba ntseng ba setse e leng bana ba rona kapa ditloholo le ditlolwana tsa rona mme go na le ntho e re tshokang re etsa kapa e re sa etseng re le batho go ithuta ka tsamaiso ya tse re di sielang ba salang e leng mafa gore ba lokela gore ba tsamaise jwang ba tshware jwang gore a tla kgona go salela ba tlang ka morabona
0: momedi taba re buang ka yona ke taba e thata haholo me go na le dipale tse ngata-ngata tse e leng gore re a tseba gore maAforika Borwa na le tsona go na le motho o motseng o monyane o na le mapolasing o na le metsetoropong go tswa fela gore na o kae taba ena o nnile wa e bona ga o sa feta go yona o e bone mme ke mo o fumanang gore mofu o tla be a sebeditse gagolo a sebeleditse ba lelapa kapa a sebeleditse bana ba gae mme re ga keta o sia mafana o fumane gore mafana a sebediswa ka tsela e leng gore ga e ya loka o qetelele o fumana le mane mo thong ba tla ba ra mafana data bona bana bana ba mona ya ba ka nnete ga ba nagane gore ba lokise ntlo e kapa ba boloke ntlo yang data bona e fedile fela jalo mme e bang o kile wa batabeng ya mofuta o jalo ge ga o batla ka jeno e ba lekile la feta go yona le lelapa e ne le leto le jwang ka nnete mme o ka eletsa malapa a fetang go yona ka le reng eng
1: ka nako ngwe se le taba ya go wa senya fela top number 7 o fumane gore bana ba motho ba lwantshana ka lebaka la se ileng sa ba salela mme se ba saleletse se sa bewa molao wa gore se tle se sebediswe ka tsela e jwang o fumane ba qeteletse ba tswelana maatla ka gore kolo ena ke yaka ga gona molao setseng gore kolo ena ke ya mang e sebediswe jwang e sebediswe ke mang e setse fela e saletse nna le wena re a lwantshana jwale re lwantshetsana kolo ena
0: kapa o ka mang go no sena wheel
1: go no sena wheel
0: ebe jwale ga lwantsana ka bakala gore ha ona mang ya ileng a ngolwa fatshe gore o tla tshwara ntlo tla tshwara kolong
1: ka bona o tla tshwara go botla tsamaisa gwebo wena o tla tshwara o tla sala le engwe o tla ha ntshotse jwalo ha di a bua na go sala le me boholo ba batho ba ntse ba sebetsa ka thata na jwale boholo ha o ka mmotsa gore wa sebetsa ka thata o tla tshwara ke batle bana ba ka ba sala ba sokong fela go tswe go lokela gore na o hlopisitse gore batle ba ske ba lwantsana ka ba batle ba ske ba le senya le fa lena jwalo ka o tsholopijana gore o keteletse ho thu banna ntata bona sebetse ka thata tje
0: kanete ga itsira motho me lwana muamedi o tla refa pale ya how he bangwe o le motho eleng hore o ile wa feta mona le lelapa le fitile joang ho yona le fitile joang ho yona me o ka eletsa malapa a fetang ho yona hore kanete ba ilukise joang tabena ba ga e bona ga di bona dintho tsena tseleng hore di etsa hala malapeng ka ka o fapana tseleng hore pheletso ya tsona kanete e be sentle ho hang fela o fumane ke mane mo tshomo mofutsa male ntho tsa hae o bone chelte ke ena o sebeleditse ke di milioni milioni ya bona hala ha o phela fela ka morao fela o rotsa mae ha o fiti le kgoditse kae ho so le uputswa ho ne ka reng ha o ka batlwa ho bile le chelete kapa ha o ka batlwa ho bile le lefale leng hore le sietswe bana
1: motho mong o fitile ho yona jalo ka tsholo tsa plama 7 kapa o fita ho yona hana jwale kapa ho so fiti ho yona o batla ho qoba ho fita buthate mbo jwalo ke keletso efe o ka fanang ka yona ke ntsho di fitsa bohlokwa tse o ka reng re tle re di shebe pele re fitla boemong bong motho mong o so na le experience tile be mmbo ba re ba fet ka tla ka ira chelete ke ne ke satsile re eletse re jwetse
0: re batla wena ehlile re batla wena tse ba ngwena a fitile mmoo
1: o tla re letsetsa 0860003084 ka potla romela mala tsa gatiso 079758 ya se le sharp rnat

0: ke anande project a re fela jalo keys mashamela ra metso tso ka mora ho rena ya bra ro ke ra tella afternoon drive what's ba ke rata sontsong o se bua of e kwa no tibla e mhlokwa ho lota bo o qetang ho bua maharetla tabeng ya ke buang ka yona ka jeno mane ho money manager ntho ya succession plan make ke rata ka tselo e buang ka yona hore batswadi motho wa o tlosa re tsama o university ka pana ka ngwa ga re tlolela go university wa tseba hore le bengkele le bulwa kana ko mang le kwalo kana ko mang fela o fumana hore na kontseng a te wena mosebetsi wa go le bula fela le ho le kwalo empa ha o tsebetsa maiso ya le bengkele leo
1: e bohlokwa ntho yo gatsira ka succession plan e bohlokwa hohle le hona mafenta beng ya mafa ke lebelletse jwang gore ha ke se ke le siko kgwebo ya ka ene mathe ka mgo ineng e matha ka teng ile re ha ke yang ka moraka ka pangwanaka ka montsha ka motshwara ka letso ka motataisa dilemo le dilengwana re sheba ke stoka kae sheba ke bala tshelete jwa sheba ke ne ke beya bokae kae ke tsang kae hore a itsebe ntwele ntwele re
0: aitlwae
1: ntwele re tsang gore tsama o ya sekolong a go batla mona go batla yeso wa tsama o ya sekolong ha fitla sekolong o iketsetsa ntho tsa hae wa hlokahala mona kgwebo e sala sena motho a e rana o lata motho a le itseng a ye sekolong tlamehile a tlo rana ntho a sa e
0: tsebengatsebeletho se a se bonang ke tšhelete gore e teng e tloetsang gore e bengata ke etsa jwang ga a tsebe o etsa e bengata gape o ja yone e ne e teng
1: lebo bana ba basweu mmona a le 15 sa apere khaki le dibutsi how to bana ba bangwe ba ya sekolong o eno a ye sekolong o tsamaya le ntatae o tshwere toolbox o tsamaya le ntatae ba ile go lokisa dipompo tse golo tsa metsi ba etsang ba etsang ba ntho eno ba e fetisetsa go meloko le meloko le meloko le meloko wa ipotsa ngwana o ga kene sekolo wa scanner empa o e fumana ne nako a kena sekolo ntatae o mmeile mona re tlo kom peter o tsamaya le ntatae o sa apere khaki o sa le polasing
0: ene ba tshwere e se le bona ba tshwere ngwana jwale
1: boholo ba bana ba re ke re ketse mohlala fela boholo ba bana ba bo raplase le bo maplase ana jwale ba sekolong ba di university ntate le mme le ba rana plus re lebeletse ngwana wa gotle university a tlo rana plus
0: o tlo rana jwang a
1: tsatsi
0: ha tsebe le go di buka di bewa kae
1: ntho ya succession plan le me sebetseng ha ye re phaphama ka morana nako o go jana nranka nako ranka ona ra motshwara ka letso go tloho tlobomo ke yena na tlokwala segaose jwale o se o le thata o se o iphumana le ka rra mafura sa tsebeng a tswa ka a etswa jwang
0: waja ga itsenaka mme ga fela fedile ga fela fedile ga o ne o kgona o a late mo wa eketse o e sa ntho
1: mafu lebe
2: Atadi papadi horiatella le bongane tshabalala
3: e bana la tla bua ka engwe ka jeno ithata e monati bile tla ruta ke a dumela mmamedi ya tla letsa mona ke mmamedi ya tla ruta papadi nya bolo mona pele ke qala e teng re a bona bo mo mbale fatse Cristiano Ronaldo hona jwale ba bangata ba lebelle tsore a tlowe papadi nya bolo a be me ja fatse ka mora tlhusano ya mohopo wa lefatshe lo ja so ka ntsha phatlalatso ya simmuso empa he ditsibitseng a tsa bolo dinana hore ne le tlhusano ya ha ya o qetela hona le moshimano wa ha ya ntsa mo hodisa mona junior ya tlang ka ya wa pele wa hae moshimane no jwale tibello ke hore e tlebe yena ya tlang ka mo Ronaldo a ile nga sia teng na go nyetsang ho ya pele le bitso lena le skila le balea le dule le tsamaya jwale ke ntlha e bohlokwa ho lu yeno e o le buang ka yona mme re ithuta le hona mona mo dipapading ha re sheba wa bona motho re wa tsiba a go bona motho yena o iketse ditse Ronaldo wa hae e mong hape e leng gore ho thuki moshimane ha ke sobele monyetla wa moshebella fela ho thuki moshimane ya motle haholo mme ho ya ka kgolo ya hae papading ya bolo le ho thusa ke ntate wa hae ka ho mokotlisa le metsa sebapadi seo batlang e be sona e ka nna ba se seng sa dibapadi mohlomong mohopeng o latelang wa lefatshe ka 2030 se e leng gore e bang a kgetha ho bapalela hlopha sa naga ya Portugal e tla be le sebapadi se hlwahlwa naheng eo ya Portugal ke lebile ho lebala beso all of us all in ka ofela tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport e bohe ho SABC 3 we mamele di le moentsa SABC o be we stream ho SABC Plus dumela he mamedi ha re qala tsena tsa pele tsa dipapadi ka ho lekola jwalo tsa papadi ya ho ke fumana hore sehlopha sa Africa Borwa sa basadi se tlo bapala dipapadi tsenne tsa teko ka mona ke Cape Town kgahlalo le sehlopha sa Namibia mme tsona di tlo bapalwa ho tloa ka la 20 go ya ka la 20 a nang le metso e mene hona kgoding ena ya Phupu mme dipapadi tseo he e tla beletsa o itukisetsa jwalo FIH Women's World Cup me di tlhopa di papaditseno tse tharo di tlo bapalwa ka mona ka Elkana High School ibe ba yengwe e tla bapalwa ka mane ka Hartley Vale ha ile hantle ke ya o qetela ena e tla be ile ya bona jwalo ka ho tlo bapalwa di papaditseno tsa tiko gole he ke di papaditseno ngwe mo kotlisi o shebile hore atla shebe se tlhopa se wa tla se sebedisa ho ya mane tlhutlisano ya mohopo wa lefatshe ibile bana ba SA Hockey ka molomo bo president Dion Morgan ba tlhalositse ya hore dipapaditsena di bohlokwa haholo ho tlisa tshebedisano mmoho le matahanyo ya dipapadi ka ro se hlopha sa basadi sa papadi ya hockey kwano Afrika Borwa. Ha re tsotseno he re tshelela jwalo ho tsa papadi ya bolo re tla lapeng kwano re fumana hore se hlopha sa Makesi se hlwaile Morgan Mamila jwalo ka director of football bakeng sa sehla se tlang sa 2026-2027 se tlhopheng seo se e leng hore se ile sa rengwa ke selepe ka morao hore se seke sa sebetsa hantle dipapading tsa di-playoff re a tseba he hore se ne se le leaking e kgolo mona sehleng se fetileng ha jwale se se se theowetse leaking yane yane Motsepe Foundation Championship mo e leng gore ka nnete se tlo lokela se lwane ntwa mamela ho khutlela likinye kgolo mamela o tla se tlhopeng seno tjena a tshwere bipuhlo bo boholo jolo ka ile hore nako nye fitileng o ile nna sebetsa di tlhopeng tse tshwanang le sa baroka e ka tsana le sa moroka solos me o tla jwalo a tshwere boiphihlelo a holo ba di tlhopatse ba pala likinye kgolo le tse bapalang hona mono ho the Motsepe Foundation Championship me se tlhopa si ile sa phatlalatsa se thabile a holo re be sena le motho ya tshwana le yena ya tlo gona hore a se thuse me sebetso ha ye kgolo e tla be le ho sheba taba ya ho hlwa go tlisi ho kgethwa ho dibapadi le ho shebana jwalo le dibapadi tsenyane mane ho ntshetso pele le ho tla ka mogwa o ikgethileng o se hlopha se tla o sebedisa wa mmapalo hore se khutlele le kinye kgolo o fela ha kana he hlopha sa Makesi ha se se o phatlalatsa ribe ba kotlisi ba o setla le ba le bona sehleng se tlang ke ba feng ba tlo gona hore ba se thuse jwalo ka se lebelletse hore se tle se khutlele le kinye kgolo ya PSL ha re kwala ka tsema ba pile le fapa la sports arts and culture kwa no Gauteng re fumana hore le tona le bogammaile hore ho hang fela diphetuo ha se tse ka lokalo se wa dielellwang le fapelleo papisong le ha ine le tona le gatlola pele na go nye fitileng dilimo ntse ka bantse ka o dimunyana fela ho tsele shumetse fitileng maile ikile ya bana ya ne le tona ka kwano ka Gauteng la lefapa leno dipakeng tsa selemo sa 2010-2014 me o ile a gotlela studion jwalo pejana ka kgolakile le dikgweding tse tharo tse fetileng ka kgwedi ya mesa ka la pele le hana kena dieteng tsa letona Matume Shilwane o re kgaello ya ditekanyetso ke yone batlang hlentse le bothata o fitlhela ga kana empa jwalo ka lefapa ba ntse ba sebetsa ka thata ka nnete go aba ditšhelete jwalo go ya ka moo ba lokelang go di aba ka teng le ho ya mefuteng e fapaneng ya dipapadi eo ba lokelang ho e hodisa mme o re hanyane hanyane ba tla fihla moo ba lokelang ho fihla teng hore bohle ba ikarabella mefuteng yohle ya dipapadi ba kgotsofale haholo kwano Gauteng le hore Gauteng e ne be province e itlhommeng pele ha re tla mefuteng e fapaneng ya dipapadi di bile yakalo mabeditseng ke neng ko tshwaretse tsona e letsa pele kwano hore ya thella tse ding hape e tlabeletsa bobedi ya resofete di mane metsotsong ya mashome a mararo ka mora hora ya bone ha jwale le bolitshi bo se ba la pelicana no le monate la riatella bana beso
4: re le babongzito
3: ke o taba re tla la ka se pitipi
0: ha go le ba holo tibla moho le wena bongzito mo medisonzo le fela jalo re ke na bibileng ka mara ka Johannesburg me he wana la kamara ka N1 southbound ka Linwood Road hona le akolo yene nyeme ka haru humila tusitso ha jalo se phala ha monna jana se pitipiti me e bang o sebedisa milono ka nete ganna ka kero hloko ke ne go tshwagetse yona tla le wena ho reng ena kwa no ratela traffic e bona le tsodi bona ga sa di bona ga tshwaga ke tibos_mkoni @limawela1x #ratela traffic

0: thuto o batla o ba ntho e itseng bophelong. Empa ha o na le a le mong fela ya nang le thasello ya thuto ya hao, hore o tle ebe o mona mo o leng teng ka bokgwebo ya hao e mona mo e leng teng ka sheno, o sebedisitse lewa lefeng, ebe thuto eno o isia ho yena o bonang hore o tla ba le thasello kapa o na le thasello ya hore a ka nka lefa lena la hao a le fetisetsa lo ditlolo tsa ka kapa e leng bana ba hae. Jwalo jwalo bana beso, nthwane re e bitsang ka hore ke succession plan, ke yona e bohlokwa ka ho fetisisa bana beso, ke yona e bohlokwa ka ho fetisisa eno. Ke a leboha bana beso, ke ntate Dieta ka mona ka Potchefstroom. Danko.
1: Danke ntate Dieta. Le bomolaetsa gore jo bana beso, nna bo khazi baka ba ntse ba lwana le no ka lebaka la fake will. So I wish tšhelete eo e nyamele mo bankeng pele ba bolayana, hore net ba etse peace after e be gutla hape, because no a ba makoko ntate ba tlo bolayana. Ke takadimane ka mona Boiketlo Village, bo khazi ba lwana ba lwana
2: ba lwanela tšhelete na
1: ba lwana. No
3: Chiza le Lebza. Actually buang e thata my sister wena le teaser. Rona re thula peng, ke nna le abuti, ke yena a moholo. So ntate o la hlokahala 2022 e la gana kwa e fitla tla magala ditšhelete tsa ntate abuti, ka a ya kwana a nlwantsha ya ba ga wa tlolla le jwalo wena teaser. Le ka jeno tot fandag matla thama a tsamaile mahala fela. Thank you teaser.
1: Yo.
4: Yo. Ee, Thabo le lebo. Ntho e le buang e thata gore ke a utlwa. Bale bana ka nako e nngwe le bona a kere jwale ba nkile makala ba ba batlang. O fumane gore jwale wena o mo fa thuto gore nka thuto ke ena ngwana ka etsa license ke ena o kgona go boetsa bona gore na o tla ba lebe sa gaefeng. Gobane le koloi ke ena e ka jarateng ka mona, nna ke nketse bogolong. Fela mare jwale ga e kgone gore ka tsamaela gole, o tshwanetse ke le go batla motho ka ntle ke etseng. Ya tlatlang a etsa mosebetsi wa gore a ganne makoloi ena. Jwale bana ba rona go tshwana le tsona dithuto tse tsa dikgwebo, o reka mazimba mona kwane wa nkile go a file malome o na le makete ka kwana wa rekisa wa sebetsa. Ach, ga ke le tlhokomeleng taba tsena ke le babedile leng gantle. Ke a leboga setlo sa lona tlheng. Ke mang Simone ka mana ka nyaka Longaland Ridge.
1: Ke a leboga. Kagiso re gopotsa ntho nngwe bohlokwa sheba Orlando Pirates ana jwa tate khosa ulang ka murahai so ba murahai u itsa ke yena ana jwa le kubane o munkile na kwetelele re sa mone ha tsa mo tsa mo fehle lo tsa mo ruta le yena a bontsha gahlewe sheba Kaizer Chiefs sheba bana ba ntate Mtau ke bona ba bontsitse gahlewe gale
2: ga
1: tsebe ba tsara ka kenan le sheba Sundowns tlopi sa ba tlhopi ke na mo a tshwereng sa ndao tsana
2: go ba o ile a e rutwa gala sa le monyane
1: a bontsha gahlego e re go ja o nkwe tlhopi o rana sa ndao sa sena interest ka be le ka
2: eno yo
1: ga ba ga o kile ha ba le
2: ntate
1: yo
5: e bang o nahana o ruke ka wa kgona o lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Dizango la ko tsa mami Landra zango nene. O mofe ntshong lengwe e batlang tse go nampilele punkulasi. Onza feila skolo ntse go nampo ya mama nana.
1: A ke to feila fela ga ke batla cover.
2: Ah, wa mne. O nang ku piki lala.
1: Lo ka di mo mne. Fitle na go mo so sna yona
2: cover. Wo!
1: Hona le

0: ona le monne mong a reng o ruile o re ho bana ba hae ka o fela tsena tsaka le tla di fumana ka condition le ngwe fela e mong le e mong ha ka ba le qualification ha ke tlo le tima tse fela ha o sna qualification o itima tse wena wa itima
1: ena tla ja khale
0: a re bona ke tsena ditsaka ha ke timela e tla batsa lona ka condition hore e mong le mong a ba le qualification ha o nana go ntho tsa ntate ya ke no thola
1: hey
0: tse a tshwere ha ka a o no e batla qualification
1: le sona sekolo go atisa se hane Oh, step. How many words
2: Hello, guys.
1: You're telling me about you.
2: Okay. Yo, come on, I'm going to tell you. Give me Mamzal Fakamone, come on, come on.
1: Hey, Mamzal Fak.
2: Hey, what's all you want me to? Naki Mutra Fambana, about school.
1: Hey.
2: So I was young, only license to Marana or Nanchain, Laurie. I'm not a Maita who doesn't have to In Pawanana, on a Jalichina and a Kumunkala license, so only a Tawima, Bussabu City, Kissibo, on a little tone, because I need Baba Babanan. Jalikin Tabuso, Oban Kitamali, and then the King Munta, Eno Villamona. Oba Lakana for his game, but school, but Kreswa, like you cannot keep there.
0: O bana o sa itse jwa re mamja le fakolo ya ho tlo ema o di maditina e felle ne felle o di maditina.
2: Ke felle di maditina ntse ke bana a moholo a botsi thabiso ka nnete yena. Wa mona o hana khahle o hana ho bula munyako wa bule ka church.
0: Yo.
2: Ha di change empa ino ka nnete modimo yena ka nnete ha. O ke a o sia munyani fela wa mona go na le yona khahle yo jole ga le bua ka di tsotsa lona le go na di ya re phamisa. La nne tsere sa ile le empa ya bona go tshwenye tsere re yetsa. Hai bone ke rona pela le batho ba bang ba e bona
0: re le bo mam jakes
2: re le bo ntse ke le rata hlela ke go nne nna go le nngwe
0: o go le tsela o ketela go le tsela o tsaya ga la o ketela ye thank you mam jale fa okay wa mshanyana ana le license ana interest uru ka rena mona tlo plaka o gona o bona ke tsa ke ha mam jale fa o ka thuna le ntho e tsalang bana ba ba salatu di jo di sale o ka tlo di a pasa yo
1: moyeng khotso
3: le sedi fm acknowledge me
0: re acknowledge ntate
3: e khotso bana ba iso ka mo le ka ese
0: ka mo ha o ntate o phetse
3: irden ti bo se man ti bo se bona la usile buka mo topi
1: dade
3: Eh bona man la tswa keng ha ke tloke na ho le sotlo sa lona empa ona le ntho e le nthutile nyona hona jwale nna ke mtswadi ke na le bana wa bona ntho e le bua ka tele tse ngwe bua ha re ga nete ila hana sekolo ga nete thuto so le nna di ruka mohlala o le bo a o yentseng ke ntho e ke lo ebe ya ho bana ba ka ho bana bana ba ka shekwe ga ba sa rata sekolo jwale ka go ka nna le lona
0: sho Rale bo ndati.
3: Yale bo wa se, yale bo bana be se tsabila nna le ndati. Tibot.
0: Rao ananela, thank you ndati.
3: Thank you team kokoman.
0: Ar ke team kokoman. Tsantsa rateng. Ha o sa rate sekolo, rata ho tshwara
1: mo ntata. Rata mo ho tshwara ka matswa.
0: Abe me wa roka. Motshusi ba.
1: Motshusi o tsebo go.
0: Wena o ka se ka o fela di
1: ha
0: o di rata.
1: Ha re khonang.
2: O mo
1: eng khoso?
4: Ke mo tsene le bu.
1: Dadé.
4: Le bua le ntate po ke khoso ka di ntorontorong ka mo.
0: Ege.
4: Ege. Ke mo tsena le ba sangana ba ba be di ba tsetleng kolong. Ka la ke ntate mo di mo ntse ba hafilela ntse ke khanna bo sele mo tsare. Mm. Ba ra di le na ka di bua le wena tsena na tshibose. A o fenyana ka ba di tlatsa tsa di 14. Ke la kana ka ka tama le bona di Toronto ga re ba nna to shebe ngo a re ha fela ntre tama go se ntse re robala go ngwe tsa la yeng ke fatela lona bo philo ho sa ane le to sala le nna lona go ba ne le eto la ka a le tsebe le ka tella ka ke ke lona le tsamela tshagele lapa le tshagele ngwana lona wa ngwana ana e leng gore modimo tsa re file yena le tshagele mme wa lona gore bo philo ha bo tla bo fetwa mo somo se se tla re ke kere ke a khetsimela e be lona le tshwarang ke a le bua ke bo se ka le re tsa minyetla le go le ntemba mametse bana ba be ba re se di ke molelwa tlhore ba bile la ka mehla matsatsi mamelang le sedi le ka ele bophilo o sane utore ka lesedi ile ka fumana ntshena na ene ngore ntata ka na hlola ntse mamela lesedi FM ka mihlale matsatsi
0: re le bona
4: ke a le bua hantle le modimo le fa usile mo tsaga le tswa sa tlhisha ba dikwe modimo le fa se hlola fa dikelelo tsa hore ka shele kule na le tlhobua ka yeng o tsebe le ntheno a le etse rona fela re etsa rona ka mihlale matsatsi thank you tshibotsi
0: boy ke go se re le bona ntate re le bona
1: Moeng khotsa?
0: Chapter 3 verse 10 Mamedi go mela voice note go re re tla ba pala ka mo.
1: Nke ga ke mo ibuo ba re na re ke pala mba se ke le koma
0: mme. Ke batla ibuo ke mo mamedi. Ha ke batla ibuo ke nna.

0: It's a hard knock life. Re shoma na metsebe tlhano fela metsotso ka bona hora ya bone mogatlhoro ka bobedi wa drive time to come malakabe. Re a khutana tsarna sa sikokotlelo. Re tshwere taba dife ka jeno sikokotlelo ngana la ma 7.
1: Ka jeno ga itsira ka re bua ka bingodiso ba di ECD center di ba ke ba kensa selemo setlang. Mo mamedi.

0: ho sentse le fela jalo mo mabedi re kena sekhotleleng sa rona a sa thuto sa se go kotlelo jalo ka ke blese re bua ka bingodiso ba di ECD center bakeng sa selebo se tlang lena lanaeo o le tlisetso ka motlotlo ke SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwa no le CDFM FM botla isimba tsidiso ramatsie mo mabedi le papala thuto province ya Free State le boetse le mema bemba di ECD center hoka ingodisetsa ho ilo ngodisa jwalo di ECD center tsa bona selemong se tlang jwale puisano nyena re tla utlwa hore ho baneng ha o le bohlokwa hore di ECD center di dule di ngodiswa selemo le selemo ebe ke di thuso dife tse nehelwang ke lefapha la thuto ho di ECD center kapa ha di ECD center di ngodisitswe jwale hla tsebe he o tlo ikutlwela tse leng hore re di tshwere le moeti wa rona ka jeno e le major ke me Nthogwane Amelia Mofokeng yana ke motsamaisa tshwere mokobobo ho tsena tsa di ECD province ya Free State ha re mo amohele me Mofokeng kgotso
1: mmelekai
0: repeti mmehle Merle bo ha holo re be re dutsi lwana thapameng yena ha holo jang re bua ka taba e botlhoko ha kana ya di ECD. Re tle re kene go tsona. Ha re bua ka di ECD re bua kang mme di botlhokwa ha kae.
1: Ke a leboa Melebu. Di ECD di botlhoka ha holo. Di ECD ke di thuto ditsi tsa thuto tsa bana ba di lemontsa ho tloa tlhaong ya bona ho fihlela di lemontse nne. Kapo hisa o tsehlano ho ya ka hore ngwana o ithuta ka tsela e jwa so di tsitsena tsa rona di bohlokwa haholo di bohlokwa hobane ha nka qala mona dilemo tsa pakeng tsa ho hlaha ho fihlela o dilemo tse hlano ke dilemo tse bohlokwa haholo kholong ya ngwana le kwetlisong ya kelello ya hae so di tsitsena di thusa hore re kwetlise le ho tshorisa boko ba ngwana e le ho molukisetsa ho ya sekolong so yona ha iso bi sekolo e santsana le mo re tshorisang no hlasimolla ngwana teng hore a lokele ho ya sekolong
0: buingodiso bo me boileng hore boetswa ha jwale ka pa bobuletswe ana ke ba bana ka pa ke ba di ECD center
1: ke ba di ECD center ke ba di ECD center mo di ECD center di tlamehang ho ingodisa teng ere ke tshomele bo hore re na le campaign ene ya bana pele mass registration le baka e le hore re etse bonnete bo re ka re province di center tso hletse re na le tsona di be registered so that re kgone ho tseba mo ngwana e mo le mo wa province a le nte e le hore a bolokehe
0: mme bo ngodiso bona ba di ECD buqalaneng botla kwalwaneng
1: bontse bo buletswe mme wa ka rena le program e re reng ke eCares moba ba ingodisang teng re se re tswetse pele haholo re le di ECDs hore se re ingodisa digitally ka marangrang so bontse bo buletswe o kena fela mo o ingodise mme ha o ingodisitse mo rona re lefapha ga gona ho bona ebe re tswela pele ka tse dintse re tlamehang ho di etsa ho tswela pele fela ha re na nako re reng re kwala ka yona re ntse re butsi hona jalo ha re sokwale ho fihlela re bona hore re fihletse lenane leo re le boneng le bana ba teng ka re province
0: ditlhoko ke dife bakeng sa boingodiso
1: for motho a batlang ho qala ECD center kapo motho a santsana le yona empa sa ingodisa ka molao le lefapha la thuto o tlameha ho ba le ditlhoko tse teng le mangolo a kene mo a ngole di mabitso a center high le rona le bana ba bakai re na le melawana ya tsamaiso eo ba tlameha ba be le yona ba kenye mo eCare systeming hore mohlala re tlameha a re tshepise hore bana ba rona ba hantle ba bolokeile mo me a ngole le hore o na le basebeletsi ba bakai ba sebetsa le bona e le hore re bokgone ho bapisa lenane la bana le lenane la basebeletsi hore re bone hore ka nnete ngwane mong le mong wa rona o tla ba bolokeile a bile a hlokomeleile
0: ke le bohamme di ECD center di kemetse kapa di fumane ha dikolong
1: re na le mefuta e mmalwanyana ya di ECD programs re na le tse ikemetseng re na le tse dikahare ho dikolo re le fa pala thuto re bone hore bakeng sa polokeho le tlhabollo ya di program tsa rona ha re tsela pele re ntshafatsa di ECD programs tsa rona re di kenye ka hare ho dikolo e le hore neheletsano etsebe ho bateng so re na le mefuta e mengata ya di ECD programs re na le di ECD center e leng tsena tse tlwaeleileng mo ilang le moaho le tse ding kaofela re be le di play groups e le mo o le mang o ka nna ingodisa o bo kgetha hore nna ka laboraro ke tla bokeletsa bana ke ye stadium kapo ke ye grounding kapo ke ye kae ke bapale le bona le yona ke mofuta o mong wa program e re na le yona ka nako nngwe re ba letse re di bitsang ka gore ke di mobile programs e le motho a tla ba le koloi ya hae a kenye di-toy ka moo a ye moo bana ba sa kgoneng go fitlhela center e nang le moago mme ke mefutanyana e fapaneng ya di-programs tse re nang le tsona ha re ya ikamahanya fela le tse ka gare o moago le tse ka thoko fela ke re re batla go fitlhela bana ba bangata so re re thuto le tlhasimololo le tlhabololo ya bona e ka etsala kae kapa kae le ka tlase go sefate e ka etsala
0: Me ha re bua ka ECD checklist re bua ka eng?
1: Ke mo re shebang teng hore ECD e fihlela di pehelo tse re di bitsang ka hore ke norms and standards hore bonyane bana ba rona ba be se bakeng se bolokeileng mo e seng hore mohlomong ha re bua ka infrastructure moaho hore e se be moaho o ka bang kotsi ho bana ba rona. Le di toilets tse bana le tsona e betse maemong a lekaneng tse lekaneng dilemo tsa bona e ska ba di toilet tse kgolo ho bona ho ba ngwana ka sekolo re shebele hore ba sebeletse ba teng mo ba loketse ho ba mo ene re sheba le hore re ba shebile gahlanong le register mo re sheba hore ha ba na diketso tse kgahlanong le bana ba rona re shebe dintho tse jwalo hore bana ba rona ba kalosong ya batho ba nepahetseng ba sa ba hlekefetseng
0: Momedi re o memo 0797585066 a holo jwang ha o le motho ana le kgahleho ho di ECD kapa o le motswadi o na le potso efe kapa efe o ka botsa memo Fukeng ka jene jolo ka ha ile moeti wa rona hopola he hore re bua jolo ka boingodiso ba ECD centers bakeng sa selemo se tlang re tswela pele mme ebe ho bolelo eng ka mokgwa o motjha wa ho ngodisa ho tloha ho bronze ho ya ho gold
1: jale ka ke hlalositse pelenyana hore se se rena le system eo re ngodisang ho yona mme o ingodisa mo o kenye dintlha tsa hao ka ofela re o tsebe hore o teng ha so ngodisitse ho bronze o kentse ditlhoko tsohle tse teng o thola certificate se re reng ke bronze certificate bronze certificate e bulela fela hore o ingodisitse re o bona re o tseba re gona ho bona mo linte and then how le bronzing o hloka hape o tswela pele o etse kopo ya hore o be silver kapo o be gold silver e hlalosa hore o na le diphihlelo tse teng empa ho na le tse pedi kapo tse tharo tse sa fellang ha o ngodiswa o ba gold e bolela hore o meeta all the requirements tse hlokahalang me hore o fitele ho silver o hloka ho etsa kopo e re ha o entse kopo re tle rona re le lefapha la thuto ka tshebetso ya di social workers le environmental health practitioners ho tloha ho masipala re tlo sheba hore moaho o lukile tsohle tse hlokalang diteng o na le melawana ya tsamaiso e re hlokang re le lefapha me ha o di thotso tse hlokehang ka ofela di le teng o gona hore o fete ho silver kapo o fetele ho gold ene ke batlang ho ihlakisa hape gore ha so o qualifyile o le ho silver kapo o le ho gold o so qualify hape hore o ka etsa kopo ya ho thuswa ka tsa ditjhelete ke lefapha la thuto re gona fela ho thusa ka ditjhelete ha o le ho silver kapo gold ha o le ho bronze o hloka ho fetela ho tsena tse pedi tse o ke buileng ka tsona
0: ke a leboga mme mo bedintse re le segotlwaneng sa thuto sa sekokotlelo re tlo nka gefu ga jwale re tlo e be ka morago mono re dipapadi mmogo le o sepetepete e be ga re gutla ge re tswela pele le mme Mofokeng.
2: Tebeletso e ratwa.
3: What about ya? What about ya?

0: la bona mantsibua re ya mathupa tsana re le bona ba tsumela itse matla mela itse mana ke khotsana ba mo bidiba re tshela afternoon drive show
1: Dumelang Thabo le Lebo ke mara ya ka mona ka Randfontein yo ke a yutlwa ntle le buang ka yona ke a mothola ba Thessalonike yo what's my king wait again this is a guidance yo ke le sedi ho ba ho rona le ho bana ba rona hore re tshwantse re ba rute hore motho o phela ka mofufutso wa phatla ya hae ke rata mani qetellong ho verse 10 mani ne mering mering monna o tlatja ka mofufutso wa hae
2: atadi papadi hore ya tella le bongane tshabalala
0: le bongane mme we sentse mona ene e tshwalo e re monna ke ha jwale mme rona
3: a fela ke nete e ba ha re monna ga ntse ba rona ga imoga ka o sebetse hore be ke mo nao
4: a o me atla re etsa
3: ba a fela ke nete
4: tshwana le ntse tla handle senya
3: nete ntse wa phatla
0: e re monna ka pa re motho
3: e re monna
4: Ah, monna.
3: O ka bo itse motho o tla phela. Fela re monna. Ke yeme ho le ntjulo la sesotho.
0: A ba tlo sebetsa lebo.
3: Ntjulo la sesotho monna.
0: A ba tlo sebetsa.
3: Na ke simona.
4: O tla le tla la seisa bana ba ba banyane mantsi. All of us, all in. Kaofela tshidisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila o SABC Sport ibuhe ho SABC 3 we mamelidi ya lebuetsa SABC ube we streame ho SABC Plus mamelidi wa le sedi dumela tsena ke tsa bobedi tsa dipapadi kwa no re athella ha re qala ka tsepa bapi le lefapa la sports arts and culture kwa no Gauteng re fumana hore le tona le bogammaile ore ha hona diphetho tse ka lokwa le tse wa dielellwa le fapileng papiso le ha ine le tona le khotlo la pele dilemong tse fetantse le shumetse fitileng maile e o ibileng le tona hona le fapeleleno kwa no Gauteng dipakeng tsa selemo sa 2010 le 2014 o boetse kgutletse setulong sona seo hape dikgweding tse tharo tse fetileng e le hane ya kena dieteng tsa letona Matume Shilwane o re kgaello ya ditekanyetso e batla e hlele ntlha e ka setlhogong eo ebileng e le phepetswe kgolo mme o re batla o qobelela wa rola disebediswa ka bohlale hore mosebetsi wa bona o tlo tswele pele lefapelena la dipapadi letona maile ya dilemo tse 40 a le metso seletseng ore ho khutlela lefapeleleno go tshwana le ho khutlela lapeng jalo ka ha le ile la mo betla na go nye fitileng ho ba meta pele e o ile nyena ka jeno mme uri o nkile mosebetsi o ka lebaka la lerato le o anang le lona bakeng sa ho fana ka ditshebeletso ha ho le mona se dikadi koeng sa dipapadi ore he o shebile hore a tla khutlisa ditlhudisano tse di ntseneng di sedi le siyo ka re o Gauteng ka lebaka la mathata a ditšhelete le tsena le mathata ha jwale a gulagulano ya baetapele ba tsona nthengwe a shebile hore a tla ntla fatse ke a di gautsa dipapadi ka re province ya Gauteng Hotsa 2026 FIFA World Cup mokotlisi wa sohlopa sana ha ya France Didier Deschamps ore FIFA e qhiletse ka thoko boipiletso ba bona bo mabapi le karete ya tshehla e ileng ya bontshwa sebapadi e leng Michael Olise Olise o ile a ngola papadi ya mahlolo wa tse le shume le motso seletseng tsa o qetela ha bana ba bapala le sohlopa sa Paraguay mona mo ileng ha bonala e ka o bapetse sebapadi sa yona sona sa naha yenu ya Paraguay e leng Martias Galaza ha mpile ho jahe ke tsaleno itse a se le kudisiso ha fumana la hore hle ine simpi ha kalo re abaka akaba qetella bo ntshitswe karete sena he se tlhalosa gore Olise le sebapadi mmogo le yena Bradley ba kholae ka tsena le Manu Kone ba ka nna ba fitwa ke papadi ya di semi final e bang se hlopha se hlula sana ha ya Morocco bosung bona le teng e bang ba ka fumana dikarete tse ding hape tse tshehla ka ha sebapadi ka sendi bapading tseo tse tharo sena le karete e lengwe e tshehla jwale tabena ba tla itse di taba di yana ofela he ha holo ka mara hore matsatsing a fitileng re bone ha FIFA e fanye ya karete go bedi le ya bontsha forose yamane na heng ya USA pele o papadi o ba ile ba hlola ho yona hlopa seno sa USA ke sa Belgium mo khatlong wa tsela shumela matso seletseng tsa o qetela ho latela puisano e o thungi bile teng dipakeng tsa mo president wa USA Donald Trump le mo president wa FIFA Gianni Infantino ibile ha o thubi bile teng ibile teng puisano no jwale qetweni ka nna ba isisumeditswe ke puisano e mahala e bile nteng pakeng tsa Donald Trump le Gianni Infantino empa ke mona fora ha ba leka hore le bona ba phepetse qeto ya karete eo ba dumelang hore Olise o na sa lokela hore a ifue bona ya bona e qhiletswe ka thuko mme ba nga ka bontsha karete e tshehla Olise bosung bona a ke ke ba teng papading ya semi final tsa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe santse go lo tsona tseno he bosung bona papadi teng e kgolo e lebeletsweng ka tjantjello e tlabegele dipakeng tsa sona hlopa sana ya France le sana ya Morocco ke papadi ya di quarter final ya pele ne tlo papala horeng ya le shume bosimbona sebeletswa le sedika ho hasetsa papadi yeno ka lentswe la Thabiso Mafrika a tsama le mohlopholi mo lefintseke ha ga dikwala ka tsa papadi ya rugby fumala hore loose forward ya sehlopa sa naha ya Scotland Rory Dodge ore ka nete o ikutlwa le motlotlo wa holo ibile jwalo ka sehlopa ba thabile ho beela ba tlo thulana le sehlopa sa Springbok mme hore ba shebile hore ba tlo bapala kgahlano le Peter Steve Doyle leng se papadi se wa dumelang hore se matla ho lohlopeng sena sa Afrika Borwa ka mora tshebetso ya high entle ha hlopa tsona tse pedi ne di bapala ho di semi final tsa tlhodisano mo hopa lefatshe ka selemo sa 2023 mme hore ihle ba shebile haholo ho boela batiana le yena ho ba ho dumela ke se seng sa dipapadi tse matla haholo le sehlopa sa Afrika Borwa se matla sona ka bosona e leng phepetso eo ba e hlokang ha jwale jwalo ka sehlopa mme hore tjhe Afrika Borwa e tle lebelle sehlopa se batlang se le matla sa Scotland papiso le se ba bapetseng le ona ka 2023 tlhodisano ya mopo lefatshe jwalo ka e le hore ba batla ba hle ba sebetsa beterenyana papiso le nakong e fitileng mo round tjena bekeng e fitileng hlopa sena sa Scotland se ile sa hlola sana ya Argentina e leng papadi e wa dumelang hore ba bapetse hantle haholo ho yona mme ba tla kgona ho hatiselletsa ho se ba sientseng ho Argentina ha ba thulana le sehlopha sa Afrika Borwa maqebelong ona o reyang hona ka mona ka Loftus First Field ke loose forward ya sehlopha sa Scotland Rory Dutch dibile ka lo mamadi tseo ke neng go tshwaretse tsona e le tsa bobedi tsa dipapadi o se fetwe ke tsa o qetela metsotsong ye mashema mararo ka morago raya bohlano le bolithi boss ke tseo
0: le bula hole fela bomzito hashtag le seri FM traffic mabidi pijana ka mana ka N1 northbound hone ho ina le ditukiso sentse ndi etswa tse ba hore dipethetswe metse la ibuleile o ka tsa maka bolukuluhi ha o tsa maka mono ke tsa batho bangata ba ne ba leka ho iqoba tsela eo ka lebaka la ditukiso tseo a dipethetswe o ka tsa maka bolukuluhi ka mono N1 northbound pakeng tsa new road le battle interchange mela yohle ibutswe he mo mamedi o ka lokulwa he ha o tsa maka mono ka N1 le ka mana ka Samrant le teng le ke hore mela yohle e butsu ka mora ho kwalwana ka bona re ka lokollwa he ha o sebedisa mela e ha ona letse di bona re sa di bona @tibos_mkhone @limawela1@lesedifm #lesedifm traffic re tla di bona ha di fitla kwana ho rona ka ditsebise mokganni e le mo mamedi wa retella afternoon drive show topla ma 7
3: le bo ha ho le tibla mo holwana bongzito mo bere re tla fitela mabenkeleng metla ga re khutla mabenkeleng re tswele pele le memfukeng
5: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela go bana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: enough space to get it up and over and get the tips.
7: Countdown ekadile. Kasonta salamashumama benya metsiletsim pupu. Kaiser Chiefs.
8: Arabona obrigado. Aba ibelela botsiraga ya playoff.
7: E hura hura na le bompudi ba Zimbabwe. Scotland FC. Absolutely brilliant. Fugue Sports Palace, Tulisano ya 2026 Toyota Cup. Say, you are fit to a Kumuzuana Omulomung, Wakasa Haruina, Harina Tate Pedita Babadiabolo Africa, if Fatala Makwati, Kaiser Chiefs, Ebuzana Diputole Scotland FC.
8: About the Kereke Boya!
7: Kawatua SABC 1, SABC Plus, Elisabethan Radio SABC, Kasunta Salamashuma Mabia Mitsuselatim Pupu, Nizuing Emashmara Rukamara Rabu Medita Pama, Fumana tickets are our compute ticket to Hanagwali. Kali ranta tele golo fela SABC Sport ke mo aswa se muso wa 2026 at Toyota Cup.
9: For the love of the game.
10: Lesedi FM ke mo lelwa khaso etli samposo selo di fase go ntsa basotho ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le eto la bona la bophelo ba katlego.
3: Hakule bo holo tiblam mo holo wena bongzitse mo mirego la pele ke tshotlane sa rona sa 2012 kokotlelo re bua jalo ka abuingodiso aba ECD centers ba kensa sele mo setlantsa re le puisano njalo le memfukeng yena ke motsamaisa tshwere mokobobo ho di ECD ka province ya Freestata memfukeng ga o amohela hape
11: ke ya lebo wa lebo
3: ke di ntla dife tse hlano tsa botlhokwa tse hlokang ho kaelwa hloko ha ho bua ka tsa maiso ya di ECD centers.
11: Ke a leboa. ECD center ke kopa re hlokomele hore ha se ntho ya motho a le mong. Me ha re na le ECD center re hloka hore re be le committee e tla thusa tsa maiso ya ECD center eo. E le hore dintho kaofela ga gone o arolelana re bone hore re etsa jwang. Re hloka ho ba le melawana ya tsamaiso e leng di-policies tse tla re thusa hore dintho re di tsamaise ka tsela e jwang. Ka ho fetisisa, re hloka polokeho ya bana ba rona. Bana ba rona ba hloka hore ba be sebakeng se bolokehileng, ba thuswe ke batho bao re ba tshepang ba senang diketso tse ba di entseng tse kgahlanong le bana. That's why re shebang motho a sebetsang le bana bao kgahlanong le bukana ya child offenders register re shebe hore ha hlae mo hape re hloka hore bana ba rona phepo ya bona ke a gola ha ebe o la utlwa dilemo tsa ho selemo tsa ho feta sa 2024 le ra fumana hore Freestata ke engwe ya di province mo bana ba teng ba di ECD centers ba sa fumana phepo e nepahetseng me re hloka ho bona hore bana ba rona ba fuwa phepo e nepahetseng. Ka o kolea ke kopa o tisa ena ya hore re hopole hore di ECD centers hantlentle boholo ba tsona bo qadiwe ke batho ba bomme me re hloka le o elellwa hore engwe ya diphio tsa di ECD centers ko fukutsa bofuma tlala le tlhokeo ya mosebetsi le ho selekalekane me re gothaletsa re le lefapha hore bo ausinyana ba ntseng ba le banyane dilemong le bomme ebe bona ba fetang ka pele ho thusa hore ba bone hore bana ba rona ba hlokomeleya le di ECD centers tsa rona di a ngodiswa mme di ba ba ka se hlokomeleleng le se bolokehileng bakeng sa bana ba rona.
3: Re leboha haholo mme fela ha re ke re shebe diphepetso tse leng hore di ECD di kopana le tsona hangata.
11: Auslebo ke batla ho tsho hore ka ara Freestata rena le di program tsenga taholo tse sa ingodisang ho ya ka dipalopolo tse re di fumaneng re le fapha ho tswa ho Stats SA re fumane hore bana ba pakeng tsa dilemo tsa tlhaho le dilemo tse nne ka ra province ba feta 263,000 mara rona re le fapha re gona fela ho ka tseba hore ba ka tlasinyana ho legolo la dikete ba o kae re gona ho tseba hore bana ba 97,540 ba hokae ho bolela hore ba fetang le halofu ha re tsebe mo balenteng ke ka ona re le lenaneng lena la hore ha re ngodiseng di center tsa rona le di program tsa rona e le ho elellwa hore re tsebe re le fapha hore bana ba rona ba hokae re tsebe ho ba fahla simollo e hlokahalang. Bothata bo bong hape bo boholo ke infrastructure boemo bo di program tsa rona dileng ho bona auslebu ha di hangata di ka morantlo ke mekhukhu boholo ba tsona so emeng ha maemong a bolokeileng for bana ba rona e kgolo ke ena ya hore di communities tsa rona ha di hlokomele di program tsa rona ha re le le fapha re re ba file di thusa thuto di a nyamela hobane di communities tsa rona ha di hlokomele instead ke bona ba utswang di tsentsa rona tsa bana and bo bong hape bothata bo re batlang ho tobana le bona ke ba hore di sentence tsa rona bana ba nang le bokuwa le di tlhoko tse ikgethang ha ba fumane thuso e batlamehang ho ifumana ka ha basebeletsi ba rona ha ba tsebe hore bana bao ba ka thuso jwang re qetella re ba le bana ba dilemo tse hodimo haholo ba ka hare ho di center tsa rona empa ba sa fumane thuso e ba e hlokang re phepetseile haholo ke taba eo mme ke ka hona ha re eme ka maoto re lefapha ho bona hore re leka ho fumana hore ngwana e mong le mong wa profensi o kae e le hore re tsebe ho mo thusa ho ya ka ditlhoko tsa hae tse fapaneng.
3: Ga le bo me rena le molaetsa ka bona ka WhatsApp ya 7.
0: Ke nete tsa plama 7. Adimana me putswe ke nan le ona ke hore ho bani

0: gore ba etse bonnete ba gore basebeletsi ba bona ba tlhokomele ya ka tsela eo ba tlhokang ka teng. Ya bobedi potso ya gore gobaneng di fandiwa ka tsela tse fapaneng. Ke ka lebaka la gobane a kere ba fandiwa go ya ka lenane la bana bao ba nang le bona. Ga o na le bana ba leshome o kekebe wa fumana subsidy e lekanang le ga o na le bana ba mashome a matlhano. So ba tla fandiwa ka tsela eo le gore ba sebakeng se feng le gore bana ba moo ba qualifya na. A kere re qala ka ntho e re bitsang ka gore ke di means test. Ga re le sebakeng seo re sa se bitseng ka gore ke sebaka se tlhokolosi. So re sheba maemo ao a jalo. Ke ka gona ha di-subsidy tsa bona di sa tlotshwana go ya ka maemo a bona. Re na le ka nako e nngwe o fumane gore o na le bana ba 20. Marabe re fanda fela ba leshome ha o le sebakeng seo re sa reng ke priority zone. Ka lebaka la gore ngwana o a qualifya o maemong ao. Bana ba sentse ba gola di-grants automatically ba ya qualify. Empa ba bang re sheba lekeno la batswadi ba bona le gore ba gona ka tsela e jwang. Ke lona lebaka fela le etsang gore funding ya rona e fapane. Empa go tloga selemong sa 2026 re entse bonnete ba gore re behe dibaka go ya ka tlhoko ya bona. Mme ha e le mo tlhoko e leng kgolo re fa bana kao fela subsidy ba ka gare go center eo.
1: Relebo, hona le engwe ba kopa medi melaetsa, ba kopa dinomoro tsa lefapha o mo molaetsa kuna. Ke kopa go mpotsetse mmemono gore na crash e lokela go lokiswa ke monga yona kapa ke rona batswadi gobane jwale crash e teng mona Windberg e re batla tšhelete ya tukiso ka nqena ntse re patala di-fees e fumana dithuso go tswa lefapheng. Jwale ke mang a lokelang go lokisa crash? Ke monga yona kapa ke rona?
0: Ke a leboga ditapo. Kretse ha re ka hopola gore ke boikarabelo ba batswadi le setšhaba seo sa moo. Ene ho fapana gore kretse e o kae. Ke a gola o tla utlwisisa gore ha kretse e le ka morantlo ya ka e ba boikarabelo ba. Ke ka hona ha o na le tseo ho na le batswadi re patalang teng e le gore re covere taba eo ya gore bana ba rona ba kenele moahong o ne pa hetseng e ba boikarabelo ba komiti le batswadi.
2: Ke kopa go tshwarela haholo hle re tshwanela mabenkeleng.
3: When it okay start.
4: Reka se tsa isa safe ka safe seng kang siabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be menyetla ngo e khapela engwe ya di holiday tsa le show me tsa boleng ba 100,000 rand. E le nngwe. O be o boloke 100 ml ya Colgate Herbal regular kapa gel toothpaste ka 23.99. 2 kg ya Sunlight auto washing powder kapa 1.5 liter ya liquid ka 54.99. Le 900 gram ya Pocoma Wheat Bix ka 49.99. Di solidi fumane o fihlela ka di 12 tsa July. Ha di Money OK Express le OK Urban. OK, beng ba le bengele ba o ka batsapang.
5: E bang ona na o roke ka wa khona o lefella leqwetha. Na ana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plan di cover ditaba tsa setšhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang. Kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Mabedi go bometsotso pele re fitla gore nyane ya bohlano. Mme Mofokeng ke kopa o phethele fela re tsebe o kwala mo.
0: Ke a leboha Auslebu. Ke kopa gore batswadi ba re thuse. Ba re thuse ka gore bana ba be dibakeng tse ngodisitsweng. Mme bana ba itlhagise ba be teng gore re tsebe o bona mo ba leng teng. Ga re tlhoke gore re be le bana ba bangata ga kana re le Freistata ba o re sa tsebeng mo ba leng teng. And-e e botlhokwa kaofela go batsamaisi ba di-ECD programs kore ECD program e lokisetsa ngwana sekolo.

0: Mabiki ntwana tsa holo ya Young Thug, J Cole, Travis Scott ba re the London. Ile tshimo le mesimo ga go metsotso ka mara ho rena ya botlhano. Me ha me tshere he wa tsaba re fetela jalo ho ba Capitec Bank. Jalo ka ha re tsama isana le bona ho reng ena. Me re kere jalo ho hashtag
1: Slam the Scam.
2: Helambeso re boetse re a kopana. Ke nna Sistandi le nana la rona la Slam the Scam. Ka jeno re tlo bua ka mabenkele a boqhekanyetsi a fumanang online, e leng di-websaite tsa bolotsana tse bonagalang e ka ke tsa nnete, empa sepheo sa tsona ke go jaletsa. Re na le Nomvula ya tswang Soweto, mme o batla gore amela tsa pale ya gae. Nomvula o re go etsagetseng.
3: Hei dumela Austandi, ke ile ka bona papatso e nngwe e kgolo mane online social media. E ne le mabapi le setlhaiswa se seng se ke se tsebang hantle ebile ke se rata. Mo teng ho ne ho rekiswa dibagi ka theko e nngwe e tlase hampe ya bahe ke tobetsa papatsong eno. Website eno e ne e bonahala e le molaong. E ne e na le matshwao a sehlahiswa, ho na le ditshwantsho. Ke ha ke kenya odara he ya baki tse pedi bakeng sa bana ba ka. Ba mpha order number ka email. Empa matsatsi a nna a feta, hwa feta dibeke, tu ho sena letho. Ha ke re ke rekile ka ho salata bena morao, email ya bona ya kgitla lefe. Mme le nomoro tsa bona ha di sa sebetsa, ho bolelang hore nomoro tseno ha diyo.
2: Ao, Nomvula nnake, wa tseba keng? Ba otlile ka moratsebe ka bonokwane ba ho reka ditho online. Dikebekwa di iqapela dipapatso tsa leshane tseo lebisang ho di-websaete se siyo. Di-websaete tsena di iketsa e ka ke mabenkele a nnete. Ba o hohele ka ditholole tse kgolo, e re ha o qeta ho ba lefa, ba nyamele ka tjhelete ya hao.
3: Hee, wa tseba se makatsang kore. Ba mphile mokgwa o le mong fela wa ho lefa. Ebile ba re ke tlameha ho lefa hang-hang. Ke ha ke sebedisa bank account ya ka ho lefa. Hape aparo tseno tse bapatswang mono ke tse turu hampe. Ho ya ka nna, ke ne ke bona ke fumane lehlohonolo. Wa tseba ha nka ba ka itshwenya le ka ho lekola hore na website eno ya bona ke ya nnete kapa tjhe.
2: Wa tseba ke eng Nomvula nnake? Ke ka moo ba qhautsang batho ba batlanang le disolo jwalo ka wena. Ba jaletsa batho ba ba tshepang, haholo ha o nyolosetsa ka bophelo. Ditheko tseo sa bona tse tlase ke yona kgohedi ya bona. Mme website eo ya bona eo seng ya nnete ke bo bong ba bothata boo batho ba tsamelanang le bona ke o jwetse.
3: Hai, nna ntho e ne ke e batla fela ke o rekela bana ba ka ntho tse ntle hle.
2: Ke a utlwa Nomvula nnake. Motswadi e mong le mong o batla ho fa bana ba hae ntho tse ntle le ha tjhelete e haella ka lapeng. Mme dikebekwa tsona di sebedisa seo ho re qhekanyetsa. Nnete ke ena, ha theko ya ntho e bonahala e le tlase ho ha e sale kapa website e belaetsa, tlohela o tswe tabeng eo. Tobetsa website address ya morekisi e molaong ho browser le ho netefatsa hore na e fela e le ya nnete. Mzansi, mokgwa ke ona wa hore Slam the Scam ha o etsa shopping online. O seke wa tobetsa di-link tsa dipapatso tse ho social media kapa WhatsApp ntle le ha di le ho social media account e netefaditsweng ya company. Batla netefaletso ka address eo pele. Lekola URL ka dinako tsohle, mona o ka sheba dintlha tse kang mopeleto o fosahetseng kapa dinthonyana tse ding tse itseng tse belaetsang. Haeba mokgwa o le mong fela wa ho lefa ke wa banka le hona ka potlako, hape ho sena boikgethelo bo bong ba tefelo e bolokehileng, tseba hore o jewa dikopo. Dula o le tjhatsi, e ba bohlale ha o reka, mme kaofela ha re re Slam the Scam.
4: Ba be di fitla pheletsong jalo gaolo ya ka jeno ya hashtag Slam the Scam le Sistandi. Sistandi re lebula golo fela re tlabela re utlwa beketlang gore o re ruta ka eng. E leshome le metse supereng fela le sekoto ka morago ra ya botlhano mogatlhele kwa o qetela wa Drive Time e tuka mmalakabe. Ha re gutla fela kwano se tla chas party.
5: I know what it was, give us that drive. I think it's okay, I'm going to tell you what I'm going to tell you. I'm going to tell you what I'm going to tell you. I'm going to tell you what I'm going to tell you. I'm going to tell you what I'm going to tell you. I'm going to tell you. Kore ba le thathetse ka seile wena lelebo ke tlo le thatholla ka lelebo tjo skim sa drive a ntse ke bulela jege ngone o jege o bula ba besitse ba ke go mamela le seri wena ke gele bolithi bo se ba besa ke go le bolithi bo se ba besa ke go bana ba ka ay ay ay ay ay ay a lona la nkhasa lona e la nhlantsa se ke go le bolithi bo se ay a duela skim sa drive le tsere se pina ka tena tsa no masiba a se sonke man o
6: ay tsa ba le lebo ma wila Lamdi tabotiza hi hi kima tshara mosiwe le re ba malwaneng ha setse ke le mametse ke a le rena 6 o'clock komba ra tiwa o sweet my baby baby aga la balagetsa yo we DJ
7: nako ntsa tatlhelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
8: bana ba golang ba tlhoka go eketsegileng di aga mmele tse eketsegileng bakeng sa bophelo bo botle gore ba gole ba tseba go ithuta ebile ka jeno batswadi ba tlhoka go eketsegileng le bona Nestle Nespray e ofa go eketsegileng e fana ka di-vitamin le di-mineral go ba thusa gore ba gole bakana e diang go fela gore tšhelete ya gago e tseba go sebeletsa le go feta e ritelea ha bonolo bakeng sa bophelo bo maphathaphathe ba lelapa nea ngwana wa gago se a se tlhokang mone Nestle Nespray always giving more
9: tlotlisong ya ntate Nelson Mandela kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa gatelelo ke molelo
4: masoma mabedi le motshelo mongwe a kamera hora ya botlhano ke nako ya gore selele sepodi
9: mo mamedi morethetho wa mmino

0: all of us all in kaofela tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport ibuhe ho SABC 3 we mameledi le moentsa SABC u bo streame ho SABC Plus ha re tlaleta batsena ka tsa athletic mo ka u be re mabelong a malelele kwano Africa Borwa Steven Mukoka o tlobela a matha gahlalo le smarti se o le mpudi wa Olympic ho tswa mane na henya Uganda eleng Joshua Cheptegei mafelongana o reng hona beke hele bile le lebeletsweng ka tshantshello la Absa Radio City Durban 10 kilometer le khatlo la o qetela ha ne a matha gahlalo le smarti seo hona le bilong leno ne le ka selemo sa 2018 mo Cheptegei a ileng a tswa maemong a pele le o roba rekoto ya metsotso e mashome a mabedi a na le metsotso bedi ka wetsa nako ya metsotso e mashome a mabedi a na le metsotso supile le metsotswana e le shome le metsotso siletseng ha Mukoka yena le bilong leno a ileng a tswa maemong a botshelela Mukoka ya dilemo tse mashome a mane a na le motsomong selemo sena o dumela ha boteng ba Cheptegei botlo thusa holo ka kgolo le boiphihlelo ho dimathi tsentseng di hola e leng ka mohelo mofolo ya tswang ka mona ka naheng ya Lesotho e ka setana le kabelo molaotsi wa kakwano ka Afrika Borwa mpudi eo he wa Cape Town Marathon makgetlo a mararo kaofela e leng Steven Mukoka o tshepa ha a dumela hore ho lokela hore ho be le rekoto bonyane ya metsotso e mashome a mabedi a na le metsotso seletseng lebelong la Absa Radio City Durban 10 kilometers selemong sena e le hore nakong e tlang lebelo leo le tle le kgone ho hohela dimathi tse hlwa hlwa ho potulwa le lefatshe ha re kena ho tsa papadi ya bolo re fumana hore kontinente ya Afrika ho utlwala ha e tlo tshietsa mopresidente wa jwale Gianni Infantino makgatlong o moholo wa FIFA hore a nna tswele pele ho dula se maratswana ho utlwala ha e le hore ditho tse mashome a mahlano anang limitso e mine go tswa ho Confederation of African Football eleng CAF ka bokhutswane di le tsa hlaisa maikutlo a tsona le hore di tlo tsietsa Infantino hore ya boele a dule setulo sa ba mo president wa FIFA go tloa ka selemo sa 2027 ho ya ka selemo sa 2031 qetwena he mamedi e tlahle e bonahale e ba le tshusumetso e kgolo e bang di tshodi ka tshepahala ho yona jolo ka ha Africa ina le dikgetho tse ngata haholo fela papisong le dinahatseding ka mantswa mampalo ya dithotsena tse kgethang tse tswang Africa e batla e phame ya haholo papisong le dithotsetswa megatlong e menya papadi ya bolo le fatseng e leng se hlalosang hore e banka o fela ha tsona dithotsena tse mashume a mahlano a na le metsumene di ka kgetha monghadi Infantino re ka bona a boela a kotsomala setulo sena se maratswana sa bo presidente ba FIFA me e sa le nakong ya hae ho tloha a qala ho ba mo presidente ka selemo sa 2016 re bone a hlile motho ya sekametseng haholo ntshetsopeleng ya papadi ya bolo kwano kontinenteng ya Afrika mona mo re boneng ha a fetola dintho jwalo ka e le hore selemong sena a tlhodisano ya mohapo wa lefatshe re bone kenyelletsa palo e eketseileng ya dihlopha tsa dinaha tsa kwano Afrika mme ebile o ntse a thusa le ka ditšhelete haholo ntshetso peleng ya papadi ya bolo kwano kontinenteng ya Afrika jwale Afrika e kgetha hore empe tshepahala ho yena jwalo ka ha le yena a ile a tshepahala ka tshepiso a ileng a etsa dilemo tse ngata tse fetileng hore o batla ho bona keketso ya dihlopha tse bapalang tlhodisanong ya mohapo wa lefatshe haholo tse tswang kwano kontinenteng ya Afrika re ntse re le ho tsa bolo re tla kwano lapeng re fumana hore sehlopha sa Sekhukhune United se tekenne o agempiri Thabang Mahlangu ikasetana jwalo le D'Angelo Kazim bakeng sa ho itukisetsa sehla se tlang sa dipapadi sa 2026-2027 Way Premiership tlhopasana sa kamona ka province ya Limpopo se sense go tlisa ke mo go tlisa mehleng wa Kaizer Chiefs Cedric Gatse se shebile hore se tle se ntlafatse e le o phethela maemo nga ka o dimunyana ho wa ba phethetseng hona se tleng se fitileng e leng a bohlano me he phiri o tla se hlopeng seno a tswa hlopeng sa Highbury ha mahlangu yena re tse ba re ba petsang tla holo hlopeng sa na ha sa ba ka tla se dilimo tse mashomo a mabedi ha Kazimi yena he ya bapalanga ka le phiong le letsiari Mraumane a tswa ho Venda Academy babinana uku ba hlalositse ha dibapadi tsena di tlo ba thusa haholo hore e be sehlopha se ntlafetseng le se bapalang betere papiso le nakong e fetileng sehleng se tlang athe mamedi ha ke tsebe ngwana mme o ntse o na le nako na le tabanyana fela ya bohlokwa ke batlang ho e fetisa kapa re fetise mabenkele pele
1: a re fetise mabenkele ngwaneso
0: ke uta
2: fumana di-Spar Super Savings le benkele le leleleng Ailing engwe le engwe matsatsi ohle jwalo ka 2kg sunlight 5-in-1 hand washing powder assorted ka 56.99 fela kapa 5kg white star super maize meal ka 49.99 fela jwali tso ke di super savings Di theko tsena di kalakala 8 vukela kala 21 July. Ha thepa e salite. Spa fela. Hona le dipehe.
1: Ke bo punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumutle o ka ka le botla le moemeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa haetse qualify ang hulon ile nguya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile o fihla 1000 rand ka kgwedi
3: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa haetse qualify ang ile ditefello le nguwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno FNB thuso fetela dintho tsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya ho na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo tsa molao
0: ke o taba he mamedi ha re diphethele PSL se phatlaladitse he hore be matsatsi le ditediamo tse ho tlo bapallwa ho tsona ke difeng sehleng se tlang sa 2026-2027 me papadi tsa pele match day 1 di tlo bapallwa ka la pele kgweding ya phato le la pedi kgweding yona eo e tlang ya phato ha re shebe fela tse qalang sehlopha sa Orlando Pirates se tlo botsana dipotso le di tla botsa Milford FC ka mona ka Orlando Amstel Arena ka la pele kgweding ena e tlang ka bele ka moqebelo metsitsinyo mashoma mararo ka mara hora ya boraro papadi engwe tlo bapalana go nyona eno ya metsitsinyo mashoma mararo ka mara hora ya boraro ke tla mengile dipakeng tsa sehlopha sa Golden Arrows le sa Chippa United ka mona ka King Zwelithini Stadium le tla mengile dipakeng tsa sehlopha sa Stellenbosch le sa Mazulu ka mona ka Danny Craven Stadium ho bona la sehlopha sa Stellenbosch se se khutletse le baleng le o se le tloetseng atime hore nya botsilela hona ka lapele kgweding ya phato Mamelodi Sundowns ba tlo botsana dipotso le sehlopha sa Marumo ka mona ka Loftus ebe hona nako nye tshwananya hore ya pele Sekhukhune United se isana le mo tlase le Durban City ka New Peter Mokaba Stadium metsotsong ema e le shoma le motsomo hlano ka mora hore ya borobedi bosiu di tla botsa Kruger United ba tlo amela sehlopha sa Kaizer Chiefs ka mona ka Mbombela Stadium ebe he ka Sontaha sa lapedi papadi tse qalanga mono sehlopha sa Richards Bay se tla botsana dipotso le Polokwane City ka mona ka Umhlatuza Sports Complex metsotsunye mashumi a mararo ka mora hora ya boraro ebe ba sala pengkwano siwe ba moela TS Galaxy ka mona ka Dr. Mulemela Stadium horeng ya botsilela ka Sontaha sala pedi kgweding ya phato ke tsona tseno he match day 1 mme re tla bona match day 2 tla bapalwa ka la leshome le motsumong le la leshome le motsumedi ebe ba he re tla oleletsa ha tseding se di atamela hore ebe di tla bapalwa neng ke setlha se setjha o so setse dibeke fela pele sethago wa sa 2026-2027 Betway Premiership bana meso dibile hakalo Mamelodi ska le bala hore bisimbona papadi teng o tla ha setswa kwana ho le Serie FM ke papadi ya tlhodisano ya mohopo le fatshe dipakeng tsa sehlopha sa naha ya France le sa naha ya Morocco se re ke le jwale mogahlelong wa di quarter final tlhodisano yena e kgolo e o re ntseng re ipotsa hore ebe ba nna e tlang kuwa ke bomang selemong sena tolo ka ha re ntse re bona meka le mehlolo dipapadi ntsentseng di bapala ho fihlela ha kana ka bona Thabiso Mafrika o tla ba teng kwana ho le Serie FM re nyela shume a tsamaya le mohlopholi mo lefintseki ho neletsa papadi ha re kopana ho sane o re ya thella se kgotlwane sa dipapadi Bari bana bese ke tse
4: re le bula ho le fela bongane
0: ke
4: o tla bara bela kopana ho sane
0: ka la bohlano wa lesi o bona jwa
4: ya ya msimbo eh ke France
0: le Morocco
4: hai ngwana mme wa hopola re tse France re bona e ka e pa hape le pelo ya bo Africa le yona ke ena ka
0: mmm
4: pelo ya bo Africa le yona ke ena ka mona
0: hape ke bona le Morocco e keke ya ba ha ba bonolo re ba se hlule hlopa seno
4: o keke ho ha ba bonolo re Morocco le France
0: Leona France ena e tshepueng ho ba batho ba bangata ke bona ba sekametse ka lehlakoreng la yona. A ke bona utlo ba bonolo Morocco ke so tlhopa se bapalang hantle haholo.
4: E fela France ba na e le bona
5: France ba pala ya bapala.
0: Ya bapala mpa jwale ho hopola di hlontse fitileng tsa dipapadi ke buile ka taba ya dipapadi tsa bona tse hlwahlwa tse seng di na le dikarete. Jwale ke nana ba ka nna ba batla hore ba sireletse dipapadi tseo. Ka mo hopula hore e bang ba fitela ho di semi final di be di le teng.
5: A fela batho ba re ke ntho e kang tsho. E tla be ka re yo ke ipea jwang fela ntse ba tsona le rona ke batho ba nang le squad se seng hape wa bona ho la hlagatswa di bapadi mono ha u jwale o na le squad se eming se manala la o tsho skene
0: tsho banka ya bona e ntle
5: ah
4: lo bona Morocco e fiti
5: eng
4: Morocco
5: e tsaba
4: e fiti
5: ho yo papadi e
4: ehle go
5: Go.
4: Na ke batla bua le tshano bongane. Ke batla Morocco e fete empa Francis a le ke laka yona ditlo. Morocco yona ha ke batle e fete ka lebaka la e ya bapala ka lebaka la bo Africa.
5: Ke bonnete ka ofela ka ma Africa. Ka ma Africa. empa ga nita nita sa
0: ke la ke le net
5: a nita sa le hle
0: ha bona la bona
4: na dina tsa Africa dintile mo ya ngwana me ka mo gore
5: hai hai wa bona Egypt yona e lang gobala o qetela ka re
0: ene ba bona la
4: bua ka le Egypt e leng re bua ka ntwe mo ho so fedile ba nne so le ntwe yo bontsha hape le experience ya dipapadi hore e bohlokwa ho le experience ya dipapadi tsa boemo bo ntle le hore le bapala jwang sehlopha se setlana empa experience ya hore ha ho le tshireza jwang e bohlokwa re e bone ka egepeto
5: a re ka o fele sehlopha tse tsileng re e bone ka tsona tsa Africa hore excitement ba tlhola ke thabo hampe
0: mme le di galala bana le ke mang ke ke ena mo sala fela motho ka reng ona ba jiri haholo
5: egepeto wa tsana ba jiri ona ba jiri
4: ka nna le mushi munene wa nanga hla kutisa ka letsone le letuna ke Hassam ya ane nga hla kuti ula ba ntshuwa pele papa
5: Ibrahim ke ya opona le Ibrahim le lana mathao manat
0: fela ho sheba papiso le hlopa tse tsona le tsona tsa France ke khalala go tloa mokwallo morao ho tla jeng
4: France mo
0: khalala
5: ah ba no bona he ya becha
4: a tsaja go ke mbabe le jwa ke tembe tembe a tsaja go ke tembe
0: e mo li se le na o teng
5: a mo o tla nna ba fetbo o kopana so ho kopana so go tsa malmang ha re becha
4: bo ba khola
0: duwe saliba aya ya bu tla tsa ma re ke tsa
4: a re kopana sa di bong
0: yo tap re tla ka se pitipi
5: Hakule bo tibla bong zito mole Mohamedi N1 northbound ka mofela ho Samrand Avenue le pio le letona la mila le kwetso ka moganna ka kelo hloko Mohamedi hle o lebeleti e hiso e matla ka bakala sepitipiti tshubuhlelano ke matla ya sepitipiti ka mo ke le go tsholetsa ka na ka jeno kwa no ho retela traffic mehe di fumela fela tso sana metso tso ile mashwa be ya metso mihlano pele re fihla ho reng ya bone re tswa le mona

0: Mamedi ha re di phethele tsena tsa ora ya botshelela ka tsi amananga le bo emo ba le godimo bo ka lebelwang ho sane. Ho botolo ha le na ha re qala jolo ka province ya Gauteng mo teng o tla la phoka ho seng ntle le bona. Le nna le tla hlaka me ho phole Mpumalanga o tla kwela ka ho khetha dibaka ka botshabela ho seng ntle le bona. Ho tla hlaka me ho phole fela ho futhumale ka lo fela. Ha ile province ya North West le dumela tla hlaka me ho phole Free State o tla hlaka me ho bade ho fihlela ho phola. Atha le province ya North Cape tla thiba ka mohudu ho seng ntle le bona. Ho tla hlaka me ho phole fela ho bade ka bo kwabo hule. Province ya Western Cape tla thiba ka mohudu ho seng ka lebo ya bophirima le ka lebo ya botshabela ka gona le ya pula. Ho ile ga le boponga le ka bogwa ntle le mona le dumela tla kwala ka khatha di ba ka me o phole ho fitlela ho bada ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape ho tla hlaka ka le bo ya ho seng ntle le mona le dumela tla kwala ka khatha di ba ka me o phole ho fitlela ho bada ho seng ka mafafatsane a itadileng a di a duma ka bogwa ka phethele jwa ka province ya KwaZulu Natal mo dingwe tla thiba ka mohudi ho seng ntle le mona le dumela tla kwala ka khatha di ba ka ho fitlela ho kwaela me o phole empa ho bade ho fitlela ho phola ka bogwa bophirima. Mamedi di fella mona tsena tsa hora ya botshelela ha re tiane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bosupa ke gotlela wena ke di bone ha mo le moifo
1: re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng.

0: ke lebuile ha holo mosu wa tsweu ka re balla ditaba tseo tsa hora ya botshelela mamamedi ho fela le jwalo lenaneo le kenang ha jwale ke lenaneo la ditaba la masohlo le se DFM ka jeno ke labone kgwedi odimo ya phubu e hlola fela matsatsi a robong selemo ke seodimo sa 2020 le mesoro e tsheletseng bahlahisi ba lona ke rapeo Mokoena mmoho le Rabosana Madiehe mme re laolelwa kgaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke Mpho Mahlaola la ka lebitso ke Kedibone Matshela gara dintlhakgolo tsa letsatsi la kajeno re fumana gore lefapha la taolo ya magotla motse merero ya setso le bodulo porofenseng ya Free State le tsietsa qeto ya lefapha la naga la ditšhelete le ao emisa nakwana go abua ga ditšhelete go bomasepala ba le16 porofenseng lefapha la ntshetsopele ya setšhaba porofenseng ya Free State le tshwere ka thata ntlheng ye mabapi le o etsa bonnete ba gore bašwanyana e ba batho ba nang le boikarabelelo nakong eo e ba kenang e bang banna ka yona gara tse ding gape masepala wa streke wa sedibeng porofenseng ya Gauteng e leng masepala o bomasepala ba lehae ba Midvale emfuleni le lesedi ba welang teng o kene tshebetsong ya etsa bonnete ba gore o ntlafatsa phano ya ditshebeletso tsena mmogo le tse ding o ka iphumonela tsona tsatsing la kajeko etsa bonnete ba gore ga o fetwe dumela tlhe ke metsotso e ga bangwe ba lesome ka morago gora ya botshelela e re re fetele mabenkeleng re tlabelape re tswela pele
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
0: ke metsotso e leshome le motsomong ka morago go hora ya botshelela re hatela pele ka ditaba tsa rona tsatsing la kajeno mme re fumana gore lefapha la taolo ya magotla motse merero ya setso le bodulo porofenseng ya Free State e leng COGTA ka bogotshwane le tsietsa qeto ya lefapha la naga la ditšhelete ya o emisa nakwana go abua ga ditšhelete go bomasepala ba leshome le metso e tsheletseng porofenseng lefapha le re mogato ona o reretswe go matlafatsa boikarabelelo le taolo e nepagetseng ya ditšhelete le ga le boetse le dumela gore sena se ka ama phano ya ditshebeletso ga e ba bommasepala ba amegang ba sa rarolole mathata a tlhagisitsweng re buisana le letona la lefapha la taolo ya magotla motse merero ya setso le bodulo porofenseng ya Free State Saki Mokoena letona Mokoena kgotso wa moetsi o masotlho tshebeletsong ya lesedi FM
2: kgotso go itse ya ka ke dumedise le ba mamedi ba lesedi
0: le tona re bolelela gore gobaneng ga COGTA e tsheetsa qeto ena ya lefapha la naga la ditšhelete ya go emisa nakwana go abua ga matlole go bommasepala
2: ga itse diaka ena ke tsela e leng gore mo mmuso wa bogareng ka tshwetso ya mmuso wa porofense e kenya tshebetsong ntho le re bitsang leano la accountability lo lona ga o thusa gore bo ne le botsamaisi kapa tsamaiso e nang le boikarabelo bo phameng ka gare o bone masepala o tla opola gore komiti ya palamente e la tla mona Freestata le mose e fetileng mme a kopana le dimasepala ka go fela ka gare Freestata ka ditlamorago tsa komiti eo e la ba ntho le re bitsang go ananela action plan ka gare dimasepala tsotlhe ka gare Freestata action plan eo e ne e bua ka go kenya tshwetsong lenaneo la gore bommasepala ba adopte di-budgete tse leng gore no di-funded ke ntlha ya pele ya bobedi kore bommasepala ka leano la go fokotsa ntho le re bitsang wasteful irregular expenses ka gare dimasepala ya boraro go bene le plane ya go lefa di third parties tse ka di pension fund di water authority Eskom jalo jalo ba le e bana le kgatlhamelo e e sa lokang pakeng sa phana ditshebeletso tsa metsi le motlakase e le nngwe mo ditshebeletso tsa mantlha ka gare go naga ya Aforika Borwa. Dibekeng tse pedi tse tharo tse fetileng National Treasury e langolola dimasepala mme e ditsibisa gore bao ba e leng gore no ga ba soka ba fana ka report ya lenaane le e leng gore no le fokotsana le ntho e ne re bitsang ke wastewater and regional expenditure ka gare province. Ba tla felwa ke kaka ya gore ikutlwabošwa ya bona ga e le fetisa. Ya bobedi ba kopa gore no go bene le reporto e e bontshang gore ke o kae mo ntsiweng wentse ntho e ne re bitsang consequence management. Go be e leng gore no ba ithola ba beile tshebetso ya masepala ka mosing bakeng sa gore ka fumana boleng kapa bo fitlhela diteto tse di fitlhetsweng. Le gore dimasepala ka taba tsa dibudgete le go lefa Eskom, Val Central, SARS jalo jalo e be ntho tse lobo di a lokisiwa. Mme ga go na le bo masepala ba sa arabelang go na le ba arabetseng. So re ke ka ra dula re ba na le sebaka se o buang dintho fela go sena ditlamorago bakeng sa go gatelela re bene le boikarabelo le yone accountability go go tsamaisi ba masepala le ba kgethetsweng gore no ba tsamaise masepala.
0: E be lefapha ga le ya tshwenye ya gore phano ya ditshebeletso e ka mpefala mme le etsa eng e le go sireletsa baagi?
2: Lebaka gatelelo e tla ba teng dimasepaleng and gatelelo e tla ba teng gobane dimasepala san dimodule ya tsona ke ntho ne re bitsang 9 to 10. Ke ka go karolo ya review ya white paper ya local government e buang ka gore le gore lokisa funding model le jalo mara botsamaisi bona le boikarabelo be a tseba gore dimasepala tlamehile di adopte di-budget tse fundiwang. Ga gona mokhanselara kapa motsamaisi wa masepala a sa e tsebeng thing. Ya bobedi ke ya gore dimasepala go ya ka molao le melawana e e tsamaisang local government di ka tlasa gatelelo ya gore di bene le di-budget tse e leng gore di funded gobane ga ne ba kenya funding plan e ne se le ntho ya compliance fela o sa sebetse o bana le di-over estimation ya expected revenue collection ya dimasepala and ga ona ba reno go tla bana le mathata kapa go senya kapa go senki tshebetso ya setšhaba ka tsela ya bobatsi e be e le reno ga ona mehato e nkiwang bakeng sa kgatlhane le ntho tseno. Nka etsa motlhala le tsamaya ka kolo ya masepala wa thula ga o report-e ga ona mothaleka dikarabelo ga ona mothalekisang teng ke tshenyelo e tla setšhabeng le motsamaisi wa masepala magatheng a re buang ka one le mazoro tlamehile ba arabele gore lona tseka ba beiweng ditilong le entse eng gore maemo ana se ka ba teng.
0: Kwakta e tla fana ka tshetso efe e le go thusa bomasepala lokisa mathata ana e le go fumana ditšhelete tsa bona gape.
2: Re tla sebetsa le bommasepala le gore no ntlha ya pele ba kolotang Eskom ba kolotang haolo Val Central Water Board go bene le ntho ne re bitsang ke payment plan agreement le legae le lebedi go tlhokomela ba kgona go tsana ka metsi ba kgona go tsana ka metlakase mme go na le lenaane le kentsweng ka tshenetsong ke lefapha la tsa metsi le ke lefapha tsa motlakase mo bommasepala ba fiwa monyetlang ka karolo no ga ba kolota tšhelete ga go lefiwe ntho ne re bitsang current account mme go buisana ka e ne bitswang historical debt bo dule o sana ntho ne re bitsang service level agreement. Go na le bommasepala ba entseng thi go na le bommasepala gore botsamaisi le bokhanselara ba teng go na le go peateya bakeng sa go ikenya ka tlasa diteto tse ba tsebang gore di tlo ba fosa gore ba ike boikarabelo bo phethaetseng bakeng sa go tsamaisetsamaisong ya dimasepala. So re tlo kopana le bona ga ke bua tsena HOD wa rona wa quarter le wa treasury ba kopana le bo masepala kapa di-municipal manager go utlwisisa ka go teba ntlha tse e leng gore no ya ka national treasury ba shebane le tsona mme re ba thusa jang. Ntlha engwe ya go ba thusang ga o etsiwe tse tlabeleng se etsiwe go ya ka melao le melawana e e tsamaisang tsa bommasepala mme re tlhokomela gore no tsamaisang bommasepala di tsa ditšhelete ka fela di etswa ka tsela e phethagetseng re bale ya go thola bommasepala edima bo fetang bo ba ka kgona gore no ba bojale mme re bale re bona bommasepala o sa lefiwe ditšhelete tsa di-pension fund re ba le bona bo masipala ba sapata le Eskom ka ba Val Central e feta ile re no e kwala metsi ka ba e kwala le electricity ke ka ho me la le me la ba ile e ke le tsentse ke tso ba ke sa se ka mela rona ho na le dikarolo le bo phano
0: ha re phethela ho tlaetsalang ha iba bo masipala ba hlula e ho latela melao ya taolo ya ditšhelete e leng setla tsusumetsa hore ba se ke ba hlotse ba fumana tshehetso ena ya ditšhelete
2: ga se ja ga masipala o suba maemong a hore ha o sa kgona ho fitlhela ho phethahatsa dikarabelo ba bona ho ya ka molaotheo wa naha ya Afrika Borwa ho na le dipeelo tse beuweng ka gare molaotheo o ke e le gore rona re le mmuso re ka dinka kapa mo re ka bang kgatellong ya makgotla a dinyewe kapa mmuso bohareng kapa palamente no re nke diqeto ka masipala o e kenyeletsa le botsamaisi ba masipala o kula ona le ba bang ba tsamae tsa masala ka ro Kristo ka le gore no mo tsamae mo tlhase bua di buka o tsha ba fibe le ngolo la ko la sekolo to le tsamae la di dilone
0: le tuna ka kalba ga fela ya nako le tuna ka le ba ka fela la nako re le boetse nako ya hao ka o buisana le rona tsa tsinla ka jeno ho fihlela nako e tlang
2: ke le bule mo tanke
0: Mama Medina re buisana le yena ke letona la lefapha la taolo ya magotla motse merero ya setso le bodulo provinceng ya Free State Saki Mokoena ere nako ya rona ha e mona re fetela mabenkeleng re tlabela pe re tswela pele
3: Isayile nako ya u yetsa ha hulu jwale Devon is pizza real deal loaded isay ke ni papadi mi hai papa le ka u itsireletsa etletse ka nama ye ke diseng ha pedi ka 35 rand 90 fela kgetha pakeng tsa barbecue chicken Devon is chicken chicken and spicy pine kapa russian flavor thabela tsenga ta ka 35 rand 90 fela ka Devon is pizza real deal loaded hola libela ola di pehelo Devon is pizza try something amazing
4: Ebang ona na o ruke ka wa khona o lefella lekwetha na ana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa di tshebeletso tse fokolang lekwetha la hao le tla o thusa phamisa mohala o letsetse lekwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng
0: ke metsotso e mashuma mabedi le motsomong ka morao ho hora ya botshelela hopola hore lenano le ntseng le kene ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho lesedi FM mme re hatela pele ka ditaba tsa rona re fumana hore masipala wa Streke wa Sedibeng provinceng ya Gauteng e leng masipala o bo masipala ba lehae ba Midvale e Mfuleni le lesedi ba welanteng o kene tshebetsong ya ho etsa bonete ba ntlafatso ya phano ya ditshebeletso bakeng sa baahi bo maspaleng bao sena se latela ntlha ya moraong tjena e amanang le masipala wa lesedi mo ho ileng ha eba le matsholo a boipeletso ka lebaka la mathata a tlhokeho ya phepelo ya metsi seo se boetse sa lebisa ho hlokahaleng ha batho ba babedi ha mmoho le ho tjheswa hantlo ya ramotse re buisana ha jwale le ramotse wa masipala wa Setereke sa Sedibeng Lerato Maloka majoro kgotso wa metsi tshebeletsong ya lesedi FM
5: Hopo mewa ka ke dimedi sele mane di ba di FM.
0: Di phepetso tse teng tse tobaneng le bo masipala ba lona ba le hae ha jwa le kidife. Me re sheba le ntlha ya moraong tjena ya masipala wa lesedi e amanang le phepelo ya metsi.
5: Mwaka di tshireletso tse setereke ho rona mas setereke sa se di ben Gauteng. Tshebeletso tsa metsi le ka siwa ke tse fanwang ke bo masipala ba rona ba ka tlasa setereke sa rona. So masipala wa lesedi ke bona ba fana ka ditshebeletso tsa metsi le bag services but ho le jalo re phepelwa metsi ke Renota Gauteng ka fela Renota ke yona re supplyang ka metsi ho masipala ba rona so re bone se teng di tlhala ho di media jalo hore ho laba le strike ka yona taba ya metsi ka hare ho masipala mo ngwa rona le lesedi ka community le leng hore ne wa ka re nota ila register pressure gore masipala o ska thela metsi o tshwanetsene se se fetile baai haholo mme wa ka e be ebile tabeng ya strike mme re reng go ne o sa tlameya re le government re sebedisana mmogo go ne o sa tlameya gore be re fitlheletse mo re fitlheng teng go ka jeko re bone ntlo ya majori e tšha re bone di-family tse pedi di latlhetswe ke bana re le government ka nako tsotlhe ebi e seoi tsa rona we really need to work together because communities ha ba tsebe go na le masepala wa lehae go na le masepala wa province go na le masepala wa national go na le renot ba bona government e leng ntho e one so re botlhoko mme wa ka re botlhoko ga ona le phephi ka reng re ka re phepo di-family tse because maphelo a bana ba batho ba keke a tlhotsa gotlhele ka taba ya fela ya ntho tse e leng o tshwanetse fela go bontshale re bontshe re le government le re notha gore taba ya sekoloto re ka e lokisa jang gore batho ba thole ditshebeletso tsa metsi mara re leboge mmuso wa province ka tlasa boetapelele ba ntate Panyaza Lesufi a laetsang gore ga re phamisa re kopa batlabe ba re tsietse re kgone go buisana le ministera le re notha e kgone go fana ka ditshebeletso e le gore masepala na sa committee gore ba tlotsa jang gore na taba ya sekoloto seo e lokise ya nna waka ke ona mathata eo e leng ka tlasa ditshebeletso tsa metsi tse neng re shebane le tsona re le setereke le masepala wa rona wa localeng e leng masepala lesedi ka tlasa boetapele ba ntate Morobetseng Nkosi.
0: Ke eng seo le se etsang go kgothaletsa bomasepala bakeng sa tshebetso e ntle re kenyeletsa tsamaiso ya ditšhelete le go latela tlalego tsa moraong tsena tsa motlhatlhobi wa dibuka tsa ditšhelete?
5: Mewaka the reality is re faceang re le local government in general in South Africa batho ba rona ga ba sebetse ga gona di-job opportunities o thole gore lenane la batho ba kgonang go patela ditshebeletso ka gare masepala ke lenane le lenyane gagolo and then ditšhelete tse bomasepala ba di thelang from mmuso wa national yona ena re buang ka yone ke reng re reng ke equitable share for dilemo a se tšhelete e leng gore ga dinthong tse di increase le yona gore e ne increase and then nakong tseo before 1998 ga ne etswa molao o ne o bontsha gore na bo masepala ba tlo sirelwa ditšhelete ga jwang molao o ne o beile mone o bitsang ka molao wa white paper o na le o bontshang masepala o tlo thola lenane la bona jwang e ne e le gore 80 or 90% ya tšhelete tse bo masepala ba tlo bang le tsona ke tšhelete tse e leng gore ba tlo di thola from the trading services like motlakase le tshebeletso tsa metsi jwang so what se re se tšhabaneng le sona ga jwang ke gore the reality how sa le possible ha jwalo gore na bo masipala ba ka gona go bakaetsa revenue so re ditshebeletso tse jwalo that's why minister o motšha wa a ikarabelang go bo masipala go reviewa molao o gore go tlo shebe tsela e bo masipala e supportang ka yona financially from a national government ke mathata a mme wa ka badirentse re re godima go le jwalo bo masipala re ntse re tshwanetse from the district rene re tse sure batho ba rona ba tshela ditshebeletso tse ba di tshwanetseng ba di thole because re a tseba ba kgonang go patala ba kgona go patala ditshebeletso magao sheba lenane le batho ba reng ke di-indigent ba tshwanetseng ba thole di-free basic service ke lenane le lengata gologolo so ke yone ntho e tshwanetseng every time re go batlang go thela balance ya rona gona re thusa ga jwang community re nne dithole ditshebeletso ka monanantse re tseba gorena revenue e tshwanetseng kena masepala ha isa le ka tsela eo re planne ka teng mawa
0: mathata mang a tobaneng le bo masipala ke ho iketsetsa lekeno ke mana wa fe ao le nang le ona go ba thusa ho ena le fela ho tshepela fela tšheleteng ena ya ditshebeletso e le fuwang ke baahi
5: ona jo nna ka ka re tsaka sa rona na le program ya economic development ena na ya di special economic zone so masipala ngwa emfileng re na le site that e se leng gore nationally masipala re na le lefatshe so we then re available le lefatshe la rona gore na can investors come and invest in our areas so department of trade and industry ke yona e thusang ka gore ho tlo khona ho ba le nyetsa metsebetsi e mfuleng rena le site le medivale rena le site le ka lesedi hona ka lesedi bile ho tsentse ho qadile in the SEZ company e kgolo mona e tlotsang GFC e sentse e thomile mmoka its own site re tsetsa hore mathoba a mosebetsi a be teng le hore hape masepala remember ha o tla di company tse ntšha motlakase le electricity ke ditshebeletso tse leng hore they'll bring extra revenue to the municipality so that di kgona ho sustain a budget tse teng ka masepala so ke manane a jwalo e leng gore re di coordinator le bo masepala ba rona ba locally le province le national ho create tsona menyetla ya mesebetsi le gore di SMMEs tsa rona di kgone di opportunity ba kgone go ikemela ka tse dingwe tsa dintho gore ditshebeletso ba di thole gona mona masepaleng.
0: Ha re phethela le sa tswa teka ditekanyetso bakeng sa selemo sena seo di mo sa ditšhelete ke eng tseo le di beileng ka setlhogong ditekanyetsong tseo tsa lona?
5: Ya pele yona nnoka ke yona ya infrastructure gore re le masepala wa setereke the regional infrastructure ke yona e leng gore ke yone ka setlhogong e ka ba ya metsi e ka ba ya motlakase le ya ditsela so ke tsho rona under program tsena tsa rona tsa SZ go sebedisana le DBSA gore di thusa ga jwang go tla gore na if

Ke dumedisa mamadi mo tle what's about it's City FM. La bona ba keng ho tle mo mametseng le teng. Dumela. Sawetla selelekela thatohatsi ya dikakapa dikhalala lefatseng la tsa dipapadi. Mamadi mo tle ke a bona tle ho nana la tsa dipapadi. Na le bizola ka ke CBD mo le fe. Ha ke tsama ke le mo tle ke tsama le mo hlophisi e leng Thabiso Aizo mo tloung. La bona ba keng re sa papere mo mamadi ao. Bona ke sempeti ke o fete re shebile papadi ya bolo mohopeng wa lefatshe botle ba bua ka dipapadi tsa dikota final ke itse o so kgetile sa o setlopa so tla hle o tsamae le sona nana o so tsegetile a go ntjwetse he ka marangrang ka mona ke na le wena hle ho at Lesedi FM Facebook le X re utlwa maikutlo ha mo medio re na wena e be ke setlopa sefe so se kgethileng so o dumelang hore ke sona se tla o thabisa dina hentse na tse setseng ba paninsa mo hopola fatshe ke bile ke bua ka mo hopola fatshe tlhama medio bo sumbo na ka tlo buisana le Benjamin le Shuru ke mo sebetsi mo ho le rona se TV papading ya bolo me re tlo tla go buisana le yena ka tsena tse setseng he ne re shebane le tseding tsa dinthagolo tsentseng dipetsa go bane re bone mo medio re hlakogeng le leng FIFA e setse bisitse ka neto hao ke ntwa ya lwana e tla hleyetse diphuputso mabapi le mantswe a ileng a bua ke mokwetlisi wa egepeta re shebile le hore ka nnete bench ae ho hang e ne sa dudisei le letshwao lena la X leo a ileng a leetsa mo mamedi ba itse diphuputso sentse di keneletse ha jwale mme ba batla hore ba fihlelle ntlhagolo tabeng yene batho ba ngata mamedi ho bona etse hle ba ena le khwao ka taba ena o lo bile re shedile hore ho ntse ho ena le batho ba lang ka taba ya papadi ya egepeta le Argentina jwale re ka thabela utlwa maikutlo le hona mono mwa medu ba ne ga tsaba hore hona le tseding hape tsa dikgatiso tseneng di bontshana kong eo mo president wa FIFA Gianni Infantino a neng a thabile empa o ke ke wa re hakalo mohlomong e ne le nakong eo a neng Argentina e neng e koga jwale ka ha go utlwa o sontse o bue ya fela he ke nngwe ya dintlhagolo tse re di shebileng tsa gore di beileng lihlo papading tsena tsa mohopo wa lefatshe le bopeletsano na le gona tle re shebile papading ya tennis mo mamedi ntle le mono weso re tlotla re kena papading tsa dikolo re tlotla re kena papading tsa dikolo re nyolwa le ntate Thebe Haye bosumbona re ke go tlotla gona dikolo mona ho ntse o hlile o sebetsebetse ya ka tsela efe re ke tsa tsena mamedi ke gutla le tsone.

0: kitso hema medi mka u bere papaninya bolo Simba Maruma ai man ke bana bo ya male re bone mamedi ba sebeditsitswe holo kae ke mona ntse ba ya pele fela le Spain fela he ke tsedi ntse dintho tse longe ke dumela gore ka mehla ho tla dula ho ntse wena le maikutlo a sa tshwane maikutlo a tla dula ntse a fapane mona le mane re ke tse tsena he ke a gotla
1: nahana fela o bitswa o ba se tlopensa di Springbok ke mokotlisi rasi Rasmus o iketlele siya Cheslin le Avon se tshwantshwang sa sehlopha o bina tina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana le o shebelela bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke reka fela coke pack efe kapa efe e nang leng setshwantsho sa di Springbok o scanne QR code ho kenela tlhodisano mme o ka hapa monyetla wa o bitsa gore o be e mong wa mafokofoko ka Coca-Cola go na le dipehelo
2: Listen, yeah, fam. Aquí muy lejos.

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Dipapa. Lesedi molefe.

0: Mamadi ha jole tsena kopana le gaitsire ya kahlele bopelesane ge ke mo nka ge di shebetse matsa Wimbledon gaitsire mo tsheke o re isa la mo lahlele ka engwane se ngwane eso
1: ngwane se ngwane eso ha o se dina go engwane se ke yona taba uti as nansi ka ja maya tele o bi lwali
0: ha o na nnete e fetanye o gaitsire ya motho mme ge a bona gore hey ho di beile Wimbledon ne ke jwetsa Mohamed o re ne ke qenetse khokho jwang ha a tswa ka nnete a phuthile dibeke tsa hae le tsohle wa tsiba mehaswana a hae jwale a itahla ke ra o bana beso bohloko bo pelong ya hae ka re ke a butlwa ka re ke a butlwa ba ne le thatohatsi ya o ka hapa Wimbledon selemong sena fela pele ge kena ho yena ya basadi gaitsire ya motho a ke re shebe hlakoreng la banna e nngwe ya dintho tse makaditseng batho ke a o fetolwa ha dipapadi re a tseba gore papadi ya Novak Djokovic le Jannik Sinner hosane ine etla maile be yona semifinal ya pele e bapalwang e be ka mo ga o mohe bo kene na bobedi ya Arthur Ferry le Alexandra Zverev empa Wimbledon e sentse phatlalatso e makaditseng batho ba bangata ebile sentse re shebile hore Novak le Sinner hobane mbona ha ba ka ba le letsatsi le feteletseng hore ba phumole jolo ka Arthur le Alexandra bo nnete ne tlamehile be papadi ya bona e ba ya bobedi jolo ha ke tsebe hore na ebe mohlomong ho so shebue bo hlakong la bo ditjhelete jolo jolo bane ga tsebe hore bo dipapadi tse ka ntsenana ba tshehetsi le batse ka bo phara le tla be le shebile ba bang sentse ba re ho tshwana kana le ha ile final papadi ena Novak le Jannik Sinner na ebe mohlomo ngwana o utlwetse hore le baka ke le feletsang hore ebe papadi ena na e se tlositswe hore se ka ba yona e kalang impebe yona e qetelang semi final eng tsa banna
1: hantle ho lengwa leso ye be ha ho lo tabeng ya batho ba le go ke bona ba hlophisi ba tournament ena le ho sebetsa tshelete engata ha ho lo hore ho hlophiswe le o patalwa batho ba sebetsang mo staff kaofela di-ball boy le tsona dibapadi ke tšhelete e ngata gagolo e le goreng ka nnete ya sebedisa gore batho ba fela ba kgone go fumana tšhelete e e leng ya bone jale batho ba e leng ba hlophisa tournament ena le bona tshwanetse ba fumane tšhelete ya bona back and gape motlhomo ba fumane le tswalanyana e itseng gore ba kgone go iputsa ba une melemonyana e itseng ka taba tsa tšhelete jale tšhelete e fumana jwang e fumana ka go rekisa slot kapa kapa yona menyetla ya advertising jale batho ba bangata ba advertiser ka nako tsena se gothweng ke prime time nakong ra tseba la TV bapala go na le ditori tse itseng tse bapalang ka nako itseng ba tseba ka nako eo batho ba bangata se ba gotlile bo mesebetsing batho ba bangata ga ba sa odimo le tlase ba dutse high ba kgona go shebelela television kapa ba shebele di-mobile tsa bona ga ba lelapeng bane ba se ba tšhaitse mosebetsing jale ba itsa kago ke prime time so ga bare ba sheba ba ra batho ba e leng ga tseba lefatshe le rata gore le ba tswelele matlho ke yena Jannik Sinner le yena Novak Djokovic jale papere ya bona ga ke re beye ka nako e re tsebang gore ga ona sephetephete se se ngata and ebile la sephetephete se se ngata jalo le slot sena sa advertising se batla se bakare se a bitsa gagolo jale se tloetsa gore di-organizers tsa tournament ba kgone go etsa tšhelete ya bona ba e gotlise ba e ba etse tšhelete engwe ka godimo e kgone go ba fa tswala ke lebaka le legolo gagolo-golo leo gobane di-tournament tsa mofuta o nana di controller gagolo ke advertising ngwana
0: hai ga itse da motho e be ile ngwane sejale e ngopotsa le ene ne ntse e bua ya papadi tsena tsa mogopo wa lefatshe ga dithagoa go ena le ba bang ba batho ba llang ka gore di-price theko ya dintho America re shebile di-hotele ditekete e phame ka tsela e tshabeyang jale le yona Wimbledon o na le mone ke bala teng ba re itlile ka re jale bana ba bapatsang ba shebile gore dipapadi ga di le America ho tlo go be monate ko go be jalo empa ke tse ding tsa dintho tse e leng gore di sheba ka hlakong la kgwebo bonneteng le jwale bo ga kgwebo bo makgwebo tlamehile go be le ho hong ho ba o tshwarang empa ha o gutla hape o kena dipapading e tlisa e nngwe hape taba gaitsela motho fela he ha o sanang re tla tswantse re shebile re bona gore di tsamajwang di semifinal tsena thatohatsi tse pedi ho ya ka wena he tse tlang kgisetsana mahafi ka Sontaha ho Wimbledon ke bo mang o bona jwang
1: hlakore la bontate ngwaneso ke bona Alexander Zverev a tlo feta ha monate fela ho feri mona a ya finaleng e batlang e kare e batla

0: nyana ke semi-final ya Jannik Sinner le yena Novak Djokovic. Hobane Jannik Sinner ga e bona papadi ya hae ke e matla haholo ka nnete. Fela re ntse re batla Jannik Sinner mokaubere, ntse re batla Novak Djokovic mokaubere. Ampa fitlhe di-grand slam tse 25 e be o etsa record ya lefatshe. Ra tseba Jannik Sinner nako e ntse le teng dilemo di ngata ka nnete, le yena mohlomong o tla nna a fitlhelele se Novak Djokovic a se fitlheletseng. Fela nna nka bona finale e le Novak Djokovic le Alexander Zverev, gobane ba le babedi nalane ya bona ke sira se hantle ngwana mme. Alexander Zverev gale a bapala papadi e ntle fela a latlhelwa finaleng gannyane, go setse gannyane. So kaofela ga batla mona a hapa o qadile go hapa grand slam ya o qala kereng ya tennis tournamenteng ya fetileng ya Roland Garros. O na le kgwedi fela a na le grand slam e le nngwe, jalo o ntse na le ona mafolofolo ao, o ntse na le ona mogolo o wa gore mohlhomong a ka batla go hapa grand slam ya bobedi, ebile nnete ya sala le papadi ya gae e bua fela jalo. Jale ba le babedi tjenana ko re la e ka o Novak Djokovic kaya ka Zverev, ba le babedi tjenana ba well deserving one. Fa nka bona finale ya Alexander Zverev a thulana le Novak Djokovic e tla ba yona ka nnete ntho e tla tlhatswa pelo ke a nagana le batho ba ratagampe lefatsheng ba latelelang papadi na tennis.
1: Ga itse la motho o di beile wena ngwane, so ha re gotlehe re shebe tlhakoreng la basadi. Ke a tseba o ne o shebile Motšhova a shashaga ha botlhoko Coco Gauff, papadi e o ne o ntse o tshole wena ore na ntlentle ne le yona magaolagae, ne tlamehile be ke magaolagang a Wimbledon ya basadi. Maikutlo ao ke a fe ka papadi eo, go ganne kae go Coco Gauff? Re shebile ka nnete ore e ne ebile le thatohatsi ya o hapa Grand Slam yena. Se ntse re sheba motlhomong le ore magaolagang ka Moqebelo go ya ka shebo ya gago ke bo mang ba kenang go yona, ke bo mang ba e hapang, ke mang ya enka?
0: Hei hanta o lengwane so tsa Coco Gauff ya nnete ne le yena thatohatsi, gobane ga re ba sheba Costa Yuk o boemong ba 12, Linda Noskova o boemong ba 9, e ba Carolina Muchova o boemong ba 10. Coco Gauff ke yena a na le ka pele boemong ba 7, go bolelang gore o ne o tla ba bonolo a re sheba di-statistics le dipalo tsenana ka nnete o ne o tla ba bonolo gore Coco Gauff a hape Wimbledon. Ha re bona ebile bo Suya Teke ba tswile, bo Rebakina ba tswile, le bona bo Sabalenka ba tswile, o ne o tshwanetse ba winka ga bonolo fela competition ena. Fela jalo papadi ya tennis ngwaneso e ka tsela e nngwe, wa ba bona ba bapala mona Carolina Muchova o nkile set ya pele a e hapa, set ya bobedi a hapa ke Coco Gauff. Jalo ba tlameha ke gore ba ye setting e leng ke yona e decider, ba fitlha le tie break ka mokgwa o papadi ena ne le thata ka teng. Motsotsong o itseng o bona Motšhova le ka godimo o santse le go tshwile ore e ko nke keaka kitšhining ke le onwa metsi, ga o gutla e mongwe o sa etsetse pele jalo ga e sale Motšhova se le Coco Gauff. Kore ka nnete papaena ba ne ba tshwarane gona goo, kore mo ileng teng ka nnete wa deserve Motšhova o e winner le ano winne Coco Gauff ka nnete le re tlo thaba. Fela ba ne ba tshwarane ba isitse ba le babedi ka nnete papaena ne ne le thata gampe. Le ena Carolina Motšhova o tshilwa gaa wa kala wa bapala le Coco Gauff ka sekgatlha se se kana-kana, wa ipotsa go tlo bapala jwang finaleng.
1: Ga itse ra motho e batla e tlhakile go sontso tsa male Motšhova ka Moqebelo kege
0: o latela ka mokgwa ke mmoneng a bapala ka teng. Noscova wa e bapala papadi e ntle ebile ba tswa countryng e leng wena ngwaneso, go bolela nngwe gae na o mongwe a kalatlhega fela sekolo se ntse se ya countryng yona eo ya bona. Fela ke bona tare motho a na leng tantšhelelo e maatla ebile a bapala papadi e tswileng masogo ke ena Carolina Motšhova ngwana.
1: Ga itse ra motho e re ke o leboge weso, ke a dumela re tla diphethela ntle mantaga se re bua re re ke bana bo mampodi ba di-singles tsa Wimbledon 2026. Ke o lebile go lotlele bopelesano ngwaneso ka nnete, ga ba re fe di-semifinale tse monate o sane, ba boele ba re fe magaolagang a monate ka Moqebelo le Sontaga go fele. Ke lebile wena ngwaneso
0: gagolo ngwaneso, ke a leboa, ke leboe bamamedilapeng ba ratantsa dipapadi, ke re tanki.
1: Tanki kgaitsadi ya motho ngwaneso ngwaneso, ke lebopelesane tshebeletsong ya lesedi mamele metsotso e dula go ya 20 pele gora ya borobedi ya o dibeile jalo helebo. Sentse re tlo kopana le Benjamin Leshogo mamedi, re tlo sekaseka tsena tsa papadi tsa mogopo wa lefatshe. Ke a dumela ge o bone tle o re di tswile dipapadi tsa selemo sa 2026-2027 Betway Premiership gore di tlatlhe dikolokotšhane ka tsela efe, mme go tloa ka la pele Phato le monsana sa odimo e tla bula dipapadi kapankatlhakare tse tla bula dipapadi tsena tsa Betway Premiership. Orlando Pirates e tla mola Milford FC Orlando. I'm Hostel Arena e be he Golden Arrows ya mola Chipa United Kings o le tennis stadium ha Stellenbosch FC e tla mohela AmaZulu Danny Graven Stadium ka o fela papadi tseo di tla bapala metsotsong e mashomo mararo ka morao hora ya boraro thapama e be o renya botshelela he Mamelodi Sundowns ya mola Marumo Gallants Loftus Versfeld hona o renya botshelela Sekhukhune United e tla mola Durban City FC New Peter Mokaba Stadium horeng ya borobedi ha ifitile ka nqane ka metsotso e le 15 Kruger United engane le amakhosi Kaizer Chiefs Mbombela Stadium ke kene mona sentse ke amolwa ka go hey u di bone di fixture ga u di bone di tlokolo ke tsana ra my legend halelava
2: abidis
1: la fela siri
2: monate
1: nate
2: monate ma
1: ha o motle le gale bona fela code ya ha wa buti bona code eno wa buti
2: ke bona aizo ka mo
1: o so nice
2: nkhatla pe
1: a kana ke khatlola pele le kopana
2: khatla pele ke kopana le ntatesi
1: o kopana le ntatesi bisi
2: a
1: ngwanese ngwanese
2: yes
1: ai wa sa nka inkela wena
2: eh ai sa lo mpale ya speech
1: ha mo tla le khalela ba
2: sa mpale ha
1: go ba khona
2: o re khoko we sala wa ngena
1: a o tsile hle mo tshaba mo tgapile ngwanese ga ona mo ya ona ona e le mona go shapela ona la pemme
2: ya le papa di sa Wimbledon
1: yeah
2: di le tsa thagolwa ka di 9 le nka je
1: yeah
2: Wedding your name.
1: How many at
2: 1877.
1: How many at the
2: draw? Dealers are happy against Spencer Gore.
1: Yeah.
2: Ahlula Willem Marshall.
1: Mm-hmm.
2: In 11-22 fella mo.
1: Halala.
2: But to ban it, sorry, the ban it, but lead Papa needs 200 FA.
1: It's so gay, but that's a link.
2: I want to sell him Piaho.
1: Bona. Billy Jean King.
2: Yeah.
1: That's Lena Lacajeno. Lena Nacho.
2: Yeah.
1: Abuka Nalania Hauri. Kill him, what's a guy? Ali papa di nyatene se
2: eba
1: Billie Jean King enwa e o re motse banka jeno a re bona ka jeno ke tika le motse 65
2: yes
1: ke ile ka hapa Wimbledon rale ha ya kala fela ile kala ka basadi ba ka mbana he bo Billie Jean King
2: fela qalong uno sna basadi ye le bana fela ka 1877
1: le motse 65 fetse o re tswang ho tsona Billie Jean King o re na ke le ke phamis
2: Wimbledon e tsa 149
1: halala
2: fela ke le khatla 139
1: re ke ne di papadi ba
2: sa ha mana tjwa
1: ha mana tjwa
2: ke sa bona motho ka ntle ka mo
1: o le ke le tlela ba sabzin tse ke tsela le go ke he ba medi ah my legend tsa nyolwa le tsona re bona
3: Nahana fela o bitswa o ba se tlofensa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketlele Sia, Cheslin le Avon se tshwantshong sa sehlopha. O bina tina ya setjhaba o le haufi le Brand Havana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack e fika pa efe e na leng setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla o o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Con la de
4: Papá, le sebidi molefe, sebidi molefe.
1: Mamari, tabakitsen. Halagasha, moya ke wa diski ka hohle hohle. Ke tika menyako ya tona na hadi ya bolwa maoto ya lefatshe ka style le Hollywood bets. O ka hapa ka rolong ya 2 million le dikoloi betsa fela ka 10 ranta ka paofeta. Papa ri nyengwe le nngwe ya bolwa maoto online ka palekane le haufinyana le wena. Betsa hona joale, mme o hape o ka kora ha holo fela. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betsa. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa ho thoma maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Adi papa di hole sadia fan.
1: Ba re motle ga lutjene go bana le khaitsire ka Benjamin Leshoro. Mwana se mwana eso. Hello Benji.
4: Le sadia fan. A ke mo le.
5: Hello, Bantate Nelson Kholihlahla Mandela. tsweletswe ke gore re gemele le sedi FM o thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo ke molelo.
6: Dipapadi ho le sedi FM.
1: Benji
0: Sibidi le kae khaipeni?
1: Kae se damo tuke peso peso waneso.
0: Ai, ke mo haundi ria.
1: Ao, waneso how young ones la khaitse da botho me se tse ka botse lo le wahle. Ho ba le gona botsumbona ke a tseba ho ila ba le dipepetso nyana empa hey thapelo ya thusa. Ha o tsebo gile ka wa ka lengwele o lokae. Empa ke mana waneso rena le wena botsumbona. E bile sentse re sheba dipapadi tsa di quarter final khaitse ya motho. A ke re sheba fela ka kakaretso o fihlela ha kana o rena. E be wena ke di fetse dintsa dipapadi tse ile ntsa o makatsa. E ho re re fihle mona mo re leng teng ho bane re bone sentse di aparetswe ke ditaba di hana o fela. Re shebile le yona na ya France le Morocco se umbona tla gore la baletsa phala ka lebaka la ketsa lo ile nyetsa la mabo mona papadi ya Argentina le Egypta ho ntse ho ena le batho ba dumelang gore papadi yeo ka lentso le ntseng ba le sebedisa ba re it was rigged joale tla gore le leng ri la nna ga bona di gatiso tsene di bontsha mo president wa FIFA Gianni Infantino a thaba ho tse dinge tsa di papadi me ba re ha Messi ya ne a koga le Argentina e sa le antsa bontsha thabo ya hai me e ba kile ditaba di hana o fela gaitsedi ya motho ntla yeno re kena ho yenana ya busubonana ba bangata ba re ba letsa phala ba ho ya ka tshebo ya bona ho baneng ke ba Argentina Morocco o tshoge e tlo feta fela ho baneng ho ya ka tshebo ya bona ba dumela hore ha ho mang ka pamang dikantong tsa FIFA ba tlang ho bona France e kopana le Argentina.
0: Hey Sibidi, ke a kgola mohopo ena wa lefatshe o tla ngolwa e le o mong e leng hore o bakile pudi hana o fela ka o fetisisa nalaneng ya mehope ya lefatshe gobane go na le ntlha tse batlang di le motshangwana tse e leng gore batho e sale ntse ba bua ka tsona papadi e nngwe le e nngwe e fetang ke nagana papadi eo ya Egypta le tlhopha sa Argentina e makaditse batho ba bangata golo ka tlhakore le leng ka mabaka a bolo nnete ya sala ya gore Argentina e kgonne go gotla go botswa ntlha tse pedi ba tlosola papadi ka ntlha tse tharo go tse pedi batho ba bangata ba ba thabetse ka seo empa ka tlhakoreng le leng batho ba bangata ba e batla ba e sheba ka ditlhonyana le leng le itseng gore aa e kaka go na le bolotsana bo itseng bo etsagetseng papadi ena e kaka go na le leleme le leng le itseng le welang ka tlhakoreng la naga ya Argentina ebile o sheba le papadi tse ding tse e leng gore ba se ba di bapetse go fitlhela ga jale o tla gopola go tloa papadi ya pele e leng gore ba e bapetse mogopeng wa lefatshe gantsentse gantlentle ke a tseba batho ba bangata ba ne rata utlwa taba ena le ene Messi o ne a tlamaya go fumana karete e kgolejo papading eo empa ga e fumana jale go santse o shejwa le ntho tse ngata le tsa gore moporesidente wa FIFA ga go etsalang ke nagana gore ke ne e leng thate ka fetang fela ga o jang e le gore ga o na ntho tse etsaetseng dipapading tsa naga ya Argentina empa go se o kopanywa bopaki bo tswang kwana le papading yane le gore go etsalang ka diofising jalo-jalo ke nagana gore e santsaneng e tlo bua gagolo gore go bone gore na le ga Argentina e ka gata mogopo ena wa lefatshe Sibidi ke a o tlhapanyetsa e tlo baka dipuo di gana o fela ga sentho e leng gore e tla fela gona jale kapa le mong sena e tla bua le go fitlhela mogopo o tlang wa lefatshe o gutlhe.
1: Ga itse motho e beile yona ngwaneso ga re gutle ge re shebe ka tlhakore lena la tse dintsa dina tse o kare motlhomong di batla di umaka ditse gore be se di tswile ona jwale mme go ya ka tshebo ya gago e reng ketsalo e ne re boneng e etsagala le mong senana papading tsa mogopo wa lefatshe na e bontsha sesupo sa gore bolo e fela e fetoile gagolo e seng ganyane tse dintsa dina tse neng di sa lebelelwa bo Aforika borwa re kgonne go kena go last 32 ke sesupo sa gore motlhomong papadi ya rona e se e phame golo ka tsela e tshabeyang ebile re shebile gore rona ebile Aforika Borwa kwano bogolo ba dibapadi tsa rona ke dibapadi tseo e leng gore di bapala leaking e kwano lapeng o e bone jwang
0: ore ke kale ka ena Sibidi ya go makala ga tse dingwe tsa tlhopha tse tswileng ke nagana gore tournament e nngwe le nngwe ya mogopo ya lefatshe ga o sheba tlhopha se tshwanang le Brazil o fumana gore se tswa motlhomong go soka goua gole tournamenteng ya makatsa golo tabeo empa ke nana re ka dumelelana ka opela gore Brazil o re e boneng mogopeng o wa lefatshe a se Brazil e leng gore ba bangwe ba rona re gotse ka yone e leng gore gale re e bona re tseba e le tlhopha sa Brazil.
7: ke nagana gore se seng ape se mmakaditseng ke tlhopha sa Germany, ke ne ke lebeleletse gore motlhomong ba ka kenelela tournamenteng go ya kwana bo motlhomong di-semifinaleng, empa le bona ba se ba tsamaile. Tlhopha tsa Aforika ke nagana gore re bontshitse gore re kgona go bapala sebidi, ga re na leqeme la talente. Bothata ba rona ke dintho tse dingwe tse e leng gore gantlentle ga se tsa talente, ntho tse tshwanang le gore na re kgona go bapala papadi be fele, re bapalele phaleng. Go dula bakotlisi ba dula ba bua ka go bapalela phaleng, gore o seke wa nagana gore o tlhotse papadi soka e fela, moletsa phala soka a letsa phala. Jale ke nagana gore go na le ntho tse ngata tse re eleletseng gore gantlente tlhopha tsa Aforika re tlama re di lokise, re tlwaele go bapalela boemong bo godimo makgetlho a mangata, gore re tlwaele gore go bapalwa jwang moo. Gantse re bapala re le rona fela mona, motlhomong re qetelela re sa tlwaela gore na go bapalelwa jwang boemong bo godimo. Ke nagana gore talente yone re bontshitse ka nnete gore ga se leqeme kwano continenteng ya Aforika, ebile re tlhotswe ena e utlwisa botlhoko tlhopha tsa Aforika sebidi ka metsotso ya go qetela. Banna tlhopha tse ngata ke a golo a tse tlhano kao fela tse nka di balang, mo e leng gore re ipotsa gore gantlentle le tswile jwang bo Senegal, bo Egepeta le Aforika Borwa ntse ke ya ga ka gare mo sebidi.
1: Ai, ga itse da motho le jwale yano a ke re shebe he bosung bona ke ena na France e kolokotshana le Morocco, ke engwe ya papaditse o lebelentse go tla tlhebe monate. Re shebile gore Morocco o papadintsa mogopo wa lefatshe tse fetileng e le a fitlha di-semifinale, jale go ntse o e na le batho ba nang le tumelo e kgolo ya gore re ka bona Morocco e phahamisa mogope le monsena. Ena papadi o e bona jwang, na Morocco e ka kgona e ka tla o besa wa tuka go France? Ebile re shebile gore ba tsebisitse sebapadi sa bona motlhaba dintlha Ismail Saibari a ke ke a e ba teng papading ena ya di-quarter finale, maybe le re tseba gore ke mongwe wa dibapadi tse maatla tsa setlhopha sena. O bona papadi e jwang tlhopheng tsena tse pedi?
7: Ke nagana gore Morocco ba tla mogopola golo Saibari papading ena ya bosimo ba ka jeno sebidi, gobane gantlentle ba tlile o motlhoka. Ke a tseba gore Morocco ke tse dingwe tsa tlhopha tse e leng gore di bontshitse gore di ka kgona go bapala le tlhopha tse godimo, tlhopha tse tlhontshwang papading ena ya bolo, nalaneng ya papadi ya bolo, jwalo ka bo naga ya Brazil. Ke a gopola ga santsa go bapalwa megopi, ba ne ba bapala ka go lekana le naga ya Brazil. Ke nagana gore papading ena ya fora motlhogo ya ka nna e tlo ba theko e golo fetisisa naeng ya Morocco e sa le mogopo ena wa lefatshe o qala, gobane naga ya France ba bapala bolo e tswileng matsogo gagolo sebidi. Ebile ke nagana gore mola o ka pele wa bona o tshosa ba le bararo fela, o sheba Kylian Mbappe, o sheba Ousmane Dembele, o sheba moshimane ona Olise. Ke nagana gore o ba shebile fela o santsaneng o fumana lenane la dibapadi, o santse o ipotsa gore banna ke lo bapala jwang le bapadi tse. Jale ke nagana gore ba tlo tlameya gore ba tise potongwane gagolo, empa le ka tlhakoreng la fora jalo fela, gobane le bona ba tlo ba fumana teko e golo go tswa go Morocco, gobane ke tlhopha se tlwaetseng go ya pele. Ditlhopha tsena di le pedi di tlwaetse go ya pele, jale ga ona e leng gore o tlo kgona gore a bapa le papadi ya e tlwaetseng ya gore a ye pele fela, le lebota le ka morago le tlo ba botlhokwa golo. Ke nagana ena ya baletsa phala ga ra fumana gantle nako gore re manolle gantle ntle ena ya baletsa phala ba naga ya Argentina e tlo ba taba e golo gagolo le yona sedidi. Ke nagana gore ba tlo ba tlasa kgatelelo ena ya gaesale, empa ke nagana gore ena ya gore ba kgethwa jwang ba letsa phala ba kgethwa jwang ke yona e leng gore ka ngwadimabe fela ga re fumana nako e lekaneng ya gore re shebe gore na e tswa jwang ke bana ba FIFA.
1: Ga isela motho e re ke o lebowe nako e tla ba teng, re santsane re tla e sheba le nakong e e tlang, gobaneng Liza Careless Wela ke mongwe wa batho ba ileng ba re tshepisa gore ga kgutla World Cup o tlo tla tloka le rona, gobane batho ba bangata ba ne ba maketse gore Zakhele e ba fourth official jwang ka boiphitlhelo bo anang le bona. Mme o tlo tla re qhaqholela yona motlhomong re ke re utlwisise yantle, gobaneng le jwale ke nngwe ya dintho tseo e leng batho ba bangata ona jele jena ba bua ka yona. Ena ya ka jeno France le Morocco ga e a e bona Argentina. Ga itsela motho ke o lebile go lwena ngwaneso ga re buisane gaufinyane.
7: Ke lebile sebidi ga re shebeleleng gore na papadi e tla tsamaya jwang taola diwele mo diwelang fonaneng.
1: Thank you ga itse diaka.
6: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086 000 3084.
8: Gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
1: Mamedi utlwa he, ha re bua weso.
6: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086 000 3084.
1: Mamedi o re bona jwang di quarter final ke yena he ya Morocco le France o sa ame Benjamin le shogo ga tsebo ge he di a kolokotsana sumbona ke difitse o bonang ihle di tlahle di feta mamedi go le ba go tsenne tsa o qetela France nkana le Morocco ka tennis sumbona Spain Belgium ho reng ya borobong ho tsane Norway le Engelane ka mokgabelo reng ya le shume mosumong mantsibuya ha Argentina le Switzerland di tla kolokotsana misong ya sonta ho reng ya boraro ke na le wena hle ntsa maikutlo dumela
9: la bana le ke tsa male ba ga nea ke itini ya ga ke ba tlo mene ke ya kwana le kwana
1: a e se ga tsi ba le hapile le ke impa ska e sa jwana re bua ka World Cup ma me di dumela hello ma me di khatso
10: ba tlo ngwana so
1: ke tanga ka ga tolaka
10: ke pitse
1: eh spui di bona jwana tsena tsa World Cup
10: eh tsa tsena na France ya Africa sibi
1: o tsa male France
10: ya tsa ba ke shebela ya tsa ma France then o tsani a Spain le yona ke ke bona hantle
1: hala let's go taba tla ke o meme studio nna go tla nkile bo ile o tla gatolaka
10: thank you siri
1: ba me di kena le wena dumela ba me di khotsa
11: ha sibidi
1: le ke ntate
11: ba ke bidi
1: e re fetse ga itse da motho ke bua le mang ho kae
11: Molefi Mokoena a le kutlwane kwa industry KB.
1: Molefi Mokoena mphetla bantate.
11: Ya nna ke go tsakeng le bo mona ntate tsa ba di perefela le bo mona ho ntla le outsider ra ho ntla le favorite. Jo le favorite ke France outsider ke Morocco. Jo ne ke ba bona mohlolo perentso Morocco.
1: Alala. A ke se ba ke tla bua sane.
11: Ya ke bua sane tsididi ba bona ke perentso.
1: Oha! Ke le bila ho lentate, mamedi dumela?
12: Hello.
1: Le kae hle?
12: Ke le kae?
1: Ke tsile ke di bua lentate mang ho kae?
12: O bona selbi ka mo Fred Ford.
1: Abuti selbi Fred Ford.
12: Yeah, ke tsama na France.
1: O nyolwa le France ntate.
12: Bando.
1: Ke le bila ho lo utlwa.
12: Thank you
1: khaitse da motho, mamedi ke na le wena dumela.
12: Sweri.
1: Le kae hle Sweri?
12: Ke
1: bitse tshedi. Mona tena, tiki bona mang ho kae?
12: Mo na tshedi sekolo ya nkile kholo na ile London.
1: One is.
12: Tsena taka jeno ke bona France e na le matla, e na le advantage e kholo. Mara di batla bona e ba tleng e tshwana nya na ba di batla pele a go. Mara hantle ntle nna ke motlo Argentina.
1: Oh, wa na tsama le Messi.
12: Au!
1: O tsa ba le puri ya Messi.
12: Puri ya Messi,
1: tsa ba le puri ya Messi. Ke le bila ho le khaitse ya motho. Ba kwa tamtsa ke puri ya Messi, a ke le ke pudi. A se ba se tsa gona ya ke pudi Messi. Eo tlo go bana ke the goat ke pudi mamedi dumela le kae
13: ke le gatsiri
1: ke tsile tsenta tsa ke mang ho kae
13: o le ka tsho mo go ro mo na ko bu mo ntle ka tsiri
1: ga itse dia motho
13: a ntse a feta le tlo mo re go di tsige
1: o tsa ma le ona ho ya qetello
13: a tsantsi ke ma le ona tsiri ntse pa le bolela ntse na mar
1: a ba o sebeletse ntate a ba o sebeletse bona re tla di bona sumbone
13: a re le bo tsiri
1: ke le bila ho le khaitse dia motho ba me di gantsa le ka ne hle su bona le thabiso a izo motlong me setse re ba madi ba mona tema le nngwe hlalatelang kwa no tsabeletseng ya lesedi mo ha u be le wena hle o fitlela ka kopana hampe na ko nyetlang ka ona mo ha u wona
6: le sedi e pe a ke mo le
1: Mamedi o tla hla ho nke heso Lady Soski ya matheletso ona jwa le tena sentse ko sia matsonga ya mofutu wa hae o nyolo wa le monyaka jwa le ha we

0: tai bo silas
1: monna ha e ke ka go ntse o tshwana le mohlangkwane tshile monna
2: le ha ga bula lentswe le nna ntse o bula
0: no man ntwele we nwa nye na monna ma
1: wena monna
2: a o ke dzi tsho so lenga ka ka shi
0: ka e tlo wa se bo
2: monna he wa sa bila ho bua tshi ka ba ka ho bona ntwe ya kopano ma le bula utla go ka ona monna sa ituma ka ba le monna ho thare bolen le rona ha sa ge ke mo tla ge tsa
1: ee ngwana monna
0: a tšhelete ena na bona e tsama itumela gotlhe mona
2: difateng
0: ngwana mme empa ka he
1: setšhaba mona se ne se bonala se mosetse morag
2: fela bonna o ithute mone se ke ba tshepa motho gogang wa tsaya motho a ka o tshepisa maodimo le lefatshe ga golo bang a kage shebile difatshe e re ga e fitlha nako one monna gokgona gobale o roba pego feta le ga e le leng pele
0: ka kompolelele o nagana gore mona ga re le o vouta dintho di ka nna tsa feto
2: no tabakgolo kore e mogale ena se kena morumana se ke bone le matche go ga bofane ma next next ga ke bone wa bona bothata ba fane kore o le lemile monate um go akaretsetsa motho lefa le ntse lekgetheng wa bona leleme la motho e monna le rotha maya dinotse and ke motse ba le jalo
1: fanebona
0: mo teng o bua nnete e tswile mmotse jale monna o bone mogale le ena mo
1: mogale ke a tlhomile tente ke nagae sebakanyana
0: go tloa golo bane de
2: a nna e
1: monna
2: namae ne e le moo
1: lasto
2: bala boleng bo le moo monna
0: o ne o bitsa fela le bitso wena la ntho o e ratang o tla bola fela ntho e se re petle
2: wa tsa ke ile ka bona boemo bo ebong ka bona fela he ono ke ka etsalaa nna selase ke tsamaye ke le o ja dijo tsa tšhelete ke tsebang gante go tšhelete le ke ya madi next wa tsaya ke ile ka itsamaela ke kelae
0: o ata go engwe le bana
2: ee a ke ka tla ja tšhelete se tsa bo mogale monna ntse ke tseba go fane tšhelete ae bang ee mone ga kompele tabe ya sethunya sa gore mogale o tsamaya supa basadi bagolo ka sone yona wa etsebe ela ga ka wa makala
0: sethunya
2: ee sethunya
0: ee
2: mone wa tsaya ko etse ke batla motho a sebete mane motho a tla ntsamaisa tsela mone police station ke le o bulela mogale case
0: keengbutle ga o ikise ke engwena monana le bopaki ga ke re go thonyewe e ntle ga e na le bopaki
1: o na le bona kere
2: ee dipaki tsaka ke batho bana ba supiweng ka sethunya ke mogale jale bothata ke
0: mone ga kompolelele mona he selasto
1: jale monna ke gobane mogale a sa tshwariswe ke batho ba a ba supilweng ka sethunya gobaneng a tshwanetse a tshwariswe ke wena ya utlwang ditaba ka bobare o utlwile mammang a re mammang o itse mammang a re mammang o
2: itsebothata kore batho bana ba tshaba mogale a kereke motshabanyae
0: bonnyane ga selase ko o eletse mogotshi ga o sa motshabe tshaba o fantisa leshano gobane le tla o kenya tsietseng selase o tsebe gore mona monna re sebetsana le monna ya pokotho ditebile ga botlhoko ga o na le motho a le monya tseba go nna pokotho tsa motho o ditebile ga kae ei wena selas tlhokomela boti
2: atsakee e ka nna ya batšhe o na le tšhelete jalo ka go bolela a utlwa empa ja letaba ko gore le nne ke na le tšhelete yaka ke tsebang ke e sebedise tsatsi le tšhabile le mo mo mang le mang a bone gona ke kgone go fumana kapa motlhodi wa kwa tšhelete ko feng ya gae monna re tla re tswa gokae ga re tsebe gante gona motho eno o nka ka tšhelete ngata ka lekane e le tsamaya le bone lesa ena gore ba go tsa
0: ditibilese tšhelete e kgona go lefa makwetha a boima ko o bolelele owa bo bona bane ba phameng bane mo ga o na le tšhelete ai ke bonnyane fela ntho eno monna goba ke bua ka makwethane sane a tla o dula kwenye mmona o fitlhelela o felelwa ke moya ke a o bolelela nna ke ne ke le yona selas ka nnete ke ne ke tla ntsha bogoko baka ka tsela tse dingwe
1: yena yona o e naganneng e
0: brr brr ako tswa go yona
2: fothoka mantswa mang wena ore o kampa busa ke motho ya ka mogaleje
1: selase monna ga re emele letsatsi la dikgetho ngwana monna le boxana la dikgetho ke lona le tla bua nnete
2: lkilemax monne batsa ke ne enana ga re mpe raro ane ngwana monna max ata sepolese mmae
0: ikele ga e gona le bopaki selase ikele nna ke ditsebe ditaba tsa sethunya ga e mona ke a utlwela nnekese

0: Lesedi FM. Ke mole.
1: Hey.
0: Mogwabo wa setso le puo ya Sesotho.
2: Kgweding ena ya mohale ntate Goli Hlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Gema le Lesedi FM. Ke molelwa.
3: Na kontsa tahlehelwe bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Bua Mputi ba belana ntho tse ngata. Ho setlela boikemisetso tjantjello. Ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be Bua Mputi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe Bua Mputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
0: Spring, toropo ya lebatowa la Ekurhuleni. Lesedi FM le fumaneha ha bonolo leqhubung la 88.3. Kapa downloada SABC Plus app. Ke molelo.
5: Basotho kopana.
6: Basotho kopana.
5: Mme re tlhoellane dikopo le

0: FM ke molelwa.
1: Ke nnete mamedi le sedi FM ke molelwa e mashome a mabedi le motho o le mong ka morao hora ena ya borobedi. Ke itse ke ntse ke na le mempho mogehle kwano ke ramolao ya sebetsanang le ditaba tsa tlhalo divorce attorney a ka tlo go jwetsa hore na hantle ntle go etsa hala e mamedi bane ga bona hore ka nnete tlhalo ke engwe ya maemo a buima. A o ilongwe batho ba iphumana ba tobane le ona bophelong wa tsa motho mo tla tshwara jo ke ni wa tsa go bula divorce a re divorce ke nthongwe e botlhoko hampe bane kana go tseding ha e amelona batho ba nyalana nemfela e ama le rona o kila bona mohlomong ke o shoka a divorce ka pa ke a butuwa ka kana go tseding o fumana go e ama le bana e ama le taba tsa botshelete motho mo ngwa tshwara ke ni mona to nyalana empa divorce yone e botlhoko bane kae kae ntse ke ntse tshelete jole ga to buisana jwa lo le moetwa go na hle re ke gutlo go na ke difetsa re tshwara tsentsona bosumbona mme mogehle ontso phetsa ntle ke a dumela kere
2: ha ntse ke phetsa ntse ke le teng a o
1: tshile ya tshohle ke a utlwa le ka lentsi hlile ka nete le monate jole motho mo ngaka ipotsa go na mme mogehle ke mang o motho a blue fountain mo ka pa motho o kae
2: okay pa mogehle ke ke tsenke hantle batswa di khale ba ke batswa tswa le sotho then ba tsama ya ba ya Limpopo so pila pila nore ke ba tsama Limpopo
1: o le ka mo ka Limpopo ka mo
2: ene se a go tswa Limpopo mara di nna ke di re di ka mo Joburg so di office tsa ka di mo Joburg mo Rivonia tse dingwe di ko Pretoria ko Millenium so ke no ya ra ke nna director ya mogetle mohlala a Tennessee ke tsa divorce ke tsa di estate tsa mafa ke tsa dilo ka ofela ka ntlo di tsetse di criminal matters le di labor matters
1: ke a dumela ke mosebetsi o buima ka ofitisisa wo o batlang ulo le mosebetsing o nahana ka thata
2: ka nete a us
1: ha ke re shebe he me mogehlo re na ke mohato ofeng wa pele o motho a lokelang ho nka mohlomong haiba a batla ho hlala ho ba ke kana go tsedi motho ha re ke batla ho hlala ile ka jeno ke batla ho hlala ho sane e mong ho mong ka dikgwedi ka pa dilemo antsa ana ha ni se sa tabena ya go tsa ke batla ho hlala motho ke batla ho hlala motho jole ha re ke re sheba gona ke ntwa efeng ya pele leng go motho ka ena hana na go nye wa ntsa nahana go batla ho hlala ka yona
2: okay I see so motho ana ana ho hlala a nyetse le monna o re le mosadi wa hae step sa makalo go reng a tshwantse at least ba ye counseling ba ye ka ba batle counseling if ba bona gore ba na le mathata ka ra lenyalo la bona before ba tlo qala process ya divorce ba bitse di family go dilwe fatshe motho abulele gore ke na le bothata bo bosolo bo so then family re kopa le re thuseng gore re arolle bothata bo before to ya stepping sa divorce then le zame lona as di couple le zame bona gore bothata bo nane bona na le a gona bolukisa na ha bo pala after counseling le di family ke hona le ka qala process ya divorce because meeting le family counseling le the marriage counseling e important because le go court ba le botsisa pele gore ha le tla mo court na le ka ile pele na la ba le di family meeting le ile la ya go di marriage counseling ba le counsela pele na before le tla ona mo gorotseko
1: ke a utlwa mme mogetle jole ka mantsoe mang counseling ke ntwa bohlokwa ho bane kana go tsedi motho ka ga a nna ke ni ha ke batle counseling ke batla ho hlala jole ke a utlwa ho hlalosa ho ka nete counseling ke ntwa bohlokwa pele motho ka etsa eng kapa eng
2: ke ntwa ya bohlokwa haholo because ha o ka fitla ka ra court ba o botsisa re ke eng step seo ke leng wa setse ya before o tla mo gorotseko ba ra ya counseling ha ra ba le family meeting ba gona hore ba le tshikise ba reng a le ya lukisa lo la lona gutlela morao lo itukisa lo bona a marriage counselor or lo dilo fatse le di family so it's very important to ring before le qala divorce process dilo fatse as di family le za mo ring le ba le thole thuso or le go marriage counseling le bona o ring ba ka gona le thusa jang before le tlo qala divorce
1: ke a utlwa jale ebe go a kgonagala go nna mohlomong ke re le molekane wa ka re a hlala ntle le ga molao ko re itswetse fela go tseba ke ntabe na ke ya ka le wena ebile ge nke ya qeta gore ga e tlogela ga e kwala ntho na wa kgonagala gore ka hlala le molekane wa ka go sena ga molao re iketsa fela ntho ya rona re le babedi
2: wa khone ya ibile ke botsa batho reng ha o batla o save a chelete le sabato senya chelete le dula fatse a ke re let's start re thomile pele ra bua ka di family ra ya marriage counseling then after that nna ke pele ke botsa batho reng dula fatse le monna le lo msadi re reng ha re batla re ska lwana dithuto tsa gona re di share jwang then ha wa ntse le dumelana ke before le qala divorce la dumelana hore nga di thutsa kona go tlo share so le so bana ba tlo dula le mangwezelang then la gona go le ba be di jwalo le tsamaele go khothe ba drafte di summons maybe ibe mo sadia qala divorce monna a serviwe then after that monna ka tshore nna ke nako u defender divorce then after 10 days mo sadu khotlela khothe a yeteng a thole date ya khothe ya u divorce then I finalize ba sa ibile chelete ibile ya gona hala hore monna le mosadi ba yetse divorce ka ntlo lo yara
1: ha e ya utlwagala mme mogetlo bane bile ke re ke tlo o botsa ona re sheba jwa ntabeng ene ya bana go ba ke kana go tse dingwe lenyalong le hona le bana o fumane bana ba rata motswadi wa batswadi bana ba le babedi ntate le mme ne ke batla fela go tseba gona ebe re sebetsa jwang ga utlwa tabeng eo le ya gore bana ba lo dula le mang motswadi mong o tlo ba bona jwang e le gore ke ntho se re ka kgonang go iketsa tsona le gona re le babedi le motho wa ka kapa le gona mo ntse re tlo tlhoka lona le tle le tlo go thusa le le gotlala dinyewe
2: divorce ena neng bana ha ona re ka divorce o ka ntse go family advocate family advocate ke di office tse reng ha ona ne anything ena ne mathata a bana through divorce or ha le lwanela bana le ya koteng so le ya gona re lena le batswadi le angwala ona mola ke re mo di divorce summons tsa lona tsa court tse senang lawyer le ngwala o reng bana ka di weekend ba tla tshakela ntate wa bona bana ka di school holidays ba tla tshakela ntate wa bona di holidays tse dingwe tsa winter ba tla tla mme wa bona December bana ba tla spenda le ntate di December engwe tsa spenda le mme di birthday tsa bana so la gona hore le dumelana because akere le tla be le thusa ke motho a sebetsang ko court so la gona lona as batswadi le gona o dumela hore bana ba tla dula le mang mara hangata the primary care ya bana hore bana ba dule le ba dula le mme because mme ke yena a bang le primary care ya hore a phela dule le bana ha e ka ba hore bana bona ba ba interviewa ko family advocate ke social worker if le lwanela bana bana ba gona ba botsisa hore ngwana wena ba tla dula le mang o ba tla dula le ntate wa gao hore le mme wa gao bana ba na le option ya hore ba kgethe hore bona ba batla go dula le mme or le ntate mara hangata molao o fa bo mme primary care ya hore ba dule le bana because bo mme ke bona ba ba phelang ba godisa bana unless if o le mme ba o tima bana ke ga o tsetse hore o ka ra di drugs ke tlhekefetso mme ba ibotsa ma ya rekisa mmele ha positioning ya hore a godise bana so ke mo ba tlo etsang hore ba re ha mama wena ha positioning ya hore o dule le bana because wena o na le addiction ya jwala ya di drugs o rekisa mmele or o phela o sa le yo high then ke yona ba fang ntate hore ntate dula le bana all the time mme o tla tlo thakela bana ona mo dulang teng because mme yena hana hore bana ba ka mo thakela because ke motho a nwang jwala haholo ke motho a sebedisang di drugs or ke motho a phelang le strate man mosebetsi wa hae o mo hloka strate
1: sure ya utlwagala mme mogetlo wa tseba jwale ke mane mo ke tlhokometseng gore Afrika Borwa boholo ba dinyewe ke bone kana kotseding e ka re le fa bomme bana a ke wa hlalosa gore mme ke ena the primary guardian ya ngwana ke ena mohlokomedi wa mantla a ke elo haiba le hantle le teng a sina mathata no hlalosa ditseng ka bona gore mohlomong tla bana jwala a etsang a etsang a etsang jwale ke batla tseba gore na haiba ho etsa la gore ntate ke ena dulang le bana na mme le ena o ntsa gona gore anse children re reng ke maintenance
2: maintenance ke ba tsadi ka ofela so ebe ke even okay ke rata question eo because usually uthola o reng bomme bontate aba dula le bana bomme aba batlo supporta bana ra ya uri tsile ntate o bona ntate ha etseng ngwana o supportiwa ke mme le ntate ha hona taba ya hore ntate tshwantse a supporte ngwana le one and hape ha re checka taba ya tshelete hore ngwana o supportiwa bokae ha e ka ba hore ngwana o wa lona ka kgwedi tshelete le mo supportang ya school fees ya transport ya dijo e etsa 2000 meaning hore ntate o tlo ntsha bokae 1000 non ntsha bokae 1000 ha re tabela hore 2000 e ka ofela ntshiwa ke ntate ae both parents ba tsadi ka ofela ba le babedi ba na ni responsibility ya hore ba supporte ngwana ba le babedi jwalo ngwana a supportiwe ke ntate fela and ha ikabe ho sebetsa ntate fela lo wena as mme tshelete ka bengwe ithola hore marotho out ke yona support so la ha o ya go khotse wa tshoreng nna la ntse ke sa sebetse ke nare ke tshola tshelete ya grant so ke yona ke supporta ngwana ka yona there ntate le yena mara a ke re khotse tlo checka hore ke mang a ba le tshelete engata ha ikabe maybe ngwana o supportiwa ka 2000 mara ntate wa ngwana ke yena la ni tshelete tenga tanyana then khothe kana ya renta to ngwana re go popatela 1300 mme o tla patala 700
1: ho ya utlwagala jole ka mantse mang bontate ba skewa ba le ditlong tsa o lo tshwarisa bomme bana bakeng sa maintenance
2: ke phela ke ba jotsa re bontate ke kopa le ska ba le ditlong because bontate ba bangata ba na le ditlong ntate ha dula le ngwana o no thabetse taba le ro dula le ngwana because I think tshotlo etseng ho hetsa hala mo South Africa mo lo re ntate o thola bana ba mo fe di rights di parental rights and responsibilities le primary care or audi se bana so ntate o no thabetse le hore bana ba dula le yena taba ya maintenance o sa itlwella mme wa ngwana wa sebetsa mme wa ngwana o gona o isapota mara ha romele ngwana ha itshelete so ke a kopa le bomme o re

0: itse gore ha se batho ba nyalaneng fela le bana le rona re le family re ntse re kena ka nako tse ding o fumana gore batho bana ha ba hlalana tjena ha ba bo emombo hantle ba re ba ka hlokomela ngwana hona le ntwa tsengata mme o tla hlalosa hey ntate o tlo fumana mosadi ya motjha ha ke batle mosadi ya motjha pela bana baka le ntate fela jwalo mme o tlo nyala botjha jwale ke mane mo ileng go ngono ene re sa e re reng a ska ba adula le bana ke mane mo ngono re reng a ka kena temba keng sa o hudisa bana ka ba mohlo mo malome ka ba emongwa leloko jwale ke batla o tseba hore na ha o le tshe na motheno le yena re ntse re mo kenya le gotleng la dinyeo a tla tlo opaka hore e ke nnete ke tla hudisa bana ka ba e hlile tabe ya tlhalo e batla batswadi ba babedi fela ha e batle motho wa boraro
1: e batla batswadi ba babedi fela ha e batle motho wa boraro motho wa boraro le ena o na le ditaba tsa hae o na le bana ba hae so a kere ke boletse ka reng ha e ka be o na le divorce e nang le bana ene bana ba teng sale ba sale under 18 re tlo isa kae dipampiri tsa divorce ka ofela before re finalize ha ona re ka finalize divorce ka ntle go report ya kae ya ko family advocate family advocate advocate la mang bana di rights tsa bana mo South Africa di very important ha e ka be ha le so lukisi hore madulo a bana bana ba tla supportiwa jwang bana ba tla phela jwang le ka se tswe le thotse divorce because khorotsako ereng ha re checken bana pele before re tla o lona batswadi so if ka ntle le so le di arrangement tsa rongwana o tlo dula le ntate or rongwana o tlo dula le mme ke hona mo re tlo bona gore divorce ya lona e tlo tsiya nako because le ka se kgone go finalize divorce ka ntle re check gore bana ba tshwanetse ba dule le mang ngono malume bo ntate mmolo ha re ba kenye bana ke ba mang ke ba monna le ba mosadi
0: hai ya utlwahala me mogehle jwale heke ke kopa fela go ibotsa kgatlo la go qetela gona ha ba mohlomongwe le gore le a hlalosa go ke batswa di fela ba tlameleng ba be tentabeng ena o fumana go le bona ha ba hantle ba le babedi go ba ka ba tlhoba ka hlokomela bana bana nna ho a gona gore mmuso o kenye ba sebeletsi ba tshaba e leng di social worker gore ba nke bana ba ba luisa le haeng la nela bana ba hlokometsweng ke mmuso
1: ha e ke ba tswadi ha ba right ke question go ha ba right ka bakala gore ba kene ka ara di drugs or ha ba right mentally ka bakala divorce
0: kana go tsena fumanta ke motho a itshebeletsang ho le he o lwa le siko mme yena tshe uphela pholo ba ha ile yena tshe ha ba tlo hlokomela bana bana
1: ha e ke ba ntate o sebetsa ho le mme lena ha ba tlo sebetsa bana ba motho wa leloko wa family wa gona re fe yena wa ithaupa horeng nna ke kopa hore bana ba ke ba hodise go tshwantse wetse weng re tshwantse re ye kgorotsheko mo le hore motho la o tlo appointiwa legally so go court as a legal guardian ya mang ya bana batswadi ntate ko rotlo diang ntate o tlo fana ka di rights go mang go yena malome mme wa ngwana lena re malome le nna ke o fa di rights tsa ka tsa botswadi ha ebe wena e hodisa bana ba because nna le ntate wa bana ha re sa gona so ya gone ya mara it's a high court application e tshwantse yetse we ibile include le mang le di social worker mo di social worker di kena le bona ba tlo checka gore malume ma dula nteng ke pleke e right na go hlwekile go safe for bana na malume o sebetsa hantle na re ska thola gore re isa bana mo plekeng yo lo reng ha e right ibile ha e healthy for bona nene bana o thole ba hlokofetse so e ke nnete o ya gone ya gore motho a loloko if batswadi ha ba right ene batswadi ba re rona bana ba pila pila re sa ba batla re ba fa mang malume malume tsantsa appointiwe legally so ka eng ka through gore tsheko mo batla mo fang di right tsa gore e be yena a hudisa bana
0: ya utlwahala ya utlwahala me mogetlhe ka nete we hlalusitse re manolotse gore mamedi a gone o tlwisisa hantle mahlakogana ka ofela jwale ha re ke re shebe ntlheng ya dikoloto dikoloto tsetse bileng teng ka go lenyalo tsona ge di sebetsa jwa nna go nya tlhalo
1: a kere manyalo mo South Africa rena ne manyalo a mararo hona ne manyalo a o reng di thoto la di share ke in community of property hona ne lenyalo la o reng di thoto ha le share selo go re sa ha o ke sa ha o sa ka ke sa ka le dikoloto tsa ha o ke sa ha o le dikoloto tsa ka ke tsa ka mara ha le nyetse ka in community of property ya o share di thoto include eng ho include le dikoloto meaning gore ha le tlalana sekoloto ke sa mang ke sa monna le sa mosadi mara ke phela ke bolela ke reng la gona gore ha le dutse fatshe la lukisa taba ya lona ba gona gore dikhapulelang tse dinyetse ka o share dithoto ba dumelane gore wena ntate wa thato o tla ipatalla dikoloto le nna ke tla ipatalla dikoloto tsa ka ha re divorce mara o thola ba bang gore because ba santse ba gwa-gwana ba salwana dikoloto tse le di etsang di tlo patalwa ke bona ba le babedi then hona ne lenyalo le le hapela gore ke accrual accrual ke ela ya gore le go share dithoto tse le di rekile during lenyalo le yona dikoloto o molomong wa ipatelela so dikoloto tse patalwang tse ke monna le mosadi ke tse ha ba nyetse in community ka customary marriage or ka civil marriage le gore ba tsamaile ba ya home affairs ba saena so dikoloto di patalwa ke batho ba

0: pedi mara ya khone ya hore batho ba banyetseng ba le babedi ba ba dumellane hore o molomong a ipatele sekoloto sa hae ha ka bona ne sekoloto sa Absa ha ka bona ne le sekoloto sa Foshini then o jono bona mama ipatele dikoloto nna ke tla ipatela sekoloto se then la khona hore le divorce
1: ke a utlwa mme waka wa tseba nako ye ke nako e leng hore batho ba bang ha ba be hantle mongwatshoa e mong o ba ka tsela e nngwe o fumane o hana le o saena dipampiri tsena tsa tlhalo e mong ha bile ha qeta le o hana o di saena aba itsamaela a tswa ka rona e bo o nyametse o baleile dilemo di fete re sa tsebe rona jwale molekane wa ka o kae atle a tlo ntokolla lenyalo lena ke tsebe hore ke hlalane jwale ke batla tseba rona ha ile je mme waka re sebetsa jwang motho a hana o saena e bile a baleile ke sa tsebe na ke mo fumanela kae
0: okay so ka ra divorce ha hona gore motho o hana o saena ke phela ke bona le mo di social media motho a re divorce ya ka e tsiya nako because motho o hana o saena ha hona motho ka hana o saena a ke re if o thotse di summons tsa divorce o tsamaya o di sa go di sheriffing di sheriff di a tsamaya di do tama monna ro mosadi ha e ka be motho le sa mosefa ke re sheriff tsantso ba re pampiri tsantso a saena hore nyana o receive di summons la ka hana sheriff e tlo ngwala yena ko return of service return of service ke document e lo reng sheriff ya khotho ya ngwala hore ka di 9 tsa July ke ile ko ntonya mphomogetse ko number mamang mphomogetse ke mo file di pampiri mara o hanne o saena then after that wena o ka tswela pele mara ha e ka be hore motho yena o wa baleya ko re neng o ya di provincing neng o tswa ka ntle ga country then if sheriff ya mo adulanteng ya ska mothola sheriff o tloetsa o tlo ngwala lengwalo le le ba reng ke return of service a reng ke ile ka di 9 tsa July ke ile ko batla mphomogetse ha ka mothola so mphomogetse ba re hayo o ile kae o ile Lesotho or o ile Mozambique then tshwantse o batle mang o batla lawyera jwale no o tlo fostela wena jwale gore o batle lawyera ha o batla lawyera o tlo etsa application e re bitsang koreng ke substituted service substituted service ke application e bontshang goreng o tlo ngwala ko khotho re khotho ka tsatsi le leso ke ile ka ya khotho ka thola di-divorce summons ka date e so di-sheriff di ile ko polekeng ela ya ntlong ela ya rona ya ska mothola ba re motho ha yo o ile America so ke kopa gore because motho ke a mmona gore wa poster ko di-Facebook wa poster ka di TikTok ke kopa re ke have di pampiri tsa divorce ka WhatsApp or ka di TikTok or ka di Facebook e bile ha ba ke tlo mo server ha ke tlo mo server kae ko newspaper re tsa newspaper ra ba newspaper ke seng ke daily sa nore ke so wetin ra tsebe gore ke eng ke national everywhere every province e teng so that o reng if o ona haraka ra South Africa maybe ha sa le ka ntle ya country a gone o bona gore ke ya nyaka divorce e bile ke mo serve le ka di summons then once motho o la court e tlo re grant that court order once ba dumela once ba se ba mo servile ka WhatsApp re tla emela 30 days le yona ka di newspaper re emela 30 days after 30 days ela re khutlela court ka proof because without proof ka se thole divorce re boela ka proof yela a re fitla ka proof yela ra ba bontsha re go rotheko ke ya jwale re mo servile ko daily sending ka ba ka mo server le ko TikTok le ko WhatsApp ha so respondi and ha ke send divorce ke kopa re nna ke finalize divorce then court e tlo fa divorce ya wa divorce wa tsaka ra lenyalo ya ena motho o ntse le hona America or ali di provincing or ali kae
1: ke a utlwa mme waka jwale ha re ke re shebe fela potso ena o qetela gore na ebe re ka etsa jwang gore re le banyalani nakong ena ya tlhalo dintho di tsamaye hantle bothebelele go sena dintwa go sena letho bane ka nako tse dingwe fumana gore ntho ene re ka kgona go etsa selemong e nka bo lemo tse leshome re ntse re ihula e kenya le lona ka gare le tšhelete le yona ka nqena o fumana go qetelong ya divorce motho o fumana seo sena letho bankeng jwale ebe motlhomong ka buisana jwang le ba mamedi ba rona gore ka nnete bana ba boemong ba tlhalo ba etse dintho di tsamaye smooth
0: okay ke kopa ha e ka bele batla divorce ke a tsema hore divorce e include di emotions o mongwe o kwatile o mongwe ke batla go bontsha o mongwe so ke phela ke ba botsa lena le yale ba tlileng di office ngore a ke le duleng fast le bona ngore re nane dithuto tse di jwang and re nane dikoloto tse di kae le ngwe le fatshe hore re nane dithuto tse kae re nane dikoloto di school fees tsa bana ke bokae maintenance ya bana ke bokae then re di share jwang wena nka tluye nna ke tlanga ntluye or ntluye a re bona re yetsa jwang a wena o ka nna wa sala le yona because o dula le bana ora ntlu ra irekisa dikoloto re di patala jwang o molo mongwe a ipatela gore le dumellane goreng gore divorce ya lena e ska nka nako gore divorce ya lena e ska le senya tšhelete gore divorce ya lena e be smooth But bothata ko reng ha le bona divorce itse ya mengwa ha mengwa ke ha di thapolo tselo reng di a divorce ha di batle go re ba dumellane gore o mongwe batlatsela hae o mongwe batlatsela hae. So advice nka ifa mba thuko reng ke kopa gore le duleng fase before le ka ya di lawyer reng le yo court ha ke ba mo mo bunane manganga tswela pele he ke mo ka tswela mpele wa ya court wa batla thuso then ona ne manganga once ba mo sevile ka dipambiri o tla tsho reng yena wa yana ne manganga ene wa a hanana le tsedingwe then court tla tsiya sephetho.
1: Hai e ya utlwa hala memogetle wa tseba hape engwe e leng hore ka nete ke bothata bo boholo boetsa etseng dibekeng tsena tsa ofeta le dikgweding tsena e ile nya ya re se re ipotsa dipotso ke ya hore jwalo ka ha ba bang ba rona re le batjha genyetswe ke melata e ba a ibana bana hatse ka ntle ya ke go bona o dintwa tsetsa la mona e hlile ba ntse ba khutlisetswa hai jwalo o fumana kana go tseding ke se kenyetswe ke se ke le ke neilwe e ke tla Mohammed mohlomo
0: Mohammed
1: ela ke go tsebeng go haole tshe memogetle ho hloko baneng e ka re le bo home affairs e ba bothatanyana ha o gone le ho fumana bo chelte ena ya bo sasa ka South Africa la ba mohlomo la ba le ngwana ho thata hore o ka ngodisa ngwana ha o sasa ba ngwana ha o hlala bitsong la ha o le ke neilwe Mohammed jwa ke batla o botsa gona ge e sebetsa joang gona ba tshaba Africa borwa ha ile go mohlomo motho ena wa ka o ile na henyabo e mong ha sa khutlile lo khutla ka tsela e wa tsamaileng ka yone e mong o fumanto ko mantsetsa e tsene letsa fake empa o nyetse re le ga ya ga lonyalana se ke fetotse fane ke na le ID ntsha re sebetsa jwang ha ile tshe le re thusa jwang ha o le tshe mme waka.
0: Okay, a ke ba motho o nyetse le example Mohammed o tswa kae o tswa Pakistan o rotswa kae o rotswa Zimbabwe. Then hona jwale maybe wa ke re la bona re wa lwani wa then ya ba re o tsamaile then wena o batla divorce. Then lawyera ke yena tlotseetsang a tlo mo thusang gore a etse substituted service ha ngata batho ba ke ba thusang mo TV ke yona ba etsa substituted service mo loreng re ba etsang re ba server ka di newspaper re ba server ka di email or if una ne WhatsApp re msela ka WhatsApp. Then if Mohammed a sa defend divorce ela after 30 days then a o se o khutlela kae o khutlela court a thola divorce but ke phela ke tsho ke reng and ke go pa lo reng ke do advice ba se ba rona reng ke go pa le tlwele ngo nyalana le bo Mohammed ka bakala di 300 ba tlwele nyana le bo Mohammed ka bakala mabaka mangene ba tsebore ka nnete ma haeng u bima tshelete a hiyo mara because ba tswa ba ne ba fa di 300 for 2 months or 3 months ba nyamela o thola a o sino o pala go thola grant ha se bo re motho ko kae motho lo thola hona ka South Africa because ba change di black le rona la re ba batla sometimes ra sokolla o thola re o etsa business kwa o sebedisa eng ba bangwe bile ba sebedisa di seneme tsa bona bo ausi ausi hore a ska thola grant ke ka bakala hore motho Mohammed o busy o nane business tshelete ya kena ka account so ausi ha playela grant ba mo yotsa re wena ha qualify because monna ha o busy o etsa tshelete ka kwa so ke a tseba hore ha le kena manyalo le kena fota ba di 300 mara di 300 tsela di le matsa bana ebe ha o ba le bana ba bitsa Mohammed bana o thola hore they are being bullied ka sekolong because ke bo Mohammed ha o sa tsebela hore motho o mothola ko kae so ba ausi ba rona le bona ke kopa ba tlole hore ba nyale fota ba ya di 300 mara thuso ba tlo ithola thuso ya bona hore ba ithole e batla lawyer so nahana if wena o nyaletse 300 o tla e gona o e patala jwang lawyer if wena o ne o nyalela motho o fe 300 so go ba bima for bona hore ba thole di divorce because di lawyer di batla tshelete.
1: Sho jole ha ile tsheka mantswa mang i hlotse ke ntwe seng ke hlotse ha ona le thole muso o ka le yetsa ngo thusetsa mohlomong ba ke re vele lo ya ga ke tshelete wa tsho ha rena yona
0: le ya ra ke tshelete home affairs ha o fika home affairs ke lara before ye re ba thoma o ba thusa le ka di divorce re ile home affairs ba o jetsa hore re ka tshona o thusa because o nyetsa ke re o dumetse wa signa ba le ba o tsiya menwana so o nyetsi so ha ona hore home affairs ona jwale ba ka reng ha wa nyala. But ke bona lo re ngwana jwa le ba issue statement hore bona ba ba nyetseng le bo Mohammed ke it's a criminal case and ba they will be prosecuted because now never sa nyale eng lenyalo never sa nyale hore ba ratana so marriage ya bona ke marriage of inconvenience because o na nyala hore a thole 300 so e go tshwana gore motho o rekisitse country ka baka la o batla tshelete so ke aba kopa ba o se hore tlhola mo nyala le bo Mohammed for the tshelete because once ba ka o thola ba bulela case o tlo tshwarwa ere o tla ba wa sefa nna go gorotheko because wena o rekisitse country ka baka la hore no batla 300 ke a boya ha be ke a repeat hore o divorce ha o nyetse le motho a tswang ka ntle e batla tshelete e batla lawyer and lawyer e tlo tshaja tshelete engata because o tsa di summons tsa divorce wa tsa application lawyer ya court lawyer ya boya ya court lawyer ya ya court so ke tshelete engata so if wona no nyala 300 o ka tsone afford a lawyer meaning o tlo dula ntse o nyetse lo Mrs Mohammed o sa tsebe lo re Mohammed o kokai and another thing gore bona bo Mohammed ba committed a criminal ba committed fraud because ba bang ba etsang ha se tsa o nyala basadi banka di khate tsa bona tsa bank ba etseng di tshelete tsa di bone money laundering di tsena ka hara khate ya bank yena so now o thola o se neng ba re bank ya so le so e etsang e blockile khate ya because khate le ho kena di tshelete di yatso aba tsebo go rietsa lang so bo o se ba rona aba tlo leng o nyala fota ba tsa di 300 ha o nyala motho o monyala ka bakala hore wa morata
1: ai memo khatle tshekane te buile o buile ka nete mme wa ka o buile go khalemetse ke a tshepa le mmamedi mong o utlwile e kene tsebentse ha e bohloko fela ko re ha o sana le tsho le getla le yetsa ge le Afrika borwa ha di ntho sedi eme mona wa hlalosa gore ka nete ba buile ba batla tshelete ke le buile ha holo mme wa ka hle ke thabetse o buisana le wena di hlotse tsena ka nete getla nne go ubitsa re bone hona ge di seka seka jwang wena
0: ke le o ausi ke le wa ka fela le batheletsi ba le sedi FM thank you so much
1: ke nna le buile mbusi bo monate utlwa
0: okay ausi
1: bye
0: bye
1: ma me di hlekane to go khalemetse le bitso la haike mme mpho moghehle ke ga molao ya sebetsana le ditaba tsa tlhalo divorce attorney re ne re buisana le yena re sheba hore na ka nnete tabentsana tsa tlhalo re ka etsa joang ha e ba mohlomona le dipotso jole e bohloko yena ya bana be sobelong hore ka nnete banyanane le melato ba jwa le bohloko ha re na tshelete tsa o patala ba bueli ba hore ba etse tlhalo le Afrika borwa ha e gone o thusa ntlentsa bo di chalete tsa mmuso tse thusang batho ba ne wena ka nete sefane sa hao se bontsha o nyetswe e bile le neng o bontsha go na le kgwebo kae kae e butsweng ka ntena sa re selona e tlo gutla gore re kopa o patale tax ya rona jole mamedi ka nete di hlotse tsena ba tla re bua ka tsona ka nete re shebisaneng empa ofela ha jwale ke le buile ha holo hlaga kopane hape na kong etlang lena lenane o one o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC education kanane lo motlo e ke yena mohlophisi wa lona nna ka lebiso ke kenelweng ka mane SABC education enriching minds enriching lives
2: wa ra twa wa le le sedi fm
1: ke nne tima medi hle e le shomela metso medi metso tsopele re fitla go reng ya borobong o santsa le teng kwa no so skihle ke mo fata potsena hape ke di gotlisetsa ho yena ka le monatela re mo fela go reng ya le shomela metso medi pina ke monate tlang ka soul culture ba re gugu.

semester se kaina re bona ka lang ke la le se go are ke tshepile wena ene le ka mo re feheletsang a taba sa rona tsho tsho tsa dituto tsa sele hae le bula holo ke le ngamane o na tsama le kana no lo motlhuhi ke ne motlhahisi bona no le na la se go tlana sa dituto a holo na kweng eno o ye bosio a re motla hantle botse keng ho ra ke ya borobong ena tsebeletso ke ratong ya lesedi me re batsena tsa o qetelang sa letsa tsire di banlwa ke mosiwa tsweo.

dumela. Se bolisa sa Cape Town no se tswe re batho ba bahlano ka diqoso tse amanang le dithunya diketsa longa tse fapaneng ho botlo ha le drop ena. Mulo se bolisa FC Van Wyk yo bolela hore ba belelwa ba bararo ba dilemo dipakeng tsa tse mashoma mabedi le metso e supileng. Le mashoma mane le metso e medi ba letse ke ditshepe Pelican Heights ka mora hore mapolisa nke gato ka mora longwa tsebe ka hore kiswa ha dithunya. Van Wyk bolela hore mapolesa a ile a emisa makoloi ya mabedi mme a hapa dithunya tsa moetso wa AK-47 ho kenyeletsa le dithunya tse ngata nakong ya ho phenyokolla. Letsholo lena le tla ka mora hore monna dilemo di 34 a tshwarwe belhe ka lebaka la ho ba le sethunya le dikulo tse seng molaong. Ha mmelaelwa wa polao a tshwerwe sebakeng se seng mabapi le dinyewe tse pedi tse fapaneng tsa polao.

0: ena ke snazo are buena fela che u bina ka lagatwa u sikane te helang o ikutlona pele yona ya ha o se e tle se lagatwa ona le engwe dipina tsa hae e bisa ka hore ke lagatwa laka me u se bona kung ke tsena are buena fela le ngwe le pele hle ngwana batho ka monthatang ka teng o tloka go tloga lengwe le o dulelwe fatshe hele sebele tse ke ratega le sedi ba le shebe be se ke ma shebe a mabedi le betse be hlano re foreletse hora ya bodobong 086 003 084 086 003 084 ke mo re leng teng o bona la ha o le tsatsi e bile le tswang weso ya ho beke e bile e joang ke batla ho nka ba ba pedi ba ba ga go fela le sedi dumela o moyeng khotso le sedi khotso le sedi dumela
1: anke le kae so
0: hello hi ho jong
1: a mona tla ga tla ga ya hello so mona ke ma mela ya ka dite wa tla la bobedi gauta mavoso ona hola ona hola ka a re so thabejwa empa ha sa tse di tsela ha so nya a me jwa la ho tsinta teng ke bo hloka e se o tlo ka ne le bo hloka le ke hona jwa
0: ha so na fela weso
1: ntho tse ding so so ai wa tsama la rata ya le hona ga la rata to
0: ao nde
1: la e lo re na ko ngwe re na le ke tsa bo no fastana ona bo no fastana ba tsana le rona ba mamedi ba se ke senna o di mo le jwa ha la fele pele
0: ho hang wanana fela he
1: ke ka ona ke le matsiile ndlo ka re le matsiile ke nna ke le metsa ke botle bolela ma
0: ha se wena fela weso ka o fela ha rona re le metse me ho feta handa te ra metsa somo ke bo se le se qheuse so holo industry ena ha ho le jwang se bile ka belo a bileng le yona ko hore
1: sho so so ke ha o tla ba ba reng he mo ga tlo wa thank you tello
0: Lesa di FM mo moyeng dumela hai.
2: Soski soski.
0: Dumela we so phetse handle.
2: Ah ke phetse handle wa le ntate Lucas so ke mona Belfontein.
0: Ntate go hlomphile.
2: Eh a tsatsi la ka le tsamai le handle mona rona nna ntse ke theowe tse hone wa le ke mosebetsi.
0: Mhm.
2: Eh a tla bo khanna lo wena fika hore nya le shumele metse mme.
0: Ah na ka nkani we so ha o le zwelo ho jwalo.
2: Ke mana soski.
0: Kale bo ha weso. Le se defem dipela hai.
3: Eh le ka soski.
0: Re le bo ha weso ke phetse handle bona o phetse handle.
3: Re phetse handle ke ntate mokona ka thokoso.
0: Ndale.
3: Ya no lo soski eh na ka tsila ka ne le le sharp mara hanya.
0: Eh.
3: Ya lo soski ba tla go fa ntwa.
0: Mhm.
3: Maybe o hantle go ya tsena eh ntate mo dimo tla khona ke na pelong tsa batho ba re sentlo ba re musu busa gona re sentlo sa ro
0: okay
3: wa ntlo re kere maybe ha go bua tsana le fa tsena na le go fela o tla musu ntate mo dimo ka tsana go re tla tsa go batho a ka tsana pelong tsa batho ba re sentlo sa rona hele ba holo hele ba holo re ba fana go tla di sentlo
0: mhm
3: ka mo khone ya o ketela moya wa wa papa ke be sa roba la o roba ka khoso
0: a ga le boha we so re le bula ho lo tla
3: tate mkhona ka thokoza ra le bo
0: tate mkhona ka bona ka thokoza ke le bo ba re metso tse ke ma shume a ma bedile metso go bedi re furaletse ho ra ya borobong tswa metso sebele tswa le sedi o moya ndumela hai le sedi khotso le sedi dumela
4: yela yela yela le ni soski
0: dumela we so
4: Lady Soski ke petso petse.
0: Ke petse ga itse di ya ka ke thaba ha o petse.
4: Ke a ipotsa tlo ntse lo mogotsenyane ke.
0: Ho ha, ke kentse di topotse ka le. Ho ha.
4: Ah, go da go a ho tsho bana ditaba ke le model mafletse le gore ke ke ra ke bona o tsiya ke ra go da a ho so setsa mo. Mo re ke ye ke ra ka mo kana nyana.
0: Nde de ka ga di topotse na ke molelele ha mpehle.
4: A go re o se ra mme nya ra tsana mme le bana a u le ke nyana le le soski
0: a o khaitse dia ka
4: a o mwana o fela wa le CDFM le soski tle ke mothana ja breakfast le lunch ha ile tsa botsi mo re na rante ba di a mafela a be ga selentse ke pidika bona kimba le ke tsholo lo bonanga ka ke go le tsetsa ma fibio tso bonanga ka tsa tsilena di tlo di tsama handle kana ka theoela pele go di netela le tso tsiki
0: na o se lona ke taba tabelo ya ka hle eno ya hore ke o lakaletsa polo o tlo pole we so o tlo khudlela mo sebetseng
4: e di stress de sigile le CCB ke ba senga tlo mo tlo order sa sebetse le tso tso o tlo fumana fela busy ke a ona di overtime ana next year mo tlo tso le tsetsa yo la go le tsetsa sa tlhowile
0: e ya e ya we so o fole man o fole man o khudlela o khudlela mo sebetseng
4: ke tla fole ka mo wa mo ha bo di ba re hore ya le shemole le tsimi le tso tsiki
0: ke le bula ho le khaetse ya go tla
4: ke a le bo
0: right aba re tsotsi mashuba mararo re foreletse hora ya borobong ena tsebeletso ke ratong le sedi ke la bona bekeng nna ke dikeledi my guest sene.

0: ka tla bonana le bo le lwena he
1: ntate kwaka
0: aki
1: ke o taba lesedi dumela
2: dumela ptitsolo le kae
1: re phetse ngwane se le kae
2: ntenga ptitsolo bua le khale mme fa ka mana ka gore pato ka mosebetsi ptitsolo ke kopa qhoba bosiu le a simole bo ntumeng ka tsimo le pagaisi le mema mrena maloka se qetelle ka a si si thathe se ba hle magetha mane melodi ntse ke nya tanga ptitsolo
1: halala lesedi
3: nga pofukhotso
1: le kae hle mama mamloi
3: ke mama sa tsi hle ntata
1: o ga poch u ga poch wena
3: hanka ho
1: ke fitile poch mo ma o ba
3: ao
1: ka ne
3: ke furunye tse calendar ba la haile khale le mo se kadile
1: ye la batho ba na ba rata ba lo na calendar ga kgwedi di emiwa ba ipatlela dibuudi fela
3: wa tsoma fela ke bone fela batho bana ba re buang le bona ka mehla
1: a ke go bothata ba ha ine re ha ke batla address o bo hana ka yena wa hopola
3: e ke feel go nna ha ke tsaya o nna nka kenela ke batho le wena wa lebala
1: ka ba ke potile mono ma o bana go wetse
3: a
1: Lalo.
3: O ntse ya tlekdo bo he kai kai. Fela ha hona ngwane so. E re ke tso se bona ba latela. Ke nkhono ma mthimkhulu. E me li tsebela ke ka kele ka Elizabeth Nyoko, Betty Nyoko. A ngwane so. Ke ba ntse ba teka teka bo philo ntse mo di mo khantsa na be ile letsogo.
1: Me ba batla.
3: Ke a le ngwana ntate.
1: Ke a le bo ahle.
3: Ho le bo ile nna hle.
1: Sebeletso ke le seri reketswa ke hanya.

0: iponela bophelo ba katleho.
1: Ena ke Mr. Kepe, ke bua ka Peter Gabriel. Ntwena ke rata, ntwena ke itlusisa bana in your eyes. Ha ho lo jwang ka nako tsena. O le tseleng mono phetha mabaka, etswe motho ya ka lebaka motho. Taba di ene dikele ka mohala motseng. Ke nna enwa.

Pina ya AZ yet. Care for me. Re dula hantle me se sengwe le shemele mse mhlano pele re fitla ho reng ya pele mo mabedi wa tsiba re fitla mona he. Re ke re shebe rena tsa tsilena la le o rileng ho lona ka jenu. E ba tle ke bua ntwe e foresight mona. Ke ba tle ke re tsa tsilena la ka je. Ha la ntwe jwalo e bitsa tsa tsilena la ka je. Ke se sotho se otileng se hlaisitse masapo so otile ya ona ntwe tsantsa tsilela la ka jena a ke ka jeno ke hosane ke maobane ha o itse tsatsing lena o qetile tlela la ka jeno ha o re tsatsilena e tla ba tsatsilena e ke ya bala hosane ke ba ba tsatsile maobane tsatsing lena tsholo ofihle neng gauteng e ofihle tsatsing lena o qedile yala ofihle tsatsing lena la ga jeno ntsori fihle ga jeno ka pa ofihle tsatsing le qedile hetsholo mabedi South African Rugby League Springbok ba ebisa gore ke National Rugby League team ile ya hlahiswa kapo ya thewa ka selemo sa sekete magolo a robong mashome a tsheletseng a metso e mmedi 1962 nakong eo leake ya rugby e neng e thewa semmuso semolao naeng ena ya Afrika Borwa e ne e tlhophiswa ka 1962 Afrika Borwa majwale Tlhopha seo sa Afrika Borwa se ileng sa thewa he mabedi motla ka 1962. Ba ile ba nka leeto la bona la pele la semmuso la matjhaba. Ukwa sotho se monatiwa. Ba kena leetong la bona la pele la semmuso la matjhaba. Kapa o ka re leeto la bona la pele la matjhaba la semmuso. Na konyo bana ba hlaka mona kana ya Australia ka mona. Ke bua ka Afrika Borwa. Ba le ile ya ka mona ka Australia ya ba kopana hape le na ya New Zealand. Yaba ba ba pala papadi ya bona ya pili ke bua ka papadi ya rugby. Ya pili. Le tole o la bona. Ba ba betse papadi ya bona ya pili ka di 10 tsa July le nka jeno 1963. Na konyo ba ne ba bapala le Monaco ka mona ka Canberra wa ngudla ke bana ba le to la bona la pele la simuso ba ye moseo mawate ba qadile ba bapala papadi le Monaco ba ye ba bapala ka di 10 tsa July 1963 ba ye ba bapala ka Canberra Zeli tswela pele di Springbok di bapala hona jwale. Wa hopola na ya Afrika Borwa ile ba le mathata ya kotelwa dipapadi mona hebo mamedi. Wa hopola hopolantle. Ga ne go fata batseno he tsa Afrika Borwa Africa the suit. Shumele metse mmedi ke metso tso re ya horeng ya pele o ntso ba metse le Sedi FM. Mona to mokalo. Toza gatsa ema ka utleketse tshe

0: o ska utwa gore queen jena ke nana hore o ska ba re ke bua ka motho a le mong ke setlhopa ke setlhopa queen ya hona le bo nyeo mono bo bo Brian May ya o tshwere ka tara ebile o teng ka lentseng ka mona re na le bo Roger Taylor o tla di drums mane le o bina wa bina re tlo ba le John Deacon ya o tshwere bass John Deacon Renale Freddie Mercury ke na di hula mpele ka molo bana Freddie Mercury ya galba me a khale ne abo 1977 e kwana le bitso la pina ke we are the champion ke re hona le Freddie Mercury ke na di hula mpele mono bile wa tla piano re bele Brian May wa tla katara bile wa pina re bele Roger Taylor e ga stana le John Deacon ke sare ntoman ke mamba na Freddie Mercury saraza pela mantsulo Freddie Mercury koringe ke she mona statwa ka bua 2020 kanit Freddie Mercury ngeke she mona haleluya wa u soka itse ka 24 November 1991 hlaile ka 5 September 1946 Freddie Mercury yane ya tella so pa se usa queen bee ndwele nya wetsa la busiu le mosebetsi ka mafifi e khots
1: absolute da
0: bidengwa leso le ka
1: tsire ga ma hau ya tsoro
0: e dadde
1: o bua le sa go dinne ke mo yana ka tsapa ka mane ke tse ba ke a tsi ba ke ha ile ka mona ka khotseng sa mona ha ha ile ka go bo tswa sa sa hao
0: eh
1: I'm going to go to the house. Ole ya maponesa ga mogau go dira wa go ene tsama e skotile dingwe e tsama le yo. A tsama ile jwa lo ba tsbane le nna ba mpe a hlatse ba nyana la le lori kae kae hana ka mona ka bofolo.
0: Yo.
1: E le ho na ke tsholo ba nloko la ba tsmana ke la accident 27 pa ne ke la accident 10 pa se tsile lo tsiswa mona na tle pre fere. Tse a ndi petel tso so ka ndi pet.
0: Oh.
1: Le ke le tswa ka go ntate ba di tshogontshogo di le mmo go ntate ka sompe go le dikoko be se go ha le sebela ga le ka o tsisa ba
0: yo
1: a tse tsola ja la go ntate she
0: morena ka
1: kanje
0: ke tsa bosiu ke tsa bosiu re wa tla batho bana ba sebetsa bosiu ba tshwana le nna tse ke o ntate ba nna eish eish eish khotso
2: tate tsolo khotso
0: ntate wa
2: Eh nantho ya ntlha ya that solo ke ne ke le tseleng le ma ntibelo mantibuya ke tswa ho feletsa maradi una ya Cape Town a tswa a lo palama bese ya Cape Town mane ho laka le go jwale ha ke le ke feta o dindala la di fateng yana pele mole pele futa la rilege ke a ke tsena le dikgomo mo jwale di tshirela ka mona ka letsong le letole di tswa ka o le a me ditswa ga mona ka letsone le tone di ya ka o le lesiadi.
0: Mm.
2: Ya ne ke le ka o di pota ka mona ka morao ka mona. le ka bo madimba ka ke thula go e nngwe di khomu mo ndate solo go lo ibe le mala mo ne ke a ke thewa ke hlokomela ka tsa mo ga e phathane le bone lena le ka letsole le tshadi ka le lifiko ndate solo ya le niki tshwe le gore go di wa mohlomong ha e tlo duba ne ne se ene se thotse sa dumi
0: eh
2: in ban ka le hlonolo ya ba ha ke start ya duma ndere tsori ya ba ke a tsama ke a bota ke ne tsoro ba le u se nga ke tswela police eng ke lo report ba ne ba le tsantsa ka molao within 24 hours ba ke reportile mo police sa u finya
0: eh
2: ba le ka la ke ne ke ifogile insurance ila lutsa ndere tsoro
0: e ya ndatwa
2: e ke se ga me ka go tsomba tabili ka mona
0: di khomo bo siwa ga ganna
2: e ya ndi tsholo
0: ngwaneso
2: thank you
0: ke a leboa seri
3: ka re tsholo khotso
0: ngwaneso
3: o bua le khotso you dimang to khonto
0: e ya because
3: e ne ke tsholo go qaqela se ke fihla di lori mona ke sa le motjha se ke fuya lori ke magoba mona ke nyelwa phi ikwana ke tsama ka convoy le ba se le di mo a ke yo le nna ke sa le motjha jwale e nako ena maria sekamenyana ke a utlwa ga e kgona go a batabata ke bulebulele motšheso hitara se ke bulabule ganyane mono ke futhufuthumala ao ke a utlwa ele go a chesa ka lori ka mona nako ene ka ba tsona tsena bo ma 12 one mmala ke nka skipa ke se beelela kwana godima ke chekwana ene ke tla ke setsi ena mosebedi mmo le nna morago ga re kata go feta tennesene branford between tennesene le branfordo a ke le tshola ke a tseba go e tsaetse ya ka gona lori ya ka thoko ga tsela a be ke re ke godisetsa ka tsela eng a ba ke maobane le ke lakile container ya ka nkubuta ona
0: mooka
3: le setswana ba nteteng modimo ditsholo ke yakanka nako e telele ke faseile mono ma o tsene ke sa fatsa e le banta so ite a wala ka letlhako go nale letshegadi ka ya fatshe ma ya baswane ena ke pitlang gata lotu mmona a ya boloto le gana otso lala ke lo tla maponisa ka morago ba ile ba re ba leka mono ka gona ke ne ke le tlasa loki mono metsotso e ka ba mashome a mana metso mehlano go ya gore empa ka lesonono la ke teletse e phame mono ba ntsha a ke fitlha spele ntate tsholo ya go sena letho le tlhaileng go nna mona
0: ntate waka
3: empa ke ile ka ithuta ntate tsholo ke nnana ke ntse ke e palame empa ka morago mono kgoso ya mofuta yone ga e ka tlwa etsa epe gape
0: ke utlwa gantle ntate
3: a botshelo ke a o leboa kere
0: morena mpusang seri
4: ela abdutshelo
0: le ka
4: gamnate le ka
0: na wena o sebetsa bosigo
4: ke sebetsa bosigo gona jale bathe
0: go tlaetswe ke o nkoqele mo
4: ke ne ke tsamaya ke kgola ka boma 9 o'clock bosigo ke ne ke tlhaga bora re mase o fika ding fontein so ha re feta mo go tsabela na dite pelo ma pelana di tsaba na mona le mona le mo kona le di go ha ke
0: ke ke ya bona
4: eh so tela di go mona ha ke feta ha re feta re re tsama re le babedi ha re feta mo no re ntse re tsama ke go ntse re tsama ka 100 kilometers per hour so ha re bona go etsa eng ha re bona koloi se le ka pela go ene re sa khone re ka etsang ga tlamela go ke qobe ene o please ha ke qoba kana go yeo no so tsana le tho but all of a sudden na ba se ne ka e sele ka tla gona e be ke tlamela go e qoba ha ke e qoba ke lo bela ka mane ka di khohong ene ka mane ka di khohong ke electric fence so ke tlamela go thiba koloi ha ke thiba ka speed se ene ke ha spina in time ma go ile mo ha ke tawo spina lo wela ka nyane ka masengonda ka side ka side ke hlambulo motho a nang tsatsa ka moga gona o a makala go bone fela a bona mosi a bona ntho kang le go ele ga ke go e tsaetseng wa ipotsa re feletse kae bat ka lesonolo netse go tsamaya le motho yo mongwe bata re file distance so motho yo o go a makala ga a fitlha mo o bona sa bone koloi sele re tsa mobolela re ke gona ka nne o a botsa go e tsaetseng ge re no go na le koloi e katang go feta mo motho yo ke a re makaletse gante ga gona koloi e nngwe between nna le lone ke nna fela le lona mo hona koloi mo hona koloi mo ntate mo a fitlhe nga go tlo go thusa a re koloi ya bogago e fihla mona ke yena e bone ke lona e bone ke lona le ba ene mo selo re bone ke le ba bidi
0: yo
4: ya ba re o ile ka mo no ba koloni ha ya shakotsi ha ga shakotsi njong le ngwe di tinga koloni tse di tsona mo a re director o re tse he a re tsana ya mo mo ba bile le nteng go letse go tswela ka ntle le tse go khotlela ka tsile bona re ipotsa re re ba go tle fofa mabidi wa bona ga ya ma bidi kana fatse
0: e ba
4: ya ba re setse lo go makala
0: mme
4: dan ne ke ntate
0: thotsa bosiu
4: ntotsa bosiu
0: mohades
4: thank you.
0: Ke me sebetsi ya re sebetsa mosimbu me. Le khale. Ke se ke ngadile. Eno ke Tami, I love you.

0: ba di ntho zengata mnike mnike mnike mnike afro traction o le se di FM show le mse mraro mo be di kemetsotso nna le wena re ya ho reng ya bobedi ha re ka tella ditaba tsane he o go re buetse re na bo si wile a hlelwa ke eng ha ntso o ganna shift mona dumela hle
1: go tsunda tetsulo
0: ta tele kae na
1: a munna tele kae ta tetsulo
0: mna tinda twaka
1: thank you ne ke ditseleng ke tloa mona Bloemfontein mona ke ya Rustenburg ke isa batho ba kereke ke tsamaya le mangane ba lahlea le koloi tse ding a re fitlha mola le qeta go feta Wetsbron
0: mangane ke motsebang nade ore mangane ba lahlea
1: ban mangane ba lahlea
0: e ke motsebang
1: yo motsebanga
0: yaba
1: yaba re atsama ha re le kae kae ke bona kolo ye ya kae motako pompa le bidi mo tselemo kere mona to re kenye di bidi re kenye sparu bidi ska ne ra tsama ntse re pompa tsena a re e no re tla le bona re fika kae kae a re ka to se ta vezel se bro le fela re ke ba setse ke ka morao nna ke ka la me private ka yaka ke a bakata bashimane bana ha re tsamaya re a gole ke tla re tla ha re ka to feta ka zubrona ha ke re ka shep mo ke ta mo bulela o fuma di le bana ka koloi ya private ke kalami re han man motho o ntswenya ka o nna tsamaya pompa ke bona khumbi tsela e se petwa ka pena ka ka le ka mse ba to ba kereke re a motlulu bana ha ke fitlha mo go fumana gore high court koloi wele batsuki ba pula e nagago golo e le di-one gape re founa re re founela mataka ba badi a molentse ba re retsa april fulu ka bone ba fitlhile lata fela ba fitlha mo mothako o mongwe wa fitlha re thusa wa botadidi mo a fitlhang ka batho ba re tsamaya le bona ba bangwe ba sepetlele ke re ke kopa ba ka koloing ka mona re ha re kgutle re kgutleleng Bloemfontein ba re ee re a pele ke re ke ga re kgutlele morago ka nnete re tsamaya le ba bangwe ba re kobela koloi e gona moo
0: ntatwareka
1: ila koloi e nngwe mo botabili mo khumbi e
0: nngwe
1: re tsamaya ka yona re ya kwa raba re a kgutla ka yone ya ba mathata ao ntate tsholo
0: morenaka
1: mare go gang ga o ka ba le motho ile a tlhokala ba ile ba tsere make a fela a botlhoko nnana bampitsa Brathomo ke Brathomo ona mone ke gaufinyana le Thabo
0: Thopabrathom
1: ee
0: ke lebile tlhe Brathom dumela tlhe
2: ntate bosolo
0: ndade
2: a bosolo
0: ndade
2: hallo
0: ndade
2: lega ndade
0: lega
2: a tsholo
0: ba pele metso se dilo hantle ho le shome bo sekeng a pele re fihla horeng ya bobedi horeng ya bobedi ke tla o tloella he ke o sie matsohong a le nana o la manemba bana biso bana ba bane le kakapa e a ya she ba hantle rona ke manga jeno tsholo tla ke hlodiseng ke bona rona ntho di emetjwang na ne o ke la ditheoha dikalaneng nna le wena se re tla tiana go sane ka mokebelo goreng ya boraro le nanong la dipapadi tla tiana mono nna le wena hemo mamedi e ka sitana le sontaa ke tsamaya le dk re tsamaya le dk fela ka jeno goreng ya leshome goreng ya leshome go na le papadi ya quarter final ya bobedi pakeng tsa Belgium le sefapha sa Spain ke tlatla ke o hasetsa papadi eno mo mamedi ka jeno ka hora ya leshome ke tlabe ke tsamaya le morena Ramorebudi ke a tshepa modimo tla reetsa ka mogau ka nnete re sebetse hantle papading enono
3: o ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela kgoeletso ke gore re gemele lesedi FM o thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo ke molelo
0: tla dula ntse le molelo a tshebeletso ena hemo mamedi a re katelele ditaba tsa rona ke saletswe ke metsetso e robong fela pina e nngwe ya metsetso e mene ke tamere ke re hwa mohomo le wena a tsepedise tharo ke re bona rena di ntori tla hleditsa matsama jwa e ya ga nete ya ga nete go taba jwalo re bone he papa le bile nga pakentsa France maobane le se tlhopa sa Morocco di tswile ka ofela jwa tsa continent ya Africa e di khukela lape di khukela lape nga nete ne di le kae ba ne di hlanu tsiletse di khutlile ka nete di tla ha jwalo tsedi o mothela wa ntetsetsa fela o letse sealemoya ha kete ba batla gore nna jwale ke mo mamela a nna ngwe eletse tsedi
2: pa re tsholo
0: ndade
2: khoto
0: ndade
2: le ga nda tsholo
0: ke kopa o kwala ga di yo ndade ha re na le mathata mona mo mamela le le monse tse go kopa batho ba kwa le radio a tshika nete u ke ke tsenta dinya ha ke sa ile ho yena go hanga ke sa ile ba be re dula me sesenge tsiletseng a pele re fihla horeng ya bobedi o mametse sebeletsene e kholo ya lesedi ya kopantse ditaba mona ona nthengwe o tla utlwa motho mo moketetseng gale mona nane o la dipapadi ka moqebelo na nto go tla bua le kakape engwe mona ka moqebelo ka moqebelo tse di tshela pele he dipapadi tsa rugby he momamedi wa tshebeletso ya lesedi o tla ba teng gape Thabiso Mafrika na le papadi mona Loftus banna ke di Springbok ba pala le Scotland e ya o tla ba monate ya holo ka nnete ka go gana ntho di tlahle di tsamae jwa mono he mo mamedi tla du tla ga nete rona di tla tsama jwa go lut bets tla ba teng he ka sonta ha sentse di lo fela papa di tsa mo hopela fatse di tla ka dile ka la lo shomele mo tsomong go ding efteleng di tla felella ka la lo shome le metso e robong hona go ding ena e o rleng yona he mo mamedi go tla hle go be jwa lo fela tla hle go be jwa lo fela eish ntho ye na bona lwale motlaloka e otlaloka taloka taloka ka nete match and match ile abuela tsela pele hape maobane ha re tsefela rena ya Medina ha di drop ka ba di province tse kae kona motho ana ntse a sheba sheba mona re bona rena ntho di tla hle di loke ka ba di na uloka na ke ga mogho taba di leng ka teng he mo ba medi wa tsebeletso ya lesedi mm tla di bona taba se bohloko e mabidi motle ba nna mo sebetse mo hole rona ramatsoso papa kebeza mokebe ha sa phela le ga utwa pia ha ima obane ba nna o seng ra o bana o bana ile ke jwetswa ke motsalle wa ka ba nna tebo tla ke gore mo na papa kebeza sa phela ke butle mantla ke man ei ala bohlale motho ya ne bana yo wana le lentso le bona ti a sebetsa ga diyo mona go le mona ti a holo no hlo mo ka ba pokile a holo le palesa tshwisi mona se mona ba hle ba tsore ga mkatata ba tsore ga thata ba tsore ga checkase a ba nna sa phela bana papa ke beza bana ei go pula puisano ngwa ke le nga yetsa le se FM mona a bua le mo president wa na Ntate Cyril Ramaphosa ka ba gacho e ne bile ga puisano ne le kopanelo le se FM e kopanile e kopantse ditaba ka pa e kopane le motsweding FM e konka bokamoso ye hle o le jwalo fela ka nnete le hle o le jwalo fela o le jwalo fela jwalo ka kicho ah papa kebesa ai ila ga ba litika ka pa bana gana le bo sofi mkwena ka mono gana le bo tsitsiripa khotso dao na kana la wedi sentena re good morning khuya mora san bonane molweni thobela machirone nda au hotso down that dzitsiripa ke mo ga tambika la wedi ha kena mo go e ga swena e sale na lidika kapa bana bo sello thulo a ha sa bola ai watla la cha impa go pula bana ka 1999 ene le ka di 10 go di ya bo 10 le sontaha ke hula kwa kwa Stars Charles Mpedi mane e hibisa ga bo hlokofela le amazulu esa go tswa ke monghadi Clive Barker kwa kwa Stars mohlengeno ene go tswa ke Peter Nyama me papa di la fela le ramazulu e hlotse kwa kwa sta se ka nthatse pedi ho nthaile mo tse ke na le yona ga zweno ga diseno mamedi ha ke qala ho fihla le se di FM mo ka so nta ha 10/10/1999 lota 27 years le monsena go di nyala shume wele se lo thulwe na ona ha sa ona ha sa Bloemfontein Celtic e tobane le 7 stars ba le ka mona ka Rantlai Petrus Molemela Stadium e sa bitswa se isa Ramabodu ai na bo inthwe ngo bana ne re ha ke hang o la nka 10 minutes a tla ka ho nna ka o tla 10 minutes tsa gokela khetlo na bo bedi a re bana a re tshwere ka kapa le se di FM bana renge ke ye ho yena mshane na bana tsholo le o ga o selo thulo a ke hopola bo VMM Victor Motlatsi mo tshotshoko bana ke hopola bo o le sono lo sale sbata wa ma teacher ba re ke teachers meeting a sa phela bana teachers meeting ba ba bona ke kopane le mema ntoma tsweni a ba nna ka hopola mm cctt machine master Caesar Dahle o tsweni ya ke nthotsa di ke nthotsa di ka nete ba be dihle e ba le bo mari bo mamedi bo monate tshebeletsong ya lesedi nna ke tsholo le o ka o ke ba nna ke hopola bo mme Pontsho Makgetha ba nna ke hopola bo motho fela Makgetha bona na o polo magashwa ba nna mogodizwane wa metsi ke ya ga nnete ei re re ntlwelele ntho tsena sala ka kgotso hle modimo ke eno ke tswa mona ka pine monate a Jesse Tleko na le Msaki ho lesedi ya fe ibiso la pina ke how dare you kiss one tea sala ka khotso modimo ke